0: Je sarfa mthabele la. Kuna mona. Aiko, akuna mona la. Wano six aro.
1: Ibe kaba.
0: Yebo.
1: Oplandelo smatan shisa mashalu kusikala kama imena manje ke ike qala ngithi Scorpion and
2: I'm going to go to the house.
0: Tabela.
3: DJ Clem.
0: Aye.
3: Impukin.
0: Eh.
3: Jason Sonan at Lagamakosha.
0: Lagamakosha.
3: El Sinan, you never want my quarter, John.
0: Would you all want one?
3: Thank you.
0: I deserve a Tabela.
4: The general captain cause of a test come up for me. I'm putting it.
0: If we live in Jana.
4: So, I'm going to go to the school. Mato mova tu kona tu kita nawa kuifu onse, juwa opel kosa, ne dume ego mu.
0: Chope.
5: Rishini tlava. Na jazu ungusona na ndukwa raka small chicken, jajaga nyanza atu unye mine, punyuga wang pete zandlene, inko.
0: Si, tabi dila.
6: Ish, wana orvai isamu.
0: Aw, sorry mida.
7: I'm going to go to the next one.
8: Hey, Max. Njani, mpukini na. Happy, happy birthday. Le atola ngena ngwana manani mnavelela ngepi kulana zinene. Me kulela mtakota ku hasha. Me ndasungusona nani kwala ka mapopo. Kokwana wa dino na kuhlula dango.
0: Kansa sna ntse se kana ka mapopo la. Kasi amshota ro bokodo mongwa tsara kunela ka o tsapa melala. E bokuri shira ba shumo mo hashwa mi. Nani dasungusona ene ri kwala ka nkuri ka tomo. Sicilian Dozi eri la kankuri ka tomo. Kansa sna ntse se kana la kankuri ka tomo mane e kombe se Sicilian Dozi. Ba kore mongwa ba ku tsi mathlabane thabane thaba. A ene kombela ku bula ma bravo ro nthabele mina ndo kuphutsira ka sponsor ona ne ri kwala ka ngobe mgangeni ondona fera makam. Hello mana mphosa I basana. Kansa ne basana ngona mphosa. Ekusuka la mgangeni ka ngobe la ka ndona fera makam. Kasi ba kore mana mongwa ba ku benjana ba shumo ning kwanere kwala ka ndambe imani makhubela ka moderation ke sele imani makhubela ka moderation la ka ndambe la amangona batsari na bona ba go rishile tle mrod j just bong sonona ene re kwala ka mapoe mana re basile re simana hlulane ke zwene mana re simana hlulane exukala dawleza ka mapoe bongona batsari na bona ba go rula tle mrod j just bong sonona ene re kwala zone foka ba bazela imani hleka na ba manyunyu tlaise ka tle mrod j ke sele ba tla tsala bodri ngobe ka go famela kongwe la ba go dj esingwe ne re kwala ba hehle le king ngobe ne binan ke sa sene mlamzo bongona batsari na bona ba go rishile tle mrod j just bong sonona ne re kwala ka ngobe a jamela one imani mhlotelizi zitha ke zwine mani mhlotelizi ba kore bangona ba tsarile na bona ba kore shile mo flavolo and mixele ku antswa ne ri kwala ka xikokwane stadium e papalona ene ma cash bongani la gosimbetsa wa xigubu tlhavani tlhava tsi ela bangwana ba batla tsara sa sa mixele ba go ri tlhavani tlhava tleme and just bongwe sonona ne ri kwala ka ndengeza e judi mana zwabu dikso ka ka ndengeza ra ke zwine mana zwabu dikso ka ndengeza e mkhaya la ba vele na bo amse tsara mixele ba go bangwana e ba tlhela bo biana ka mbela tsingwela ka number 060875942 ko bana go tsena 2 minutes e le tinga tkhoma ba go kuba ikongoma le ka wara le ya ya mune so dla iseta la e kurse di mere le tinga sala ta nungu e ba ntlhela ka number 060875942 tabedi me
2: e DJ Clem
0: ye bo baba
2: mere jari go poka marana
0: e fukele me jari ngwena
2: ha e pokele ena e mintsela kwa tsana o dia sungu sona ne rila ka xikuba cha dzovo la
0: la ka xikuba cha dzovo Thomas Chauke jara mhlengwe
2: jara mhlengwe akuna unwana
0: ke se sinene papa hlaise ka
2: dang dang dang dang dang
7: Shiri mwashu wa hina wa nkoka na be happy birthday ya tolo mina velelwa hi mandla ya khoni ni kha hi dya swivongo swo nono ntsango papo
0: kamamo
9: rixila DJ Clem ni kombela ku sana rejistara na ku dya swivongo swa mana basa na ku rejistara dya ku swivongo swa ku mana mana xihloko ya tingi ni kombele ka la kangwe
0: a jamela tshini ikomo a jesa shem e ba fambela no kuna ba teka no kuna ba gajela e ba vhera ba huma hila no tsamba ku a ku khala nyana se yiri ko la tsingwe la nda ri khomela swinela ni tsi thabelela
10: my kemi
0: my thabi
10: mo pokile
0: e pokile minjani
10: e pokile ndra sona sona mana ri kwala ka mapapila
0: la ka mapapila la
10: Yebo.
0: Kenza sinenhla isekani my Thabi.
10: Thank you my Clemy.
0: Eyithatha.
11: DJ Clem, nakana ku yingisela ni rila ka Thoma ne. Hi kona ni dyaka swivungu swo nona xikongono hi sisa nsimbi ni ri kona. Laha ku yingiselaku i Pitus Mathonsi lan'wana John Mathonsi maxi wa mina. Hashtag ya hisa nsimbi hi na ya ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni. Inkomu DJ Clem.
0: Si, thabelela.
12: Mwa shwamini.
0: Mingi se romelo nene.
12: Mpuke.
0: Ihlayisekile ngona ke.
12: Ah, mpuke.
0: Mm.
12: Ndizwi ngoso na mari kwala ka gongongo la.
0: La ka gongongo la.
12: Ibaka nya sine sina imele mwa dilo mo.
0: Ishi wonda zero mo nsi sweso.
12: Thank you.
0: Danko.
13: DJ wa mina, DJ wa mina. Tava DJ. Ai, mina ni mintu wa ku antswa. Meri kwala BHB kwala mugezi. Ken hlungwani mina, jaru duma xikanyakanya. Ayeni muhashi.
0: Si, thabelela.
14: DJ.
0: Aye papa.
14: Mpunge.
0: He pfukile minjani?
14: Ai, hlayisekile.
0: Amen.
14: Idyazu ungusona na hirila ka Thoma.
0: Ko kwandela wangala vala ka Thoma la.
14: Akuna unwanyani.
0: Ken se swinene hlayisekile.
14: Ayen Magren DJ.
0: Danko.
14: Danko.
15: Magren DJ.

0: lavan'wana karhi na vona laha ka Facebook laya va karhi va kombaka loko fambeni kun'wana cancel sham and omingiseri nga swi kota ku xa xandla ku tirhisa xiyenge xa vumburi xa Facebook fika sachintsana ku GCR uku space uku FM ti capital letters ivi u heta u fika laya ka post leyi nga kona laya leyi fambelaka na nongonoko eka mixo sirimihlayi tsariwe ntsena ku yo va na 56 minutes yi ri kona laya ka Facebook laya fika u siya rungula ra wena hi ku tsala kunene xikan'we u nga tlhela swi kota ku va react laya ta ndza yi langutana va ngaa va nga hoxa xandla hi ndlela yo yoleyo va kona van'wana laa qingwela GCR va mitlhaveni la
1: I'm going to go to the house.
0: Okay, sir. Okay, sir.

0: kuzande rasi and then avuka wono yini yini kuna human fish grounding te ona evuka yiwona kuri grounding ga jimega na adingar kona disegi yini tibo mo kora bongse di budunga da patata
1: rishile rishile DJ Tlemi ni kombela ku pfusha vana va mina ni pfusha nyiko khosa kwala ka nkuri ka tomu ni pfusha junior khosa kwala ka nkuri ka tomu ni hetelela hi ndzima makhuvele kwala ka nkuri ka tomu va pfusha hi mhana vona i sisile ya ndlozi kwala ka nkuri ka tomu xumani muhaxa wa mina inkomu
2: rishile na vaxumikazi twana we manje sifuna hlungwani le ka xihosani le ka mudavula kulani va ku muganga iwa wisani pfukani n'wazita man grace makhuvele la gandlanani ka khani pfukani manamini he bra ya mina ma vona Edison live hi hlika vugiyani balo yi pfuka bra lava hinkwavo a va ri na papa muhlurisizeka Richard Rikhotso la Robin ka xoko esevendelani inkomu khaze
3: DJ Tlem o hi va pfuxa va ri vanharhu munhututsuma ni ya laha khoneni ka dzingidzingi laha ntomeni lahaya ni ku va kona sesness a va pfuki ive laha ka ngove lahaya ni ku va kona sesibasani n'wana mhani phosani ku na vona va pfuki ive ni hetelela hi maseve wa mina kusuka leswi kumekara leyi i maseve vuxokoxoko siweya information asukumekara ni ku a va pfuki hinkwavo lava pfuxa hi jara mihlengwe Thomas Chakula ka xikhumba ku na wun'wana danke
4: minjhani vaxume ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa mhani Vic Maxele kusuka laha 14A laha kokwani wa ntsumi laha a va pfuki ni pfuxa na kokwani Gaveni kusuka laha ka Makoxa na vona a va pfuki ni pfuxa na Gumbagumba Elias Novela kusuka laha ka Osani laha lava pambulana ku va pfuxa hi Osani Jemakama kusuka laha ka ndhambi mugangeni wa ka Broman FC tlhava
5: Rishini, ni kombela ku va teka vanharhu. Kokwani wa the junior Ejilongo. Mhani Maria Maswangani kwala ka Maswangani. Kokwani Gaveni ka Makoxo, mukhegula wa Tsutsi. Va pfuxiwa hi jaji ka Nyandzati Huni kusuka kwala ka Small Chicken inkomu.
6: Tlemi lowa DJ. Ku na DJ lerisa i kokwana wa the junior laha Ejilongo laha ku na TikTok ya radio i xala tihlungwani ka ta mun'wana ti laha ka Makoxa laha ka ku na Mhani Maria Blankulu la block 2 aka Mninginisi hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi Mensa Makati ku ri le ka ku ni kensile tlemile wa DJ hosi ya mina ne bobo
7: Option, tlema DJ Mr. Pat, mavulavala, mpukine na mwe vapusha puka tla, kurikolo koteka vanaru. Nta pusha kukwani dalu wangala vaku skaleka tomo, abapuki, kasi kuna kukwani makapulu kuskaka shukukwane, abapuki. Nta hetere kupusha mgana wame na Judas 1, 8, 2, ina man mam. Wanlaba yungu abapusha tla tla msama woko, hiko kwa nswabu wakusu wakama koshan, kandlo papa ya tla kama double mbui, amina velina, katsa.
8: Rishile tlemulu wa DJ, nkombela kupusha wana wala ndelaka. Kuna mana shobo le. Atikweni ra le kule le a France le ku na mhani Gili Mathebula le ka Maswanganyi Scheme 16 kumaleke ka ngove Jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a va hehli danke Brahmin
9: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na sesi Gloria Gashana a Mitlagong Pfukani ku na sesi wa Ntimanyana ka Sikhunyani a block 20 na n'wina Pfukani n'wananga ni ta hetelela hi mhana mina Mana mina nkoka sharila xinyanya xiri pfukani mukukula ka mama ai madai na ntukulo wa hosi kwale ka Sikhunyana block 20 na nguna pfukani mana mina vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mana handle ka mana na Maria Maswanganyi kwale ka Maswanganyi kwala mina leyi a sika vobya ka woleni wa maxangu wa mpatso danko
10: i mixolonene na vaxumi DJ Tlemi ndzi kombela ku pfuxeriwa vanhu lava landzelaka Kuna Gachini, I Richard Martela a Thothoga a Skantshava. Kuna Khensani Bilankulu la ka Mapayeni. Kuna Mani Keila kona la ka Mapayeni. Vanhu lava pfuxa FM ya Nyakelani la ke Mhlongo Tango.
11: Ahe DJ Tlemi ni pfuxa Boderick Xivambu ka Ngove, papa Xiluvana vafana ka Sikhunyani, Seslina Vukeya ka Ngove, va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu.
12: Rishile ni kombela ku pfuxa manjulu ya Giyana section A ya rimbambera ka Magezo. Ni vuya ni pfuxa mani makhuvela Giyana section F. Ni hetelela hi ku pfuxa mani Ignace Mdlovu mamilandzwa ka gym. Vanhu lava va pfuxiwa Mr. Clean himself, Papa Pili, Kangalalume Nkomo.
13: Tlemi ni kombela ku va pfuxa. Tatana swa vava tiveka makhahlela le ka Ninginisi block 3 Pukani. Ni ku tatana Joe Gift goodbye le ka Mswane ni mitwila n'wina Pukani. Man Rose Hobyani le ka Nkuzani amolweni ku yonge ni mitwila n'wina Man Pukani. Hinkwavo vanhu lava va pfuxa hi manhlekani va manyuni ri kwala zone 4 ka Papazela. Hlayisekani tlemi lwa DJ.
14: Rishile DJ ni kombela ku va pfuxa. Kombela ku pfuxa Mr. Josephine Nhlongwane ka Xihosana. Ni pfuxa mhani Maxava ka Maboko ka Nkora Xihosanga. Ni pfuxa mhani Joe Alaiden ka Nkora. A va pfuxa ku Rheni Mali ka Nkora. Hlayisekani.
15: Rishile DJ Tlemi a ku pfuki kokwana swa boha va ri henhla ka Madavulu va ku mpfapfa va ku a hi minavela. Ha minavela kokwana swa boha la ka Makoxo pfukani kokwana swa boha. Ku va kwini vuxokoxoko information siweyo leyi a siku mekarhi pfukani siwela a siku mekarhi lanwani ta hetelela hi papa kala xaka Dawulu Mangani leyi a tekiweni ra ka Gongongo lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxiwa hi munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one la mugangeni wa ndhuna Elkana Mxava. A block 20 ka sikhunyana ku na papa xiluwana wa fana ni lo tete n'wana mukhalabya
16: muhaxi wa mina ni ta sungula hi Thomas Chauke la ka xikhumba wa dzovo ni ku papa Mhlori Sizeka Rikhotso ni tsutsuma ni ya la ka Mapove lawani ni ya kuma boti wa mina i Vosi Pastor Mwila. A ku ri xigodo xa Mondo Mwila la Basana ka Nhlaniki. Bye bye.
17: Kurula DJ Tlhava Mtlhava. Ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa mhani Mavundla laha ka Hosi Ngove wa Ntlhanu. Ni pfuxa mhani Grace ka Tandhuna Ephraim kwalaya ka Ngove. Wa Mtlhanu pfukani ka mhani. Ni ta ni ta hetisela hi sesi Basana n'wana mhani Phosa kona kwalaya ka Ngove pfukani ka sesi. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mkhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuve na Mkhensa papatsongo wa Swihlangi.
18: DJ Tlemi a ku ku ya pfuka swari wa mina Julia Mafumani ka Makoxa vapfuki. Ku ya pfuka mhana Nhleko a va pfuki na vona kwale ka Mavalani. Ku ya pfuka swari wa mina le ka Jimungala hi Lume. Manjao ke bafa va pfuki hinkwavo lava pfuxa hi ri ka nkarhi wo bava ri bava na Marhanga ni MT Ndhambi ni la gongowangwa la Xivulana la kona gongo ra mali loko ni swi lava nisungasunga swirhuni ya chela lwandle danko.
19: Butlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mamulo wa swivanana swa mehe i mhani Grace le Gandlalani ka Khani ka ni mitwile Hulwani. Ni pfuxa mama Mhlori Robin ka Xihoko i nkata boti lava i n'wingi wa ka Rikhotso pfukani Squeeze ni hetisela hi mhani Maximbyi kokwana wa ku hlula le Giyani section A ka Neskimi vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvela nkata boti Richi ka Ndhambi Kesile Muhaxani.
20: Aye DJ Tlemi ni ta kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ku ni ta le muganga ka Nsavulani ku na tatana Silahla Dzambukiri a va pfuki ntirho wa kumeka na Sadana Lonja a va pfuki ni hetelela ni ya le ka Mapuve muganga wa ka Mapuve ku na Boat Morris Goyi mfana wa Koxa mfana wa Khefa a va pfuki ni heta ku na papa Mhlori Botsizeka Richard Rikhotso a Rhodes a 70 line ntirho leswi va kumeka ra ri Rhodes Park a tlhele ka Midrand a Pitori a va pfuki vanhu lava a va pfuxa hi mavona Edison a Rivisi inkomu Tlemi.
0: Rishini Muhashi ni kombela ku teka vanharhu va ka Mapuve. Ku na mhani Mahuru hansi ka Sports Center vapfuki. Ku na mhani Nhlamulo mhani Magoda a vapfuki. Ku na kokwana wa Mukhensa a vapfuki. Ku na n'winyi wa xitichi a pfuki. Va nga va pfuxi Nkuzana la ka Siyandhani Bayi.
21: Ndzi kombela ku va pfuxa. Va kona mhani.
22: Ma anyakelani ka xihoko ku pfuka kokwana swa boha a pfuxa hi mhani Hlotisi va ka Zitaka Nghove Inkomo
23: a pfula vula vala Xile ni kombela ku va pfuxa ni a ku pfuki mhani Maximbi kokwana wa ku hlula pfukani ka mhani Marixini ivi ku pfuka mhani Mariya va ka Bulankulu a kaka hina Block 2 pfukani mhani Marixini ni kombela ku hetelela hi kokwana wa Visima va laha kaka hina timbeveni ka Bode pfukani mi pfuxa hi hanu wa timbeva i kokwani Gaveni mi endla ka makoxa a fana na mina loko rhandza hi rirhandza ya ra lavo a ku se cinca nchumu hayi va bebi ne danko baya
24: Lemu wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka nene ku tlhava ntlhava ni ku Morris Maluleki laha ka Mapuvu laha fanele wa goxa na ka a pfuki Leki Ngoveni a vuhehli loko a pfuki Sizeka Richard Rikhotse Papa Mhluri lweni ka a pfuki la Ruben ka xihoko laha hinkwavo vanhu lava pfuxiwa hi Ken Hlungwani kwala BHB ya Mugezi Jaro Duma Xikanyakanya tlava ntlava DJ Tlemi
25: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mangi ka Mukhomi va mhana Khavisa ka Ngove mhani Mavundza hi vona ka Ngove a va pfuxa hi mhani Flora Makuvela ma wa Block 9
26: ahi n'wana mhani njhani pfuki no pfuxela n'wina hi kombela ku va teko vanharhu ni pfuxa mhani ta hini kwele khoneni mi pfuxiwa hi mhani va ka Mapuve kokwani wa dyono na ku hlula ni ta ni ta teka mhanitsongo mhanitsongo pfukani n'wana mhani mi yimayima ka pfukani mi twa moyeni ni ta ni ta teka ndlovukazi ndlovukazi hi pfuka n'wana mhani pfuka hi yimayima hi tilola i pfuxi mhani Mahuri kwala ka Mapuve kokwani wa dyono na ku hlula dango
27: hello moya va pfuxa a ku pfuki Boti Sizeka Richard Rikhotso a Robin ka xihoko pfukani hi Papa Mhluli Boti Rich ku pfuka Malume Gift Joe Khubayi aka Mswane ku pfuka Mhani Geli Mathevula aka Maswanganyi le ka Boti Ebi Maswanganyi leyi pfukani Mhani Geli vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi Nwahulelangwa muti ya mona kusuka Laris singa view
28: komela ko va pfuxa ni pfuxa sweswangala kwala ka Ngove Pepa Thapela pfuka n'wana wa mina ni landza boti va ka ni ya fina swi mama to kona ka goma pfukana ni tsela hi boti hi ri baloyi kwala tikweni ri xivulama aka ndhona doma zi pfukana vanhu lavo kwaka vona va pfuxe mhani mabudi mina ndo kwala ka Ngove dangi

0: eleni to hambana hambana kuya eka tindawu to hambana hambana mina na nwina hi twa rito ra xikwembu mhaka leyikulu ya hari ya Yosefa ni va makwavo bibele loko yi vulavula yi ri makwavo wa vona lonkulu Rubeni u ri mi nga tshuki mi n'wi dlaya lexi nga kona mo n'wi hoxa eka rin'wana ra makhele leyi nga kona kwala mananga mhaka ya makwavo a ri na miehleketo ya ku loko va n'wi hoxa ekheleni yena u ta nyandlamela a ya ponisa makwavo a n'wi yisa a kaya loko a ri karhi a vulavula na vona a va swi tekelangi enhlokweni mara makungu ya vona lamakulu vona a va lava ku dlaya va nga swi tivi ku ri loyi va n'wi dlayaku rin'wana ra masiku hi yena a nga ta va biyelela rin'wana ra masiku hi yena a nga ta va phamela rin'wana ra masiku hi yena loyi xikwembu xi nga ta n'wi humelerisa eka tata wa vona ivi va kota ku hlayiseka hikwalaho ka yena miehleketo ya vona a yi hombolokile mara rito ra xikwembu ri ri makwavo a va lemukisa mhaka leyikulu u ri n'wi hoxeni ekheleni ni lava ku kombeta ku ri a ku na mhaka leyi u nga yi kunguhataka yi ri leyo biha yi tsandzeka ku humela erivaleni yi tiveka naswona loko yi tivekile xikwembu xi na ndlela ya ku la ku ponisa n'wana wa xona i na mhaka ya ku tsaka yona ku ri loko u ri na makungu ya kahle u ya hlamusela hambi vatswari ni vanghana hambi maxaka mara hi nga koti ku twisisa ku ri vo tala i vanhu lava nga na mavondzo hambiloko vanhu va ponisiwile mavondzo va na wona u nga tixisi i ku lava va tiva xikwembu va kona vanhu lava nga ponisiwa va tivaka xikwembu mara va ri na mavondzo ku va u humesela xihundla xa wena emahlweni ku nga va tlhari ra ku ti dlaya ni tsakisiwa hi makwavo loko a ku mi nga n'wi dlayi mi nga tshuki mi halata ngati hikuva mavoko ya n'wina ya ta thyakisiwa u ri n'wi hoxeni aka rin'wana ra makhele kwala mananga xikungu lexikulu ka yena ku ri ku nyandlamela a n'wi tlherisela ekaya a ni swi tivi ku ri wena namuntlha u ponise hi mani eka timhaka leti u nga tshama u ti hlamusela vanhu va kunguhata ku la ku ku dlaya van'wani va kunguhata ku la ku ku vavisa emoyeni wa wena ti kona timhaka leti u nga ti hlamusela vanhu makungu ya vona i ku heta hi wena mara ku na xikwembu lexi nga kotaka ku va xi ku ponisa eka xiyimo xolexo a hi khongeleni papa hi rhandza ku va hi ku khensa hikuva indeed evuton'wini loko hi ri karhi hi hanya swilo leswi hi tsakisaka ha swi kota ku swi vulavula ni maxaka ha swi kota ku lemukisa ni vanghana mikarhi yin'wanyani swi vangiwa hikuva hi tsakile mikarhi yin'wanyani swi vangiwa hikuva hi hlohlotela moya wa ku a hi humeni aka vugevenga hi kunguhata swa kahle xikwembu na khongela wena hi pfune u humesela swihundla leswo biha swi nga na vanhu erivaleni eku heteleleni hi va hi ponile hi ku dzunisa ku ya emahlweni amen
1: Walala wasala Rico Dico Iva unu baridas choice awards Eka best styling and flooring Eka mavengele inkwa ulama kama doroba lama kulu Kusuba epulukwani Yubi ye mtsengu ili ansi ansi Lushteka the tiles Lino boards Leto pumbula leti nga chavik mati The toilet and bathroom sets Nativo ni tele nruini Yishavsa mnjo ganjo wa CE step Leshi gulaga yifikele la European quality standard Mishava kangwe Mishave love to me inkwa tujangwina Na mtsengu inga chichuwa gunza ka 50% Yikumeka kama lamlele Eka are idua Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices. Sky Tent, here go to Sulela Bunzura Wena, see all of us nene. Bashamsa Matendi, Kuambana Gaona, stretch frame, na canvas. Bashamsa Matafula, Tetulu, Kuambana.

0: Yeah, I back up with episode of L. I won't let you go, DJ Tira from Sagathe, Naba Musa, Kualashkari, Rismagathes Nenega, Solagathes, or Msombunok Vele, Kaguchelanamo, like a Vig, Evstubagas, or Lukosa, so got like at Babalas and Aini, Nialo, so Trista so, as was Costolagathes, 0647, 30 minutes before 7 o'clock.
1: Africa Zonga, which also is of Vele, I'm sure, I'm the Kansas and go to Tamamuk to a cafe, come Triglone, member of Rain, Solan Sansoko, Mamstal, and Commerce, second hour, and Spanish, I'll be Zet.
0: Gauteng
1: enkululeka Dunga utibisile ibagonza ya xihatla yo ringeta ku pfuna ti masipala letinga eku kokeni exilogweni kumbe xa tele ku tikeleni ku va va kha va pfuneta kahle etimali ku va kha va make sure the service delivery eka etindhawu leti korekelaka emasipala luya ti va ti kha ti fikelela swiyimo hinkwaswo kasi makwavo wa xisati wa mufi ekhale ka MEC tlhelo xirho xa le ka huvo yo endla milawu ya KwaZulu-Natal kumbe xa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal xa vandla ra ANC Dr. Ntutuko Mahlaba ubula leswaku buti wakwe ari phuphu ya ndyangu wa kona kasi Mahlaba unze misaveni andza ku tlumbiwa hi movha hi nkarhi lowu ari eku endleni ka vutiolori byo tsutsuma epatwini eNewcastle eka siku lera ra tolo ni mixo Mr. Axel.
0: Ya kasi loko ke langutisa la ku ya mahlweni kahle ka vahlamuseri swa ku vavanuna vanharhu va karhi va hundza kahle misaveni mugivela na madyambedza ka loko va ta va yisiwile hi ndzilo hi vaakatiko va le Vukani kusuhi kahle na le hostel ya vavasati Alexander xifundzeni kulu xa Gauteng va swilamulela mhangu va va kha mihlamusela kumbexana va tirhisana maphorisa ya laha tikweni va vula leswaku nghozi yi humelerile mugivela na madyambu exikarhi kahle ka awara ya nkaye na awara ya khume va va kha va hlaseriwa kahle hi ndzilo hi ndlela yona leyo la vulavisisi byi nge le ku yeni emahlweni kuxana ke xivangelo lexiya ku nga va ku ri yini
1: nkaye wa vaaki va tiko ra Lesotho Mr. X va khomiwile hi maphorisa amayelana na timhangu to dlaya leti nga humelela endhawini ya vujeri bya mugodi swi nga ri enawini endhawini ya Witrange Exuna ale Mongwase eifunzeni ku lexa xele Northwest kasi va tlhela va hehliwa hikuva va kha va ya mahlweni va yambula emugodi swi nga ri nawini kasi sweswi endla lembe twi Mr. X leyo kha ri langutisa hi mpfhuka commissionara wa maphorisa ya KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a khome nhlengeletano ya mahungu laha a nga ehenhla holobye wa ndzawulo ya maphorisa sweswo mkhunu hikuva na vuxaka na mintlawa ya swigavenga leyi nga nghenelela eka xiyenge xa maphorisa ebulelamu na vunhlori
0: ya kasi loko beka ri langutisa kahle ku ya mahlweni kahle ka eka siku lera ra tolo vhele xipani xa xa tiko ra Argentina xi ve xikarhi xi hundzela kahle emahlweni eka mitlangu leyi ya FIFA World Cup 2026 endzhaka loko va ta va hluri kahle xipani xa xa tiko ra Cape Verde hi tibolo tinharhu eka timbirhi eka siku leriya ra tolo vhele laswi vhele swi nge le ku hlamariseni vo tala vhele swipani leswi nga sala na leswi nge le ku humeni a hi swona leswi vanhu va swi hleketelaka swi ta swi kha swi huma
1: n'wamabindzu wa le John u ti nyiketerile xitexi xa maphorisa ya Edenville mayelana na swiyehlo swa vukhamba swi ta swi cwela swo ka swi nga swo durha mali ya le hansinyana ka 15 wa mamiliyoni ya tirhandi kasi epremier wa xifundzankulu xa Gauteng nkulu kumbe panya za Lesufi u vula leswaku mphakelo wa mati u ku vuyerile eratanda Eden Bike leswi swi landza mhangu yo hisiwa ka yindlu ya meyara kasi endzhaku ka mapfhumba yo kombisa ku vilela lawa ya a fambelanaka na mitlhotlho ya mphakelo wa swa mati kumbexana vukorhokeri Mr. X swa swi nga ku humelela
0: u nge koti ku swi twisisa ku why loko ku ri ha mati va fanele va va hisa yindlu what about if loko sweswona va va hisa yindlu ivi mundzuku va pfuka va pfulela mati mama kama huma yindlu nge vuyi yindlu loko hi fambini a even ive hi solve hi ndlela yinwana
1: tsama le kha hi kombisa mikarhi ya ku tala stand up kuma Afrika Dzonga loko mbe la vula hi ku strike kumbe xa xitereko tsama mkhamu labula hi ta tsholonga loko vakwatele xikolo a patwini loko vakwatele ti makata patu va pfala ti tlinga
0: loko se hi kwatele xikolo and then me on a patu la u fanele ku va mulungisela xikolo va ya dinda ikwi hi problem leyi nga na yona kahle kahle loko hi veka hi langutisa hlayo ya vanhu vo ringana kahle khuma va va karhi va hundza kahle emisaveni eka tinghozi ta ku hambanahambana exifundzheninkulu xa KwaZulu-Natal eka vhiki leri humaka kahle eka rona kumbexana mayela vhiki lawa humaka eka yona hlayo ya vanhu vo ringana kolomu eka tsevu va va karhi va ku vikiwa leswaku ri va va hundzile emisaveni eka tinghozi ta timovha ta ku hambanahambana kumbexana timovha timbirhi leti nga tlumbana kahle hi le mahlweni kusuhi kahle na le Newcastle kasi hlayo ya vanhu vo ringana mune lava va kala vanharhu va ndyangu wun'we kahle kahle va va karhi va vaviseka lava nga teka va ka tsutsumiseriwa kahle a xibedhlele
1: ndyangu wa le Joni wa n'wana wa mufana wa kolomu ka malembe manharhu evukhale wu le ku lavaneni na n'wana wa wona la nga Nyamalala kasi Milano Jason i tlali la nga a voniwa ro hetelela Edlenseke Welfare Park endzhawini leyi nga riki mpfhuka wu ni voneni kusuka ekaya kakwe eSpringfield edzongeni wa Joni erabu mbirhi ni nhlekani kasi ya mahlweni i va kha ku nyiketa swiviko swa mahungu mingiseri leswi va ka hi khomele swona kasi enhlangano wo phalala evanhu va Africa Spear va kumbexani NPC wu kombela vulawuri ku hatla wu nghenelela ku pfuneta hi swo famba swo tleketla vaaki va matiko mambe lava va nga sala va ri hava vuyo kasi vaaki va Malawu va tshametele emiakweni ya kereka ePietermaritzburg exifundzenikulu lexi xa KwaZulu-Natal ku va va kha va yimela ku tleketliwa lava va kha va kha va tlhelela ka rikwavo kasi tlhandla kambirhi Mr X vandla ra Breed One South Africa Bosa ri tivisele leswaku muvulavuleri wa rona etikweni hinkwaro Roger Solomons emuyimela ku langwa wa rona wa xitulu xa meyara etindhawini letiya ta le Cape Town
0: swi ti kumbe ka ku karhi na vanhu vo tala swinene lava nga ha yima tindhawini to karhi va yimela ku famba va ya matikweni ma vona a hi tivi kumbexana va ta hetelela va swi kotile ku va va karhi va famba because van'wani va fambile mara van'wani va tikomba va ha ri kona kahle loko va ka tlhelela kahle le ebolweni ka World Cup leyi xipano xa Brazil xi humile eka mphikizano wa mitlangu leyi ya FIFA World Cup 2026 endzhaku loko xi ta va xi hluriwe kahle hi tibolo timbirhi eka yin'we xipano lexi xa tiko ra Norway laha vo tala vhele vingi loko vulavuleni swo tala a va nga swi langutelangi ku ri tiko ra Norway ri nga hetelela va karhi humesa kahle tiko leriya ra Brazil kanabolo mi swi tivaka leswi ku bolo xi rhendzevutani yi ve yi karhi yi fambisa xisweswo vhele tiko ra Brazil ri va ri karhi ku bye bye ka World Cup 2026.
1: Alright, gaming sources of amisho swin'wana swa mahungu leswi a hi mi khomele swona eka mixo wa siku ra namuntlha first hour a hi khomele kahle ti-word updates xifundzenikulu xa Limpopo i mi khomele kahle na ti-top stories making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha na Mr X mingiseri ta va kha hi hlangana kahle futhi le ka awara ya manalo ku nga ri awara ya nkombo hi vulavula hi second hour na xipano xa BBZ eka mixo wa siku ra namuntlha tshama na hina hi ta tshama na wena mingiseri ta va hi kha hi ku phinda swinene ngopfu na wena eka mixo wa siku ra namuntlha enhlenkanakanaka wa matimba swinene ngopfu the big va zone kambe ka sweswo ke sala ekonomi ya ka ntsevu wa tibinetse mingiseri kongoma kahle ka wara ya nkombo eka mixo wa siku ra namuntlha ri kona vhele risimu ri ya hetaka eka mahungu ya varankombo ri siwaka ahle ka axa va ku remind me tiphini risimu ra kahle swinene ngopfu remember va tandla mandhaka risimu ka second hour good morning
2: yeah I ain't seen you in a minute but I got something to tell you.

0: Ta dia wa eta tloko ile ka warra ya ku etelela na ngada kwa the big breakfast on the mixers of Africa ambisho wa sukana na botla Mr X ba ka ifa msa sweso na ba ikisele ka shota sha 106.0 na magaza fa ananga tembe man
1: ko inga fika lana
0: ha ifikile
1: mfu ananga tembe bra mina ku sengwe sala yana swimele tsale
0: ha ananga tembe bra mina ku noma msombono ke mstike sinene ngopu
1: la ha mara aso hi karata leswa swa ngopu no so hi toloverile vele
0: ko ba ku vele yo ka inga nyenyele kahle kahle
1: eh wo masibone ha pfuka
0: na ba lungu ba yena ba switiva ka la mama nyenye
1: na bota inga ri kahle ha endla ku nongona ku bor kahle ba ingiseri ba hetwa kahle kahle kahle ya kasi karo kona vele e makubeberemberi tsana ti minutes ba ka so kahle wa raya nongwe bile karo lo ngati kempelo itwa ba ka ingena kahle la ngutisa ku celebrate gossip kona ku ba ku ri karo ku endla ka iniki loko ba ka ila ngusala ka swiyenge swa mabulu.
0: Alright, ke vele dabe ka ina ngisa sweswo vele ka swiyenge swa mabulu eto leswa ku famba hini vele ka ina ngutisa ka celebrate gossip eta hina eka amisho wa siku ra namuntlha timhaka relationship ya isomizo mhlonga ne
1: va
0: komisa timhaka ta ku yina ti ups and downs tin'wana to ka ti nga twisiseki komisa hi vone isomizo ka swiyenge swa mabulu eri siku leriya ra mugqivela komisa timhaka ta ku swi tikomi nga relationship leyi nga ka yona ahile ku tsakiseni ku ta fika sweswi kahle kahle leswo ku tshama ku na ti-break up wa vona relationship yo tshama ka mihambana mbuyelelana mihambana mbuyelelana ko sala kahle kale ku va mo va ka xiyimo lexo kahle kale ko yimela wun'we wa xivindi a ku I can't do this anymore
1: li tshamele va ka yona hipfu
0: mahambana mavuyelelana hileswo wa swi ta ku fikile swa ndleka yi tshika kumbe a fikile mi tshikala ka nga ka nharhu
1: kumbe ka nharhu so u kuma ku huya ku chekeni ka munhu a ku byaku ha e hayi nana ya ku lava ko tlanga so aka hubi after 3 days u tlabola eh munhu lowa ku foyenela so u tsakini kahle kahle vanhu va yisati mimani va mapela
0: vanhu va yisati loko va twa valata ku tshika va ku tshika Mr X
1: loko valata vuya ka wena va vuya ka wena ya and then loko va ka yelangisa kahle loko ya mahlweni ka Nairobi lady Juliet Avanta claims a man she met through Facebook invite her for drinks and rooftop like a restaurant you carry and then only to excuse himself during the date never return and then I realize kahle ku munhu loyi a nga ni rhamba ka date musi loko se a fambini a nga ha vuyangi ene na mali a nga zanga hakela na bill lava vulaka leswaku loko na bill a fika kwalaya ka va 10,000 despite own in order to telling total ya kona vele va vulaka leswaku the woman and he deleted social media account after she demanded refund hi ndlela leyi ka lava vulaka leswaku ri va kha mi xiyaxiya swinene mani lava va ma teka kumbe kumbe huma na vona mi ya ku tidyeleni ka swakudya wun'wani wa suka ku ya xiendlwanini a hetelela nga ha vuyi
0: eka mixo wa suka namuntlha wa the big breakfast zone ku na swin'wana ku na mhaka yin'wana yi nga vi yi tsakisa swinene ngopfu la andaka ri ku ni vone munhu wo fana na leti aphiwa na munhu wo fana na Ntokozo Mkhize va ri ndzeni ka xitage swin'we va ze va va na beef leyiwa lavawani vambirhi kambe ke swi ntwe swi hetelela swi ni tsakisa ka concert leyi kona ndhawu leyi tatalatebeleni va vona a xitagini swin'we va kha va performa va vona vanhu lava mi tivaka ku nom va holova Mr X ivi and then mi hetelela va vona xitagini va
1: swi
0: lava na vaseketeri va va khoma va va kahle mani
1: ya va khoma na
0: mind you vanhu lava va ze va nga tirha swin'we emikarhi ya ku tala so a ku ri na beef nyana xikarhini ka vona lavambirhi kambe ke sweswi ni vona relationship ya vona yi fika yi tsakisa vanhu va ku tala swinene ngopfu
1: ya and then loko ya mahlweni kahle languta swin'wanyana kahle ka Jennifer Lopez encouraging people to celebrate the fresh start after breakup rather than saying them failures reflecting on the following divorce with Ben she said ending the wrong relationship to become the reason to have a party because of create a space of happiness in personal growth la vulaka titsena timhaka ta leswaku ri loko va kha mi hambana na munhu kahle kahle mikarhi yo tala u nga n'wi niki chance ya ku ex ya wena yi ku vona kha u hlupheka kayakaya mani u pfuka u vonakala u ri kahle and then loko u tshikiwi hi munhu u nga hetelela se u tshama endlwini u tipfalela u rilarila ku hey wena swikwini swikuyini no mani u hetelela vula leswaku relationship mikarhi yo tala yi hi teach hi veka hi kuma lesson ku ri vutomi hi byi hanyisa ku yini hi nga chavisi hi ku hi break up hi ndlela yona
0: exactly 25 after the hour 8 o'clock Mr X u ta va kha va langutisela nyana life read leyi nga se famba ne hi kota ku va ka va nikata life read kambe ke hi ta famba hi risimu vhele swi kona risimu vhele kusuka kahle ka na leti aphiwa fambisela kahle na Master KG good flavor va ku mina nawe kambe ke andaka life read leyi mingiseri Mr X va nga ta va khomela yona eka mixo wa siku ra namuntlha.
1: Xana u na kungu ra ku sungula kahle bindzu ra wena leyi u nga laviki leswaku ri hundza this does it mean sound right please re-emphasize hi FNB gold business card account ku tirhisa mali leyi tlulaka leyi nga eka akhawunti ya wena credit card na ku lomba mali ya bindzu hi ku endla xikombelo xin'we ntsena eka subject to credit assessment hlayisa nkarhi wa wena u pfumelela leswaku xiyimo xa wena xa timali xi kota ku kula leswi tsakisa hi FNB gold Gold Business Account hi leswi u sungulaka eka hakelo leyi nga le hansi ka 49 rand hi n'hweti. Famba na minkarhi hi ku tirhisa bangi ya FNB leyi pfunaka ku humelerisa bindzu ra wena.
0: A 26 after the hour at the clock. Na leti ya piwa Master KG Good Flavor va ku mina nawe Afrika-Dzonga ri sumira kahle swinene ngopfu. Daka hlakomaka biya na topics chai.

0: Ya kusuka kahle ka Dr. Sandlane Chabalala kusuka la kaya ka siyandani n'wina kusuka ka album lenga twa kahle uni bisa imoya indlela yona yeleka risimura kahle swinene man risimuleriwani man riziringa hi cinisa karhi wa hina man ra ku huma
1: akuze ku ciniwa swinene
0: uni bisa
1: tinhleketisa loko u ta huma itisimuleta ni nga zeti karhata ku fana na vo Vodacom
0: ya
1: tinsimu ti nga zeti karhata swinene ngopfu a ti fashionene ngopfu a hi nga minkarhi leyiwa a va tirha swinene ngopfu na vanhu vo fana wa Phesi Mfana vo Abele Xinghalana a va tirha nkarhi wa va Sam Sigiza a ku tirhiwa swinene ngopfu loko ku hume albumu
0: ya
1: ku va ku ri vanhu va ku tala swinene ngopfu va va va kha va hlanganile hambiswotani ya ka nhlokomhaka siku Mr. X eka mixo wa siku lamri kambe ka nhlokomhaka ya hina vingiseri eka mixo wa siku lamri hi lava ku tiva ku ka wehe sweswi hi nga ka n'hweti ya July Mr. X u vona tanihi muyingiseri u vona hi nga ku swilo leswi a wu swi planelini hi January ku lembe le loko ri ya hela ni ta va ni lava ku va ni fikelelileswi hi lava ku tiva ku ku na leswi already nga swi achieve u fike kwini kumbexana a wu se sungula nchumu wena na ka leswi a wu swi planini nga swi drowa hi January ku lembe leri ni la taka loko ya fika December ni va ni achieve swa swona swona se hi ku sweswiwa hi le ka n'hweti ya vu 7 swi nga va swi ri kona swilo leswi already wese u nga swi achieve na
0: ya hi swihi leswi u nga hetelela u va swi fikelelini ku fika
1: sweswiwana a yi se fika December leyi u nga yi veka se yo la ku tiva ka wena kumbexana a wu se sungula
0: fikelela na chumu
1: kumbexana i hetini leswi a wu fane u swi plana hi December na
0: ya
1: ivi nhlokomhaka leyi lavaka ku ta yi bula hi yona mingisela eka nambara 060 88 7594 tikuna mingisela
0: ri xile hi mamikerile
1: allo
2: ahe mjani
0: hi kona mjani
2: hi pfukile
1: a Kaizer River Plus
2: hi twana nhlokomhaka ya n'wina yo hlomula mbilu mhanse
1: fikamara ku na swi leswi a ni swi planini vhela mi swi drowini
2: swi kona mara se ni na lo endla xin'we ntsena
0: mara at least a ku fani xin'wanyana
2: a ni tibyele ku ri loko lembe ri hela hi ta va ni endle swi swa fo ha se na lo fikelela xin'we ntsena ma
0: mara a ri se hela mara kumbexana mi ta kota ku swi fikelela
2: mi tlhe mi ni vavisa
0: sorry man.
1: Ami plane ami o plana ku lovola munhu na.
2: Munhu nga swi vuli ku vanhu va nga swi vuli la mangani ba nyanyisa ku ndranga pambeni.
1: Eko. Ke swi vuli plus.
2: Ke swini.
1: Ta hola na so ma show the gracious people.
0: Kambe ba vanhu ba ba satwa lovola nwana una ne. Ba tsamba ku mekana ku hi lovola wona na manta jika jika.
1: Ke lovela ku lovori.
0: Hi lovoleli ka.
1: Ke mara ba khuvela ka line 2. Hello.
2: Muta hi sheki famla ku lovori.
1: Ami swi ku ba fola ma swi lava khekeleza ngopfu ka mhani miti va ti nyika matimba hi ku lovola voko hi lovola mi swi ti nwezwa zwo
0: ngopfu. Hi lovoleni nwina.
2: Na swi ta ku botala va sesi vo ti lovoli. Vo ti lovola futhela masiku lama vona va yimeleriwa mana
1: mi fikelela yini n'wi eka leswi a mi swi plane hi January ku ta fika sweswi kumba mi se sungula na n'wina
2: swi le ku kokeni xilogweni mara ku fikelela swo tala na swi lava ende a ni swi lavini mara loko ku ze ku fika n'hweti leyi na xin'we ni nga se xi sungula ku to tirha hosi ma
0: ni
2: khongerisileni xin'we kumbe swimbirhi swi humelela mani mbilu ya mihi leyi ku vaveni
1: swi ta mi khongerisa swi ta mi veka mani kambe ra pelo
2: vekeni swin'we swi humelela munhu a nga vi na pulani yo ka yi nga ri na nchumu
0: na mhaka leya ya mina na n'wina a mi se yi fikelela vhele
2: kambe hi
0: la se ti le magoveni la
1: mi ta bula timhaka ta van'wina loko hi ri off air bye bye.
0: Ya 060 87 5942 nkaye timinets ku kuma kahle wa ranka yinge se ba 9 to 9
1: Exactly 9 minutes before the hour 9 o'clock 060 87 5942 kuna mingisela
0: mi la bayeni mamikeri ri xile
3: Karavana ndzora mesek.
0: Bonistereka.
3: Mendi jile kuri. September inga fikini nga xiwangi movha ni kan lovola nsati.
1: Mi lovola munhu wo ka munga zwi zwambona yena na.
3: Ani na yena n'wana ni tshama ku na yena mara onge swi swi swi ni vhakela kunene.
0: Phela sweswi i July vo September.
1: Na vona khale va ku va hoxa a vana
0: munhu. Se va
3: ku mina. Se ni ni ku. A ya tena swimbalo ndzi ta tshama na yena ya mutini wa mina atamba answekela anhlantswela anikukulela se yanga swilavi ilihani tata nitateka nitateka swimbalo ola ku ndla swisweswi a advakela a teka 100 rand a famba advakela a teka 80 rand a famba a nga ni kukulela a nga ni swekela a nga ni hlantsweli se hana na la n'wi tshika sweswi a ta kuma un'wana
1: a ma ha lovoli kasi hi September
3: Nina lava nsati loyi ni nga ta n'wi lovola loyi ni nga ta tshama na ye hambo ni swekela
1: ni mi kumela nyana wo ni mi kumela hala kaya
3: i lavele jaravalandza ni nga khensa ngopfu hamu
1: hi swona bodisi tale
0: lava hala ku vo jaravalandza va ha ba mi nga pfumeli
3: ni fonela loko n'wi kumini yani
1: ni ta mi fonela sweswi ku nchayisa
3: hambi wo wana n'wana wun'we kumbe vambirhi ni ta tshama na yena vana va yena
1: dange
3: a nge jahi njhani jara va landza na n'wi xavela swakudya
1: ni mi twile body streko
3: ya i body streko dange jara va landza
0: eka mtirho body streko mara
1: o mtirho kahle body streko n'wina
0: body streko yi tshama yi na timhaka ntsuku wa karhi na khundula hayi tshama na timhaka
1: ngwenya leyi i tinjhani o vulavula hi tingwenya vulavula hi vanhu vo fana body strike lapa 060875942 is kanzila
0: ahe ri xile ka
4: ahe mjhana
0: i kona mjhani
4: pfukini na
0: kahle kahle magoda
4: ya
0: hi magoda
4: ma vona ku yini ani mina leswi nga ku swi laveni ani swo tala na kha na swi endla
1: a mi laveni
0: mi fikele leswi ngani sweswi mi fikelele swingani sweswi
4: a swa fika 4
1: okay
0: mi tirhile
1: in 7 months
0: hi byeleni swimbirhi ntsena ka mi endli fikelele yini swimbirhi
4: ha na ti t-shirt na xava nyama wona
1: makoti ya mi se fikelele okay hi leswo ka leswi mi nga swi plana mara a va ri koka ka nongokaka ka nxaxamelo wa lembe leri
0: kasi ho twi u yimana ku boti magoda va hasati
1: oyi vo miri a mi nga va fakangi na eka agenda ya lembe leri
0: kumbe ni mpfuna ku lava hanze magoda kumbe ni mpfuna ku lava a ni jara va landza u ta pfuna boti xitereka mi ni hlamula
4: ana mi ni ta mi hlamula
0: dake
4: sure
0: ya kasi wa hi ri na vayingiseri va tingwenda hi
1: ba xi jenga tala kwa lawa ku tela ku endla na kokwala ba izala mongala
0: tingwenda tsa
1: o fayela la manga tengala kanzisi
5: njani ba boti mina ane ri na xi trangana lexi ya xo chela mali ni sungule hi February yeah ni xipula hi June
1: yeah
5: and the plan ya mi akuri ku xipula hi ana nga ku xipula hi December
0: yeah
5: and the xipula hi January ni ba hi ke December kwa ku ri na ti mali magaisa ma va mavuyini ma ka hina se ni ku January ni heta time form ni xipfule hi June ende na sweswiwani a ri ku hleketeni ka ku se ni fane ni tlheni laha xin'wana ni ho hleketa eyi pulani liya a ni yi pulanini mara hi pain by this n'hweti leyi nga hela na ku xipfula xitirhangani lexa xoxa xo save mali lexiya mala ni ta rola ka thombo ndango
6: mun'wana te
0: e
6: mansal fina va ta ku lovola i nga hakaka hi tena lokulu ku ta yi tshika ximomondhiya
1: If you can jan.
0: Kambe munhu wa yimelela magayisa ara na gayisa.
1: Mm.
0: A ku ni yimele magayisa.
1: Eh.
0: Ara na gayisa.
1: A yimela mabanwana.
0: Eh.
1: Yeah. 060875942 hloko maka yena kusaseka mingiseri.
0: Mm.
1: Ayi benen kai burisana na vone nga kuma kahle mingiseri wo nwela. Ya. Nga kuma mingiseri wo nwe itwa ku yena o angula akuyini. 060875942.
0: Yeah. Abathe nka ka bari kona
1: abathe
0: ala ku bula na nwiina ka
1: fami
0: u nwetsene nge se famba mara ku hava hello abi u runa timaka
1: ina timaka
0: eh
1: all right moyi twat manga ta ko timaka
0: tri abi mi puke i puke kujani
1: mi shota ina le muti wa hina
7: eh na mi shawa
0: tinela le shota a xilumi
1: ndela na ice cream yeleyo
0: eh tinela wena kwala u tlaba tlaba yini kazi u tsaka ku endlela swi nga tela zwono vhai
7: puke nga balantsi
1: ni pukele minjani
0: Mhm. Mi tlakusa voice phela
7: wena. La ku navelela vatswari va mina.
1: Okay.
7: La ku navelela Mangamba kwa la section FN Happy Birthday ka bona.
0: Mhm.
7: Na xinwana xa bona ku nga show ngi mabunda.
0: Mhm.
7: Happy birthday ka bona vo hetelela e mani nyiko mabasa
1: okay
7: ka ta boti wa mina ni ri happy birthday ka bona siku a ri saseki ri saseka ri ri xonga ku ya mahlweni eh nta va tlhavela hi mikarhi
1: okay okay eka sa shitana ngo makeke makeke ka bona ya vanga tiphina siku ra bona ra ku belekiwa Mr. X
8: yeah
1: ai fambe
8: mfana iri mini yena ndzini
1: ai iri mini kho nga ulobi khohlo khohlo lo
8: ei fambe na yena tle chaisa na yena ha hina mose hi famba endlela leka ku satela mina 30 na rutsena swoko awara nkayiba mina na hi ku tsana ku hina na nwiina hi ta hlangana kahle mdzuku leri shaka same time same place tsena loko hosi ya swiranda hi fambile hi
1: all right ke babula swona Mr. X va loko hosi swiranda ne
8: ya
1: ita tle hi hlangana vhele ka manwana mama swiko idla le mixere ya ka xondo xa 106.0 le makeza fam eka bisho swikona na muthla mbuya ngwana xibiti xangwenda
8: mhm
1: awena
8: Hai,
1: te makata ko. Tata,
8: ku biya
1: makota. Ya botistara.
8: Botistara.
1: Tata tsimuta bo ngwe nala.

Ilangta kahle ka oro sungula hayta bayi kethu fina kahle di top stories ilangta le David Bakapongo la tikweni ra Afrika-Dzonga hanele ka mateko akelani hi balekisa sweswo ya ya langta kahle enhlokomaka nkarhi lowu wa kara past 10 ngina vengiseri va mina wa kurhandza ka tafuka hi chumbu ta until 10 to 11 la ka 10 to 11 ta va hi ka kuma kahle resume ra siku ngina vengiseri va mina va kurhandza ka leyi nga tafuka hi tichizela kahle tinsimu timbirhi ntsena and then hi chuza leyi nga ta va hi vhotiwe ngopfu ku hi yona yi nga ta huma hi yona ka nongonoko hi balekisa sweswo la ka 10 past 11 kumbe 5 past 11 ta kuma kahle nhlohlotelo wa vhiki kusuka kahle ka Dr. Patient and Tool ngina vengiseri va mina va kurhandzeka half past 11 hi mina na n'wina na ti birthday wishes yes hi ta va hi kha hi tiphinisa sweswo ka nongonoko bena so le xikarhi ka nongonoko ni ta va ni kha ni mi update ha vengiseri va mina va kurhandzeka Monday ya kahle swinene man crush Monday eka siku ra namuntlha n'wina vengiseri va mina va kurhandzeka a hi tsutsumeni hi ya languta ka Facebook ku ri vanhu va nghenenghene na vo mani le ka Facebook page ya stage n'wina vengiseri va mina va kurhandzeka va ku ri

lentsa lo yingwe ene ku ngisele ku antswa message judgment abanye sin cancer swinene ku bangene swinwe eka sikura na mwendla la risinga view me bana sikura kahle and then madoba ha ku ku ngisele ku antswa merlin rina wena rila tshikuta block for good morning to you too eka sitsundza ka golden ba ku hi swinwe ne rina wena rila gyan section f lan one epa party njombo lava one sikule rikolo eka sikura na mwendla otherwise ke enta ng shout out at njombo 060 mina ngwe case so so mahleni we send jema ka mhile ku fambeni kahle na wena ka mpoint wa sikura na mwendla ba ku good morning hi marlin na ba shumi hi nwa xirindzani ku ngisele ku antswa ni ri na wena ri la ka ndambi village ni fensa swinene ka sirod ni mnyoko ba ku ni ku ngisele ku antswa merlin ni ri na wena ri la ka ndindani lan one radio yi twala ku antswa ka ndindani ni vana sikura kahle honorable humphrey ni vana sikura kahle lana mahale laya ni balekisa sweswo ni vana kahle munu ku fana na bishop rasipi ni vana sikura kahle hi leswiya ni vana kahle munu ku fana na fanuel magoda bra mina leyiwani kusuka kahle le ka mukhomi leyi ni vana sikura kahle le mugangeni wa ngolombi le stand number 128 mina vangiseri va mina va ku rhandeka mester choice osipho silatsani le xawela le va ku nike ngisele ku antswa merlin ri na wena ri la a santin lanwana a kaya ku ri a xawela i n'wana na wa rhandza kepisi loyiwani kasi ke ni vana kahle munu ku fana na roy va ku hayi khona ni ku ngisele ku antswa merlin ri rothe ni khenso swinene kasi mana kahle munu ku fana na abi maswanganyi la ka maswanganyi kaya ra nyama ahi abi a tinjiyeni se hi le nyameni a yi khona ni khenso swinene tsongile 26 minutes past 9 va ngiseri va mina va ku rhandeka ni balekisa sweswo na languta kahle ku yi nghena kahle na vo mani hi side leriya ra whatsapp ya xitichi 060-887-5942 i nambara riqingho yaleyo n'wina va ngiseri va mina va ku rhandeka hashtag merlin minjhani ka i mhanantala ni khenso swinene ka va ku ni sungula nongonoko na n'wina ni ta tlhela ni chayisa na n'wina ni khenso swinene laha ka thomu laha va ni sendela na xilavani xilavani xexo mi nga xi senda namuntlha na mundoko na munhu vani mi xi senda 060-875-940 va ku hi swin'we ni ri na wehe ni ri la motela lanwani va ku ri xile merileni ni ku yingisele ku antswa ni ri na wehe ni ri la agian section f lanwani papa tinjombo hala na hala ni khensa swinene mina n'wina hi ta va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni balekisa sweswo na languta kahle le eka TikTok page ya mina at Marlin Perita hi languta ku ri hi nghena kahle na vomani and vana kahle munhu wa ku fana na quality wa ka sithole hashtag eka wena hi quality wa ka sithole kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Carol Chisikulu ni khenso swinene khazimente kwa mijonile ni le ka sikura na mwendla lexi a xifundzeni nkulu xa Gauteng le va hi vona kahle va ri kona dorobeni kumbexani lokixini ra Soweto mi vana siku ra kahle Isaac Mathase mi vana siku ra kahle FK Phahlele ni khenso swinene mese Phahlele na ku tshemba na ku pfumeswa ku siku xa so sekeni kumbe siku xita sasuka ku ya mahlweni blessing mi vana siku ra kahle kasi mana kahle munhu wa ku fana na Savisto mi vana siku ra kahle witness Maleke na ku vona amukelani hashtag eka wena kasi mana kahle munhu wa ku fana na Tekelani Mdawu na mi vona kwalani tlentsheni na hashtag eka wena kasi mana kahle munhu wa ku fana na Balashachi if ni nga ri hlangi kahle ni kombela mi ni khamela TDK mi vana siku ra kahle 060 yisa sweswo mahlweni va ku ni ku yingisele ku antswa marileni ri na wena ri la Roadport a kaya ku ri ka Jim Galalume mi vana siku ra kahle la Roadport laya va ku hayi mani ni ku yingisele ku antswa ta va hi khe hi famba kahle swin'we eka siku ra namuntlha kasi ke va ku ni ku yingisele ku antswa i Cyril receiver a ri laya a city deep laya va ku minjhani hi pfukele minjhani vona siku ra kahle ni khe ni ku hashtag eka ti-taxi associations hinkwato hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi va ku mi khe mi hinikaku byona kasi ke ni nga rivali e ti-taxi driver style na mi vona siku ra kahle ni ba mani la ni vuyelela ni nekaka lava va tirhaka kahle masaloni mi vona siku ra kahle hi leswi xiya ni languta kahle lava tirhaka kahle the restaurant mi vona siku ra kahle kwala ti-restaurant a va mi tipi vanhu valava hi leswi a ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ngwina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni ya ba mandla ni vuyelela ka lava va ha ku chayisaka siku a xisaseki ku ya mahlweni van'we ximawusa hi khe hi sungula kahle vhiki ra sungula kahle hi khe hi sungula kahle vhiki ra kahle swinene ni muxela kahle tinjombo profit ya vhiki leriwani a yi tlule ya vhiki leri nga hundza otherwise ke ni ba mandla ni belela ka ti-brick layers ta hina na lava ya va va ku va khi va tirha kahle a ti-brick yard siku ra n'wini a ri saseki ku levela ka timbelo ta n'wini a ku hi ka humelela lava nga le ka swo famba swa mani na mani siku a ri saseki ku ya mahlweni lava nga le ku chayeleni kahle siku ra n'wini a ri saseki ti-truck drivers ta hina hi mirhandza sweswo ka timbileni ta hina hashtag ya MCM eka siku ra namuntlha ni heleketa kahle eka ti-petrol attendant vanhu lava ya va hi chelaku egazol a xitexinini siku ra n'wina a ri saseke mabunu mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela leswiya nongonoko va kha u sungurisa sweswo nongonoko wa mid morning life kwala ka station xa n'wina xa xirhandzo xa GCRFM the voice of the nation khe mi fambisa sweswo na Marilyn wa ka xirindza i ntombi laka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka
bungeni ka xitachi mina ntino ma kahle emtini wa ka phirita nwina mina ndi va kahle hi vito ra ntsalo yinwe intombi ya baba leyi wa lexi ni mutshemisa ku xona ka nongonoko wa mid morning life iku ni nge mdis mahlahla otherwise ke a hi balekeni hi ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu good morning.

vera hayi khona eh balala va bona va nga tshikiwi se va tengela la mzimbeni wa mina la nwa iri simula kahle ngwana va yingiseri va mina va grandega ri simula ri sekaka kahle ka Baking Ndlovu ngwana va yingiseri va mina va grandega ish ya the message lo nkuma ingari kahle engakuma se ikhe i iti sula sula miso wati lo kwa rukwa tangeni risimu leri wani eba kunilo mbifuni ibi tira risimu la kwani kasi ya nangini mnika kashle risimu nirisu kakashle kari fila boy ako shipoko shamonzao ya kashle kashle loko iku ako samishangani na shona uonye ku kwenyele uwa usi ninga shangani na shona shunga shangani ninga zangi nishangani na shona mashume jina nyana baku hai uofane uteka nsatu mwanyani ukulu iwa nsatu wa mkwembu kumbeshani loiwa itaba nsatu wa wakwala kai hey matibana otherwise again ai baleke invendeka la wako ijoina ku nguna bangiseri wamina wako randeka hashtag eka wena time wako ijoina lika TikTok le Patrick TK Mosa nikenza ushine nikuwa meijoinili eka sikura na mwantla otherwise again nguna bangiseri wamina wako randeka ilesu ya ibalekisa sheso ya alangu takate the top stories leti baka uwa leti baka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi mi swi tivaka ku laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku na ntluvabvanga lowu nga kona ku tshukiselana ka mahlo exikarhini ka vaakatiko va Afrika-Dzonga na vahlampfa lava pfumalaka maphepha mi twa kahle vahlampfa lava pfumalaka maphepha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so ku na hungu leri nga le ku beni ka huwa swinene ka swiyenge swa mabulo va hlamuseta timhaka ta ku ri vana vambirhi lava humaka kahle etikweni leriya ra Zimbabwe va ala ku tlhelela kaya tanihileswi vona va nga beburiwa na ku kulela laha tikweni ra hina ra South Africa va kombisa timhaka ta ku ri an 18 year old girl Lorraine Ngube and her 16-year-old brother Lawrence va hlamuseta timhaka ta ku ri they are fearing for a certain futures leti va faneleke va ti adopta le tikweni leriya ra Zimbabwe kumbexani some of the things the culture na maendlelo ya swilo le tikweni.

0: swinene maxelo ma kahle swinene hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya hi yisa sweswo hi lava kahle leti baka howa ku na vanhu lava nga lahlekeriwa hi vutomi bya vona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka van'wani va lahlekeriwe hi makaya kumbe tiyindlu endzhaku ka loko ku ve na ndzilo lowu nga sungula ku va kona laha wu nga tivekeki ku huma kwihi etindhawini ta swidakanani ti-sharks kumbexana emukhukhwini eVuismuzi informal settlement etindhawini ta Thembisa east of the Johannesburg lava kombisaka timhaka ta ku ri the incident yi humelele hi Sunday na madyambu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka unfortunately ku na munhu loyi a nga hundza emisaveni moya wa yena a wu etlele hi kurhula kasi mukhukhu yo ringana 5 yi tshwe lohlo xikwembu xi va pfuni xi va katekisa mani ku va na nhlanga leyi balekaka ngati hi ndlela leyo otherwise hi yisa mahlweni hi languta kahle eka leswi swi nga humelela eka siku ra tolo Brazil a yi kona mani a hi yona leyi nga kula hi kha yi tiva yona yi fike yi hluriwa hi xipano lexiya xa Norways eka siku ra tolo n'wina vayingiseri va yena va ku rhandzeka kasi 4 hours ago Mexico yi fike yi hluriwa hi England 2-3 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri se tanihileswi Mexico ku nga yin'wanyana leti yi nga hosta kumbexani tiko rin'wana hi ro ri nga welaka ka letiya ti nga hosta swi vula ku na yona yi ta ya kaya na yi ta ya kaya njhani yi ri kaya otherwise ke it's only 9 minutes Sutan n'wina vayingiseri loko ko makwini hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mukhemeni hi yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka lexi mina ni mi thembisa ku xana ku ya mahlweni i ku mahlahla ndza pfuka ni nga mi dyisanga a hini ni ya tiphina hi nongonoko ku ya mahlweni letiwa hi leti me a ni mi khomele tona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka to tala mi ta tikuma kahle le ka mahungu ya awara ya 10 na remember ngoveni ka nkarhi wa sweswiwa a hi balekeni hi ya xavisa kahle emavhengeleni loko hi vuya ta mi ba kahle hi tinjamba timbirhi kumbe yin'we ivi then ke hi ya mahungwini hi ndlela leyo ntswalo ya bava hi loyi a va ka kha famba kahle na n'wina
1: mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment 350 rand consultation ya bona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka e matrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka
2: 5700 unga ti bega master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh 395 hi kome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051 Bafana
3: Bafana Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM
4: El Electropump Giani. Vukhomela swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi hansi. Kuma 1 over 5 HP compressor Siberia hi 750. Kasi R600 A gas ya 420 hi 120.

0: technology, chegou internet eco suna hi na misava hinkwayo jikelela. Audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM.
1: Okay, right, I'm with Kamela. Jenyana nkarhi wa n'wina kambe ni kombela mi ni khomela ni mi nike kahle risimu ro suka kahle eka King Tsonga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko va ku ri Icon va ku mi ta timeka i vito ra risimu ra koho rero ivi ni mi nika kahle risimu ri suka kahle ka Mhandzankosi na Stadunza a ku hayi i munhu wa mina hi metela i vito ra risimu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya kahle ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka Engwe na ba ngisteri ba mina ai family ai chuka chuka loko iku nwa fisa maswimo humelela aswi luka swi humeleli lava swinga ba humelela hita ba ikhe itwa bona kuri bona ba swi solvise ku yini alright ungena ba ngisteri ba mina ba kurandeka kuna leswa swa ku loko semisungula ku bomba xinhwana na ku bomba xija ivi mikuma ku kuna swi groupa groupani ku jika jikiwa hindlela yaleyo ivi then ku wana leswa swo vari ku phasana senla ta tiva ku nwina mitshame mi phasiwa Sifambe njani loko mphasiweni kumbe mitshame miphasiwa swi nga fambi kahle ku ndleke yini na sweswi hi nga vakulukumba swa ha endliwa mikuma ku ri malumenyana yikulu ya kwalaha tikweni mikuma ku va ri hayi yi le ku laveni ka mihlekisani va ku hayi ni nga na mi vulavurisela na swimanimani cause ni vone sesi mhaka muni laya na yona yi nga ku hayi na yona mi nga va perfect machinyana ku loko hi ku n'wi mitshame miphasiwa swi fambise ku yini ila ku twa hin'wina kwalaha ko phasaphasana as long as mi phasiwini kumbe mi vulavuriseriwini relationship ya kona kumbe vuxaka bya koho byi fambise ku yini 060-887-5942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ikhe hisa sweswo mahlweni nongonoko i mid morning life kwalaha ka station xa hina xa xirhandzwa xa GCRFM the voice of the nation comment yo sungula va kombe swivanhwana swa ku hlekelela swi endlise ku yini ni la ku twa hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka swi endlise ku yini mi lo phasiwa swi nga fambi kahle mi ngo ni hleka 060-887-5942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni

0: Okay, right. Mitan Komela, ana alongisa swin'wana hala ka riqingho ra mina. Mara swi tikomba swi tshamisekile. Hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. It's only 22 minutes past 10 n'wina vayingiseri. Ni va hi kha hi vulavula kahle hi timhaka letiya ta ku vulavuriseriwa hi munghana wa wena. Swi fambe njhani? Loko hi ku mi tshame mi vulavuriserini hi xerheleni ka. Ya swi kona swa hanya swa ndliwa. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-887-5942. Vaka hi mngana luya ta kufanela luya. Vaka hi mngana pfumela luya ina mali. Swi fambe njhani? Yi fambe njhani relationship yo yaleyo kumbe mngana dzedzo. Hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 060-887-5942. Mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni. Ni ta va ni kha ni twa hi n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Is it 060 humming sir mele moyeni?
1: Nerlin.
0: Ahe ba dish tereko.
1: Ha ni susula vhilo wa swina nguzi ngopfu.
0: Swi ku humelele yini ba dish tereko?
1: Ikulo singa famba kahle ya blema la nga vulavulisela ku hey. Ngi se ti mistake.
0: N'wina ku humelele yini ka n'wina?
1: Ha mino gani tshiyuni nga holova nge na holova. Isusu kuma nsati wubula mselini.
0: O mitika minga holovangi?
1: Eya na swimbalo ni kana n'wixavela na tifuni ni kana n'wixavela se a ni kuna ta n'wi tikisana layisense. A ni tikanga holovangi hikuva ni lo vulavuriseriwa nsati wa kona.
0: Hi mhaka ku a mi lo vulavuriseriwa?
1: Ha swi dangerous ngoleswiyani hi ta se ni blema la nga vulavurisela ku hey. I love you, Munu. One more wrong, and the same family of an army.
0: Ish as kiss, but ish terego.
1: Listen, oh, man, it can be, it says, so I will tell you about one again, or the one who was the two of four.
0: So, Bilago says, if I need when I meet you, will ever sell a young way. She's a super can be.
1: Eh, ah, Susan, not to love and I don't want some of my number of Otakunena farm, but I'm not saying I'm not cool and I'm clean.
0: Miloti vulavurisela.
1: Eh, ni to vulavurisela hi lowu ta kunene.
0: Alright, hayi loyi i ta tshama loyi.
1: A swi dangerous ngori swi vulavurisela hi leswi. Ku swi ri blema la nga gangisela.
0: A swi kisi, buti xitereko.
1: Ni gangisela n'wansati wa wrong.
0: Sorry, buti xitereko, sorry.
1: Ah no, thank you Merlin, hi ta va swin'wana 3:12.
0: Ni khense swinene.
1: Thank you very much.
0: Danko 060-887-5942. Mavonela mingseri. GSR FM aina xiavi. Ish askise buti xitereko man. Kuze ku kambiri hayi khona. 060 mingseri milomo yena.
2: My Mary.
0: My senyi.
2: Is fucking my Mary wa mina hinkwawo.
0: It's good, it's nice.
2: Hey makale ya twala ma.
0: Mm.
2: Haya leyo handla ngena yona kahle ngofu.
0: Kangana.
2: Kanwe.
0: Ai hi tlhuvutseni hito.
2: A ndzi na chomi ya mina, chomi ya yena a ri na mihlekisana ka xindhawana xin'wanyana. Loko hi yale mina ni fika ni navela van'wanyana, se sati wa chomi ya mina ku hey buti masiyani va lava mi va vona ku va lava va na vinyi va vona va ta mi ba va vona. Va ni kombeta xin'wana ku xi xa marimela ku xi xa marimela sula ni marimela malama na va lava vulo sula va ta mi ba. Ni kuma ku ri ndhwalo wo tika ma ni xi languta ni kuma ku a ku a ku na yin'wana ndlela. Hi ku loyi wa chomi ya mina hi tshama hi kha hi famba swin'welini ene hi landza munhu wa yena mhe ni hava a ku ha ku mi komba ndlela komba ku na mi rhandza n'wina tekani xexo mi nge xi na marimela xi lunghile a ni ma swi vona ku ha na munhu a xi rhandza kwalano impelo ni xi rhandza mara ku va miraga mara miraga ku ri miraga wo sungurisa hansi ho impelo ho hi va hi tshamisana
0: swi va kahle
2: ku nambe ku va nuna nsati hi namba hi tshama mitilize hi va hi katikisiwa hi n'wana wa ntumbi loyi na mutlhanga na 32 years
0: xikwembu xi kahle
2: hayi tshama yo vuya ku va na swin'wana na swin'wana suka swi nga ha tshama kahle ivi himpela a vuya a ti fambela mara hayi n'wana se manjheni wa ta na vatukulu kwala ka ya ka hi vona swi kha swisukela kwalano
0: kwalaho ku vulavuriseriwa
2: ivi himpela ku se ni yimani na ta ku mara himpela ku ni yo landza lavaya and himpela lavayana ni va ni kha ni ya ka vona mara ni kuma ku hey nyimpi ya kona na xikwembu maribyi na vusiku loko se hi kha hi famba na lavaya maribyi ma ku ma bukutela mhe ntsena loyi wan'wana se ta ma n'wibi lowu n'wi yivaka
0: timhaka ta kona
2: tirheka ri ku tirha ku mfiti kha ti ni banhlana right through ni kha ni ku rhanga phambeni a ti yimi ti ni himetela nhlana right through loko hi ya sele ndhawu ku manjhelo wan'wasi ni n'wi hindza rivilo a ta ha ni bi a nambaro ku amoni ya ka xexiya
0: Sheshiya.
2: Eh ha impela ni vini ni famba kahle ngopfu kwalana.
0: Swivula ku minga tle miphindi wa futhi kumbe mi right na mina.
2: Ah sweswi wena ni ta vona ku ta yi huma njhani.
0: Ni kenza swinene mayi senyi.
2: Hi swona mayi miri wa mina hinkwawo.
0: Danke 060-887-5942 swi fambe njhani. La go phasa phasiwa laya. Vuxaka bya kona byi vuye byi fambisa ku yini. Bya n'wina vuxaka bya n'wina lebyiya mi nga vulavuriseriwa. Byi fambe njhani. Hi la ku twa swona sweswo la go phasa phasaniwa laya. 060-887-5942. Ni vona kahle comment yin'wanyana. Na valava wa va rhanga hi ku hleka. Va ku ri xile hi Marilyn. Mina a swi fambanga kahle. Ni hayi ku phasani phasiwini. Ko va ku bota nga ri na probleme. No fika ni kuma ku the futures kumbe xa swi hlawulekiso leswi mina ani swi lava eka munhu loyi lavaka ku sungula ku na yena swa vunghana ei swo tala a swi nga ri kona ivi then swi vana ku hayi wo ni nga heteli buti wa vanhu nkarhi ivi ni huma ni phula byi hola 060-887-5942 ya va ri ku na swihlawulekiso a mi swi tiva mara ku na swihlawulekiso loko i lava munghana bari loko lava mungana hawo zo fika i teka nje i ku hayi loyi wana ngwa bari kuna swihlawulekiso bari mungana wa hlawuriwa ku fana na bri pack loko mi fika mi dzudza dzudza layani mi languta ku ri ina maqatha makulu ku fika kwini indlela le 060-887-5942 leka xiphemu xa nhlokomhaka nga na vayingiseri va mina va kurhandeka mitshame mphasi wa swiendlisa ku yini byi fambe njhani vunghana bya kona muni kuma lava wa
3: Ina hi pfukile hi bani hulika miningisa block 3 hina hi tshame sesi van'wana va ku hala ka hina va vulavuseriwa hi xinepe hi va varisela hi xinepe ivi hi December hi ya aku rikini loko hi fika leni hi sweka hi heta hi lava ku vona sivara kasi mikhabya lava a va ngheni va hi xeweta hina hi ri ikokwana va ku hala ka en'wini wa muti kasi i noko Loyi kombela ku bona isivara vata hita va bona ku tlhe ku vuya mkhala bya luya isilo a nkorokisa a dlurla nturi ivheta aku a hi fambe ve longa hi famba hi yaka ena ku ri Christmas ene mina ni kwate ngoma ko hi siye nyama hi katenge kahle hi roste kahle ngopfu mativi ive hi famba hi yaka hi sina swilo inkomo hey a swi kahle swinepe
0: manulo manulo kahle kuku humelele ina vana mhaka na swona va bora hi lako nyama yo katingiwa yi sele 060-875-914 kesa swinene le ka miningenisi leyi 060 mi ngiseri mi le moyeni
4: mpfukile
0: ni pfukile minjhani
4: hi pfukile hayi mhaka leyo phasa yona hayi mina ni tshame ni hlangana na yona kwahalani ku hari vantsongo hayi tihanyela ku tlhela ku kumeka na xihlangi
0: swi nga mi hlekisa
4: Eh ku kume kana ishangi mara se hetelele swi nga fambi kahle. A ku heteleleni mara n'wana i kona leswi ni vulavula ku i na 23 years mara a swa ha tsekangi.
0: Mara a swi fambe kahle masunguleni swi lo jika xikarhi.
4: A swi fambe kahle masunguleni swi lo jika xikarhi.
0: Okay ni mi kuma kahle mama.
4: I xikalavito.
0: Ni khense swinene xikalavito. All right, 060-875-942 msa swi nghena kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi wa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka
5: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela

0: via www.gcrfm.co.za.
1: Jinke Private Clinic lei e clinic lei pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela na xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment at 350 rand consultation ya bona at 350 rand loko va kutshulela ekaya at 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na nwini va medical aid va swikota ku mpfuna kasi tetiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna tikona kasi family plan 800 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka e matrix arrange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ke le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi le ambach va kumeka u nga va nela swish eka 066 257 5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care.
2: 060 887 5942 Mr. Mamchangana na swini ngwini hari ka xiphemu xa nhloko mhaka ngwina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va khehisa sweswo mahlweni. It's only 32 minutes past 10 ngwina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke emakumembirhi nungu hati mneze nga seba awara lia ya kumengwe mingisiru wa mina ura mzaka mile moye nguina
3: ae Merlin
2: ae mamo
3: nipukini ke
2: nipukini minjone
3: nipukini na mina ni veni pasi walembe ringwane 2005
2: ba mi pasa
3: Vani pasa sifika sindla swona tshama kwele mkatini Venda.
2: Timhaka tele Venda, ka tireka Venda xumela hayani.
3: Loko ni fika lentleni ya ne le Joni. Loko se ni ri Joni, a ni hlamusela problem ya ku ri yena. Taka yena na mhana yena no makoni wa yena munhu wa right hi yena lavan'wani va rongo hinkwavo. Ivi ni swi vona ku ingaku la. Kuna problem ta hlangana na kinga ku fambeka kahle. Se siku rin'wanyana ni phamela makweni wa yena swakudya hi kha hi tshama jarati rin'we. Hayi suka a ni ba kwale Joni ni be ni ku mani a ni ba risimu ra xinyori leri ra ku kaya va nhlongolangi mhani ni be ni tala na ndlela ni tlhelela kaya. Na namuntlha na sweswi a nga ha ni kumangi.
2: Buti i dlayise hi rigombo.
3: Ku ba ni wo phasiwa swi ri swinene ku biwa kan'we ni beni ku eku risimu ra xinyori ra vulavula
2: ish mara a swi fani at least mi tive Joni
3: hawa Joni a hi chumu ku hlayiseka
2: ni mi kuma kahle ni khensa swinene
3: hi swona Merlin
2: thank you 060 887 5942 timhaka to phasaphasa he mungana foyina kunene vanhu mi phasiwe swi ku yini n'wina swi endlise ku yini laha ko phasiwa laya swi fambe njhani swi ve swi famba kahle mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
4: ye sister sister sister mpukini
2: i pfukini minjhani malume wa ka mchana
4: heyi kahle ngopfu sister eyi hayi na hina hi se hi nga phasiwa swi vuye swi famba kahle ma wo biwa ko ku ve mina ni ya vhaka xilungwini ni nga ha vuyi
2: n'wana mhani n'wina mi rhandzela ntiyiso
4: ni vhake xilungwini ni nga ha vuyi ivi ni lahlafuki ha swiviserisa xisisiya na sweswi loko ya ha hlangana ni kumaka ha se va tekini van'wana
2: exiya
4: si hoxe witana sini mara swona ha loyi a nga onha hi mina
2: hi n'we mi nga onha
4: leswo xambula ku ya a xilungwini ku vona xilungwini ku fika ku saseka ha ku vuya kaya swi tsandza
2: mi vona timovha to khandziyakhandziya na patwini mi nga swi twisisi
4: mi nga swi twisisi
2: mi vona tiyindlu to khandziyakhandziyana mi hlamala mani
4: ni hleketa ku tlhelela kaya kuma ku laha ni khomeki kahle ende ni le kaya ku a ni nga akangi maswiwa se le a hi lo boda swi a swo ni ngaku hi le kaya
2: ixi mativa na
4: ivi ni lahla nambara ni cincana nambara leyi loko ni ndla swi miswapi ivi hi lahlekela loko na ni ya vuya ni kumaka ha se ku teke van'wana
2: ixi a mi fane mi sende mali yo va ta Joni
4: ma swi vona a leswo swi a ha ku sungula ku ku tiva na ku vonavona swilo swin'wana na swin'wanyana na hi rhandza swi swiya swo.

0: muka ya bashilala ipuka ha munhu rivala ku muka kasi hayi va ta saba teka vanwanyana va zama ku va fona vele kaya va ku hisa to va teko nuka hayi anga tshamelangi mini Mara hani swi vonini mina nga bayisa kun'wana na kun'wana ku bayisa mina ngopfungopfu kwalaa ka xihoko xihoko ni xi teka ngopfu ma xa ni bayizisa
1: i xiyane
0: ha hlayisekani leswi
1: sorry
0: ta ndlandzulamisa
1: hi ta
0: correction
1: i khensa swinene
0: thank you
1: 060-887-5942 swi ndlise ku yini kwala ka n'wina mi tshame miphasa kumbe mi phasiwa kumbe mi phasa van'wana byi ndlise ku yini vuxaka bya kona mi ngi serimile moyeni
2: makwa wa mina wa pfuka
1: ni pfukile mi njhani n'wana mhale
2: a ni pfuki ni nghene mukhuhlu
1: askis and akakumeki kahle
2: ni ku fonerisa leswi ni le timayinini no nghene nghena timayinini mukhuhlwani
1: sorry
2: ni nga rhasi mibeke xo swi ni tsaku ni ku endlela kholo ya leyi se ni twa nhloko mhaka yini ni yimisa hi swikulwana ni hlanga tihati
1: asiwa leringu
2: mambirhi maringu mambirhi ringu lero sungula leri a ku ri munhu a ri munghana wa buti wa mina ma swi vona leswi ku nga munghana wa buti wa mina loko ni vhakile a ni vhaka section f ka muholi wa mina se buti wa mina a ri na chumi mi kuma ku tshama kha a ta laha tshama kha a ta laha swo nghena swo tshamiseka swi swi famba kahle ngopfu i timhaka ta ma 98 a ti hlangile ta ti hlangi swi famba kahle lerin'wanyani na munghana na mina phe wa xisati i na munhu wa yena o ta na munhu wa yena munhu wa yena a ta na munhu wa yena a ta na un'wanyana na munghana wa yena wa xinuna loko ni n'wi langutisa ni kumaka hiko mati na gezi a swi fambelani na mina ende lexi nga ndza ku twa ni nga swi twisisi i ku ni nyenya ngo wun'wanuna wa nomu wukulukumba ngo wo anamango
1: hayi kasesi ka
2: a swi hlekisi leri ni nga
1: ni fanevula leswivele
2: swi ta sungula leswi nga endla ku ni nga vi na ku tsakela loko ni langutisa ni kumaka swa sekini kahle mara nomomu wenga wa a swi hlekisi mako un'wana wa vumbekise leswi
1: futures swikoweto
2: ende un'wana na un'wanyana ku na lexi n'wi tsakisaka loko bya ha titetaka munhu
1: swi
2: nga ndleka un'wana loko a langutisa nomo wolo a twa fa wo mara loko mina ni yi langutisa nomo wolo a kuma ku timbilu ta meto byi epreen na swisi swi vangele swo swo tana ni swa ku tsandzekisa naswo se hata lowun'wana swi vangele hi xexe loko hayi ku pulani byi hola malume swi nge lumbi a ni wo fana na mina ni mbewani vo ku ni nghena swo tshame ni xiya kahle na tikhisi maphephanyana ku na un'wana loko a ni langutisa loko ni yinini ni nga nga ri na vaswe hinkwanyana te i tlha swi n'wi tsakisa ngopfu mara hikona un'wana loko a nga ni langutisaku a nga ni langutisaku a twa nga tsaki hi rhandza swi swo hambana miri leyi hi fanele hi vulavula n'wana un'wanyana i na xihoxo ka munhu loyi a nga tsakeki hi yena loko nga ku langutisi rimara lexi a yi fanele xi nga ri kona i saseke ngweni ka ku suka lexi ivi na luya ku loko o ka nga ri na lexi ivi ka fika un'wanyana swi fika swi va ka touch line na ku xandzeka ka minenge hi sweswo lova ku lexana tinhlungwana ni no bvanyangeti wo mukhuhlwani mara ni le timayinini hlayiseka makwana

0: kahlawula hlawuriwa hi ndlela leyo 060-887-5942. Van'wani va tsakisa hi mambalelo, van'wani va tsakisa hi ku leha nyana, un'wana u lava ku komela nyana. 060 mi tshame mi phasiwa na
1: maxumi.
0: Ahe
1: na munhu wa n'wina. O hi digita hi za hi foni. A ri kwe
0: leti mayinini le
1: mati va ntukulu wa mona mapenya
0: ngopfu
1: mati va ku tlhumile la ka DCR pfuka rixa no khensa loko mi yi khomile n'wini.
0: Thank you.
1: Ni ve ni kha ni la ku navelela ti-date leyi mi haloko a ni twa ni foneli ma.
0: Okay.
1: Kusuka kwala mugangeni wa kampenyisi nongonoko wu kahle impela un'wana na un'wana i dya lexi a xi rhandzaka.
0: Nkhenso swinene.
1: Mi va na siku ra kahle na n'wina hi vito ra yini.
0: A swi vetani ni le ka n'wina.
1: Amen.
0: 060-887-5942 mi tshame mi phasiwa kumbe mi phasa swi fambise ku yini. Hi lava ku twa yoho mhaka yaleyo ku n'wina loko va mi vulavurisela va ku xinepe hi lexiwani swi vuya swa ha famba njhani hi ndlela yaleyo. 060 mi yingiseri mi le moyeni.
2: Nerina.
0: Ahee.
2: La mi hlangana na doriginali n'wini wa leti.
0: Kusuka kahle letema ka maxamba.
2: Masivona mara na. Swo famba switokofela leswi.
0: Sweswo famba switokofela.
2: Wa swi seveseve. Eze ya kun'wana vhandezi a yi seveseveni. Se chomi ya mina yi huma ya hambe loko yi vuya leyi yi ri echomi ni na vanhu vambirhi laha a hi fambi ya ni pfuna lowun'wana. Wa ri ku ni tweni mi ri ni
0: kahle
2: phela hina hi lava loko yi karhi hi tatiwa mikama ku xi ya vhuma ku ri xi pfuka xi ta hatla xi pfuleka loko hi fika kunene ku na n'weti se ri perile phela ku na n'weti ni pfuleku a ni bya fole loko ni languta xepe ya munhu yaloyo ni hota hi le kulaku hi loyi a nga yimariyeke hi voko leyi. Loko ni languta ni kuma ku hayi munhu loyi i tepuleni hi lavaka. Loko ni fika laha i ri ni pfune hi yena ngetelayita kona xikandza xa n'wena ku ri na mundzuku ni ta kota ku mi tiva kuma ku hi wena va kume kahle mi loko ni languta ni kuma ku heyi wena ku tsemiwa nhloko ku tshomiwa hambi wo kuma nhloko ya n'wampopi i tshoma a swi ta va swi ri kahle a xi kandze na bili xem. Bili ni ta tlela ni n'wi lorha ni n'wi lorha nga bizo kena yi kahle na voice ya ku yi kahle ngomu mara wo lava ku tsutsemiwa nhloko i tshoma yin'wana
0: i xiyane
2: mi ni beta ni ku hayi kona sorry sesi hayi yi mani amena hani na ku ni nge humelela
0: a ku
2: imaeni ku hayi fane vo saseka ku fana na n'wina ni chava ku tekeriwa
0: mi chava ku tekeri
2: ya no n'wi khutaza ni ku ni chava ku tekeriwa vanhu vo fana na
0: n'wina le ku hlekeni mina
2: hambi wo teka swi na mhaka mara mina munhu swi nga hlangana na mina bombo ra
0: ni khense swinene kusuka ka maxamba.
2: Mi ni veta ni ku ya story swo lava swo phaseriwa swo bisaneriwa munhu a na ha swi lavi hi swiku ave ni hlamba mavoko ni veni ku haxem va ti vulavulela hi neke nkulu danku
0: 060-887-5942 loko ku maku yi joyina ina mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana loko maku mukhemeni yingisela mi ri kona laha ku phasiwa no phaseriwa no phasana kwalaha ku ri na ku phasana swi fambe njhani hi ndlela yaleyo va ku hi swin'we Marilyn ni ri na wehe ni ri laha ka Tomulani 1 i khale hi Mr John kumbe lowan'wana i Mr mani titles ikhale mani ngamboni mani khensa swinene loko mi reach out ile ka siku ra namuntlha maku ni kuingisele mi kuingisele kantswa Marilyn ri na wena ri la ka thomo laniwani i titles Mathonsi lowa n'wana Mr John Mathonsi inkomo hi muhaxi ni khensa swinene mani i mo hi twa ku va hlangane na yini hala miyingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni n'wina Jesus FM hallo ahe ya ni mutwa kahle
3: okay ah leswo laveriwa swa hlupha
0: swo laveriwa swa hlupha
3: ya swa hlupha leswi lembere wun'wani wa chomi ya mina a vuyile hi kwala varasike kwala timayini a vuya ejikajika se a fane a ni heleketa ku na movha a fane a ni heleketa nhundzu ya kaya yena a tlhelela kaya ku ya fika a thumba vanhu vambirhi kwala hi nga ka vuhayika yena a ti winela wona a ni fonela hi xa mundzuka ku hayi ni phase swin'wanyani ku kumeni.

0: phone ya maele ndi tshikiri ya kuti kume munhu ivi ane nyika tinambara ta yena yena tlhela hi xamuloko foyinelana ni ya hlangana munhu waloyi kwala Giyani swa lembenyana rivi
1: swa i swintshwa musi leswi
0: swintshwa hayi sweswi ni ri leswi the original wa hendi nisitwisisana mina ku ni munhu wo hlamba ni bohelela mara loko ni langutisa ni ku munhu a kha ta ku voneni ka munhu a ri na futa ra so ene i byi amuba ene byi yi helini man no vhe loko ni ni fonile na ku yini kwini ni vula loko a ha tala a na ha tshinelangi na ha tshinelangi ni vhele ofrempa ni ya tiyimela leyi ni wa munghana ni fonela ku ve ku fonelini ku yini ku fona yi nga ri ku ndleni hi ta hetaya loko hi vuya ni nga n'wi byeli ku a ku ri munhu sesi ni ri le na n'wani ta swi tisisa ku boti va na swiqhizi mi ta swi tisisa va hembi ti-original kun'wana ni nga byi cica nhloko vo ku sukusela nhlokweni ku ya fika minengeni a mi swi tsutisa ku i swikoni
1: ya
0: no tanisesimiri swase mina ku lavile never
1: amaphindi
0: napindi nasukunari ku lava munhu loyi ni n'wi vonaku
1: valavula
0: nikhi nikhi loko ni khi ni n'wi vona ni khi ni swi vona ku ya mara loyiwani u hlaya ka vayingiseli van'wana mikhi ni langutisa ku ya mara makomele lama vuswilenganyana lebyiwa va ku lavela munhu wo ehleketeleli ku munhu wo fananyana sesimiri lina ku ya ta xinghunghumani xin'wani xavisana swihlanyanyana leswi nga sala ku akaya swa vana va sesi
1: ni khense swinene 060-8875-942 ha hlangahlangana na swirhalanganyi hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-8875-942 hi ta va hi khehisa sweswo mahlweni hi va hi khe hi twa ku ri n'wi hi mi hlangane na yini yi kona mikandziyiso hi sayiti leriwa mara mo ndzi rhangandeka call leyiwani hi twa ku va ri yini vona miyingiseri wa mina mi le moyeni
2: n'wamahumani
1: ahee
2: minjhani na n'wamavanhu
1: ni pfukile minjhani
2: ngheni ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu
1: va nghala xihundi tshanga
2: sekulu wa mina wa nkoka
1: ni pfukile minjhani
2: hi pfukile lavayani lava ma va vona lava ya mibiserini i ntukulu wa mina na menijini yata ni kuma gavatiulini
1: mani lahlekele
2: loko ni ku nga dyisi n'wana navusiku hambaamba n'wi dyisa navusiku a ni swi lavi ku dyisa n'wana navusiku swi na poison yi kulukumba ngopfu se ni vheni ku khoma ndlela leyi ya ka n'wina wa ku tiva leyi nga ti kona a nge se heta na vhiki a ri na 4 days
1: amingolo hatla mikwata hi mahuma
2: lavawani va kwata lava
1: ku na swifafa
2: swikulu a ni hina vala ka makaya la ku byela ni nkhavele
1: timhaka ta kona
2: se hi lava munhu loko n'wi byela xila twisile
1: ixi se mi n'wi kombisa ndlela iya timhaka leti nga kona timhaka to phasaphasana 060-8875-942
3: ahe mirino minjhani n'wana nga mpfukini na no ni navela ku ku pfuxela ka khombo loko ni nga vulavula na wena ni chujeki nongonoko wa ha wu twa n'wananga i dya leswi a lavaku swona i ndla leswi yena a kotaku swona i mhani mo huri kwala ka mapuku ku a dyona na vuhlela dango
1: kendze swinene mi va na siku ra kahle va ku marili no 060-8875-942 miyingiseri wa mina wa ku hetelela miyingiseri mi le moyeni n'wina
4: hallo
1: ahiye
4: minjhani
1: hi pfukini minjhani ka magoda
4: pfukile
1: swi fambe njhani
4: swa vava mhani
1: timhaka ta kona
4: mina ni tshame ni hlangana swona sweswo n'wina
1: a mi lo phasa kumbe a mi lo phasiwa
4: mata munhu un'wana u n'wi byela ku he ku na munhu
1: hayi magoda man ish magoda magoda mara why hi magoda swi ndlise ku yini hi magoda na

0: Ridge Mativa na 060 Mingiseri wa mina.
1: Ah, swa ni vava wena.
0: Ish, mi ze mi dropa na foni ka magoda.
1: I network.
0: Askisi, a hi nge swi havava ku humelele yini?
1: Ah, munhu yaloye mhani xitori xexo xi nga ni endlekela. Ni n'wi kuma munhu yaloye wa ku u lava munhu wo tshama na yena. Hi ku vona ku a ni munhu loyi u hava vatswari ma swi vona. Ni za ni n'wi teka ni ta tshama na yena. And a ri na n'wana. Loko se a va na n'wana mina ni kha ni khomakhoma. Hi ti humesa siku rin'wana byela mhani ku hi jika Venda na n'wi lavela mpahla n'wana wa yena. U hana mpahla n'wana yaloye mhani. Ah, Mativa hi tshama kwalaya kaya kwala ka hina laha. Awa mina famba loko nga tirhi ni nge tshami na wena. Loko hi mhaka yiniki. Hikuva a no to lava ku tshama na mina wena. Akwa mina famba uno wa ke a swi na mhaka pahla timbaleli ambali n'wana wa wena ni nge teki pahla leyi ni nga xava. A na swa ku yivisiwa na byebyo.
0: Ma swi vona.
1: Loko ni ta n'wi kuma wa ku tshama na yena wena a nga swi ta ku wo ti lavela mali ku ta u ta tshama ka yena wo ku u lava mali. Ni ve ni hambana yena swi sweswo mhani n'wina swi kahle ku munhu a lava hi yexe.
0: Hayi wo laveriwa.
1: Ah Mativo mi ta hluwa na nhloko le misa mirhi na chumu.
0: Ix magoda.
1: Ah ta vuya mhani.
0: Ka magoda mara se mi swi lunghisini mi kume wun'wanyana kumbe mari ku lavalaveni.
1: Ah, hi ta bula hi WhatsApp mhani ko va ku a swi tele swi swa ku wena mo hi langa tinsimu ka
0: ni mi kuma kahle hi magoda
1: mo hi langa tinsimu hi nga ta za hi huma ndleleni
0: mi nga ta ze mi huma ndleleni mpela 060-887-5942 bomandla nivelela ka mana mo langa kota ku va khatlanga kahle xiphemu lexiya kumbe vana xiave eleka xiphemu lexiya i xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi khe hi vulavula kahle hi timhaka to lavelana ku phasaphasana kun'we mi nga tshama mi phasiwa swi mi fambele njhani kumbe swi le ku fambeni njhani kumbe swi endlise ku yini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va hi khe hi gimetisa sweswo xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hayi va ri wa luya a ku fonelaku ko tala i ku wa ku borha muhlayisi mani i ta ku lovola mundzuku kasi luya i nge i type ya wena o kuma ku ri na yena i na type ya yena on the other side i risimu leriya ri nga tlanga ra khengitsonga ha mina vayingiseri mina ma swi tiva ku ri mina hayi khona mina ame cool girl otherwise ke 060-875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Eish, ku na swin'wanyana laniwani swi fika ku swi nghenelela ma ni swi lunghisa timinetse letiwa ni nga na tona kumbe tisekene ti nga ni n'wina vayingiseri va mina and then endzhaku ka swona hi mina na n'wina na tinsimu leti ya timbirhi ku ri Man Crush Monday eka siku ra namuntlha ya mucrush lava hi kumile ku yingiseleni kwala ka xiyanimoya hi le ku mi crusheni eka siku ra namuntlha otherwise is a very beautiful Monday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito
0: rexiato 060-887-5942 hi famba kahle hi risimu ra vani ka siku ra namuntlha masingita la J London saka fichara kahle hlavusikiza n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na Tebza Londons hi famba kahle hi risimu ra mani kumbexani risimu leri sukaka kahle ka Themba Chauke loko a ku ri ntsevu 060-887-5942 hi famba kahle hi risimu ra mani ntsevu kusuka ka uke hi risimu eka J Londons a ko masengeta 060 mingiseri wa mina wo sungula en n'wina you can relate.
1: Hey, Mativo.
0: Masevo wa mina swi ta lunga masevo wa mina mi nga vileli n'wina don't worry masevo
1: sweswi mi vulaku
0: don't worry mi nga xegeli ngopfu mani mi nga xegeli ngopfu masevo wa mina
1: eso
0: 060-887-5942 hi famba kahle hi risimu ra mani J Lawrence kumbexani hi famba kahle hi Themba Chauke mingiseri wa mina mi lava moyeni n'wina
3: Merlin
0: aye
3: mazani hi
0: semtikisa hi mizama kahle hi semi laya
3: Ashwini
0: 060 ni khensa swinene
3: oko
0: ahini ni mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani J Londons loko a ku ri masingita kumbexani ntsevu kusuka kahle ka Themba Chauke mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina

0: Yani kombela se vuya themba cha u ke fighter smartphone.
1: Yo titimelela nyana ingandla swona ni.
0: Masvona.
1: Yi yeta yeta isungula ku rila kunene.
0: Ayo na sense.
1: Ni kenza swinene leka Thomule a hi mimisa man.
0: Inkomo se swami.
1: Thank you. 060-887-5942. Ngwana ba ngiseri ba mina ba ku randeka ifamba kahle here simula man. Mingiseri ba mina mile moyeni. Jisara fema hello.
2: Yebo.
1: Ah, na switiva. Okwani
2: phela. Ya. Ini kene ra temba chauke.
1: Na timhaka ta kona. Ne mgemele swona.
2: Yebo.
1: Bana sokura kahle. 060-875-942. Mana kahle maringula lanwani. FK Pahlel ako temba chauke Marlene kasike ba good morning ka juice ara temba chauke 060 ba kominjane Marlene temba chauke Lady K mama T ba ku temba chauke Marlene mina ngwana ba K sa sweswa mahlweni ba ku Marlene ifamba kahle iri similar suka kahle eka Jay London 060-875-942 mina ngwana K sa sweswa mahlweni mkandiso ya marito mo ito ku barini
3: Temba chauke, thank you.
1: 060 lewe hehlile bot link ngobeni. Monday yakahle swinene vako haikona Marilyn. Komela Themba kwalana. 060-875-942 vako ntsebu papate njombo. 060-87 vako Marilyn.
4: Hey Marilyn. Ere simu ra masingita. Emani mo uri kwala kama poko. Kwa dio na na kutula dango.
1: 060 anga seba kona otla mani mo uri kunu welela. 060-875-942 wako Marilino. Mwen kumala ba wani mingsero wame mile moyen?
5: Ustos kole kandinda na ifambe ntemba cha u.
1: Radio ito la kanto la kandinda nla ya.
5: Danke.
1: Danko 060-875-942 mina ngwana taba ke hamba ni sasho sho ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka simile ringa fika ba bembele iri simile ra suka kahle ka Mr. Themba Chauke loko ba kontsebu sikisi yes ba la ba 6 sikisi ntsene otherwise ke iri simile mina ngwana ta vuya hi roho le eka mahongo ya awara ya khomengwe ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka iri simo le ri suka ko kahle ka Jay London featuring kahle sem sikiza ehlabu sikiza ane ngwana kona swa fambelana and then akafamba kahle na 12 za London as well ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka ba ko masingita loko hi ku na mako yi joina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mukhemeni yingisela America na mukhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirendza a ni ta humbelaka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina nikhinoma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Marilyn hi swin'we ni ri na wena ni ri laniwani a Klipfontein View i Themba ni khensa swinene Mr. Baloid kumbe Dr. Baloy va ku minjhani hi my sister hi khensa swinene ndzima wa ha ku yi joyina hi khensa swinene hi ndzima i va na siku ra kahle kasi ke mina na n'wina hi vona kahle munhu wa ku fana na Healing and Deliverance Ministry na vona va yi joyinini le ka TikTok leyi khensa swinene vayingiseri bya n'wina a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka Eba ike ya kuma kahle mahungu ya awara ya khomengwe na remember ngobeni n'wina vayingiseri ba mina ba ku randeka ni vana kahle na munhu wa ku fana na remember ngobeni n'wina vayingiseri ba mina ba ku randeka ni vana kahle na munhu wa ku fana

0: ka hore ya go hetelela hetelelo mina ba ngiserwa mina ba go randeka otherwise ke here simola kahle kusuka kahle eka AJ London singona ba ngiserwa mina ba go randeka ka famba kahle na hlabo sikiza xikan'we na Tales of London singona ba ngiserwa mina ba go randeka ba ko masingita loko i confronta munhu ne leswa swo ingu butisa leswi unga switwa hi yena kumbe leswi a swendlaku iko hi ku ngu confront even then we ithe ivula ku ni dzeli ku a hi swona seloko nuku a hi swona ithe ku wa hemba ku ven iteni ku dzela ku a hi swona hi loko se swi te yini ixi mativa na i ku suffera from denial i ku va u betrayiwile hi munhu loyi a wu nga tshembi ku a nga ku endlela swilo swa so hi leswa swa ku tell me ku ri I'm dreaming ni dzeli ku no lora I kuma ku a wo lora i ntiyiso ivi ni ku wo lora i ku a ni lori mani a ni penge mina leswi ni nga swi ixi mativana a sikhisi he London si masingita hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka it's only 13 minutes past 11 a hi balekeni vayingiseri va mina ya kuma kahle nhlohlotelo wa vhiki eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka Thembani Xingange wa ku hi joyina welcome hi Thembani na Bragiven khensa swinene ku va mi hi joyinile na Maceke Chaka va hi joyinile eka mpundu wa siku ra namuntlha ka awara ya ku hetelela hetelelo hi ndlela yaleyo a heni ni ya twa nhlohlotelo wa vhiki n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ndlela leyiwa
1: Pani, imisholo nene laka GCRFM, the voice of the nation, rito rahina rarishaka ngwena, avshen vamaseve, inkwako kwako, la mikumeka kamirikona, mishiwoto wa imina, imani na, ilasboni ya mani, ay rito leru natemba martim, musumbuloko ngwana ngwana waviki, ay kona, loko koko musumbuloko ni kwa laka GCRFM, tebukerile ngwena, tebukerile, Inkomo eka wena muhaxi wa mina wa ntokoto ni vula na wena muhumelerisi wa nongonoko Mid Morning Live aka GCRFM radio ya hina ya xirhandzwa rito leriya ra hina n'wina ri na mpfumawulo wa kahle n'wina hi karhi hi hleveliwa lomu tindleveni hi karhi hi tsundzuxiwa switsundzuxo n'wina tidyondzo ti karhi ti ta lahayana lahayani ikhona vunanga ke dzobe mativa hey swi kahle swa sasekini miri yini n'wina vamaseve a hi ri njhani weekend ni vula mugqibelo na sonto van'wanyana va ri ku tirheni van'wani va ri hayi last bon ya mani na phela weekend a hi yi twi hayi khona tirhani hi nge tirhi hinkwenu hi heta hi wa ntlhanu hi mugqibela ku ya tlhogomela va mani swikekudyani swa hina swigulani swa hina n'wina vana va hina na va lavaya va vaviseka kwalomu aka ti-weekend n'wina va ta hlahetliwa hi va mani mati va mangangamelo loko no ze ni ta ka radio n'wina futhi swona eyi ya swikwembu swi kahle n'wina namuntlha ni lava hi ya bolo hayi ni lava hi ya bula n'wina i karhi hi vuyisa madokodela na tinese ta hina va ku phela i vula hina ina ni vula n'wina hayi ha mi losa ha mi rhandza njhani ma hi hlayisa ma swi tiva xikwembu xa hina xi mi hlayisi na n'wina mi tirhaka mavhengeleni ya ku hambanahambana ina mi tevukerile ti-weekend leti loko hi karhi hi ta ti xavaxava xinkwa kwalani na ti-fruits na miroro hayi khona swi hi khoma kahle na n'wina mi xavisaka kwala a tindleleni hayi swi hi pfuna ngopfu loko hi tshuka hi rivele ti-carrots ti kota ku tsutsumela kwalaha khonene ka hi xava n'wina hlayisakani hi khensa loko swikwembu xi mi hlayisele xirhami lexi kwala mi tirhaka mi ri kona hi kona ina namuntlha ni tsundzuka na va le bekareni tsundzuka xinkwa n'wina xinkwa lexiya xo dyela for wexe xi karhi xi hisa hayi a yi ngheneni makeni hayi lesbon ya mani na yena yi na mahungu tala hayi kona heyi mi ni tshama ndzi tsakerile n'wina xikwembu xi kahle yene ni ya vulavula hayi khona namuntlha ni lava ya vulavula ku na swilo swin'wanyana swi nga hi lahlekela tanihi vaakatiko va Afrika-Dzonga ngopfungopfu hina Vatsonga hi vanhu va ku rhula a hi swona ivile hi vanhu va nhlonipho a hi swona ivile hi vanhu va ku rhandza vanhu a hi swona ivile hi vanhu va ku hanana a hi swona hi swona ina phela ni mudyondzisi loko ni ku a hi swona ni lava tlilasi yiku hi swona ina ku na swilo leswin'wana swi nga hi lahlekela discipline discipline mati va loko va ku discipline mati ku ti khoma kahle mati khomele ya munhu mati va mutsonga mutsonga u dzikile na loko i ku ndhawini na loko i ku avuxeni mahlamulelo ya kona wa swi vona ku loyi i mutsonga u dzikile kambe ku na swilo leswi nga helahlekelangi na vayingiseri va mina loko swi fika aka matikhomelo ya hina discipline ya hina yi hi lahlekerini hambi ku va ku nga ha biwi exikolweni a hi swi tivi mara a ni vulavuli ku a ni vuli ku ku ba swi kahle no vula ku tshinya swi kahle na bibele yi vula swona yi ri tshinya ina nkhavi yi vulavula hi wona bibele yi u totiwile u na ntoto ina na ku vulavula hi swilo swo hlayanyana timintsu our roots hi lahlekeriwile hi timintsu ta hina hi lahlekeriwile hi ubuntu hi lahlekeriwile hi vumunhu bya hina i nge hi nga vuyisela vumunhu loko hi vona munhu un'wanyana hi n'wi vona a ri munhu njhe ivi hi tlhela hi n'wi hlonipha makhelwani hi n'wi vona a ri munhu hi n'wi hlonipha swi nga hi ku i na status kumbe swi ya hi ku u kahle kumbe u sasekile kumbe u na mali kumbe u hava hi n'wi hlonipha so our roots loko ho vuyela eka timintsu ta hina ta ku va hi ri vatsonga hi ri vanhu va ku hlonipha va ku rhandza vanhu xin'wanyana lexi ni vonangaku xi hi lahlekerini n'wina vayingiseri va mina i ku va hi va na vudyelani we don't relate vudyelana bya hina a bya ha sasekangi khale a hi ri na vudyelwana n'wina vayingiseri va mina a wu kota kusuka u ya ka vahahani u ya vhakacha u famba erendzo lero leha u ya xitandini xa le kule u ya vhakacha ka vahahani we don't relate so well aha vhakachelani aha ha vonani hambi ti-WhatsApp na hambi ti-Facebook na a ni swi tivi mara aha fambelani kahle our relations n'wina vayingiseri va mina we don't relate so well relationships are dying family relationships are dying you know friendships are dying se ku sele ku va munhu a rhandza ngopfu phone ya yena ku tlula ku rhandza munhu un'wanyana i nge we hi nga relate kahle hi nga va na vudyelana bya hina kahle xin'wanyana ni vona ngaku xa hi lahlekela n'wina vayingiseri va mina va nkoka i ku va hi amukelana i ku va hi amukelana na ku va hi amukela vayeni mati va hina tanihi vatsonga kumbe hina tanihi rixaka ra Afrika-Dzonga hi vanhu lava a hi kota ku va hi amukela vayeni loko vayeni va fikini a hi nga va vutisivutisi swilo swo tala a hi va amukela va tshama sweswiwani loko muyeni a fikile hi la ku tiva ku ri u muka rini sweswiwani hambi i mhaka ku va swilo swi karhi swi durha na ma ri na khala swi durha n'wina vayingiseri va mina a ni a hi swi rima hi ntamu a hi swi rima hi matimba a swi hi twisa ku vava ku va hiya a ku rimeni so a ku nga ri mhaka ya ku a swi oloveni n'wina vayingiseri va mina kambe ni vula ku hi lahlekeriwile hi vuswikoti bya hina bya ku va hi amukela vayeni na ku va hi amukelana hambi ku nga ri ku va hi tshama swin'we ku va hi amukelana loko i vona munhu wo hambana na wena kumbe u vona munhu loyi a vulavulaka ririmi ro hambana na wena a ha swi koti ku va hi amukelana khale ka hina ni suka loko hi karhi hi kula loko munhu a tiyile kwala tikweni a ri wa ririmi rin'wanyana a hi n'wi amukela hi n'wi dyondzisa ririmi ra hina ra Xitsonga a ri vulavula kahle ivile ni tsundzuka ni ri na yena munghana loyi a vulavula a vulavula yini kambe munghana wa mina hambi a vulavula Xisotho hambi a vulavula Xizulu a na ha swi tsundzuka a nga vulavula Xizulu ni tsundzuka loko a famba a vulavula Xitsonga xa ku helela ni ra xikolweni na loko a hi karhi hi dyondza a swin'wana swi pfa swi n'wi

0: swipukela a hi n'wi dyondzisa n'wina vayingiseri va mina u hetelele a vulavula Xitsonga na sweswi ni tshemba ku laha nga kona Xitsonga a nga xi rivalanga hina a nga xi rivalanga swin'wanyana ni lava ku vulavula hi swona loko ni karhi ni ya eku heteni ni vona nkarhi wa mina ingaku se wu ni sihile lahaya ni lava ku ya ya vulavula hikuva hi amukela na ku va hi ntshuxa no pfumala rito ra kahle na ku swi vula mara eku ku na vanhu lava hi hanyaka na vona n'wina vayingiseri va mina ivi ku fika nkarhi hi swi vona ku ri ingaku a ha hanyisani kahle laha avuton'wini ingaku i nkarhi wa ku va hi ntshuxa munhu yaloye wu fikini loko ku fika laha munhu hi swi vona ku ri ingaku a ha hanyisani kahle a ha khomisani kahle hi fane hi n'wi ntshuxa loko hi kala hi khomelerini eka vuxaka lebyiya loko hi kala hi ku xibobo xikolokolo nguvu ya Pitori swi endla leswaku hi hetelela hi vavisana n'wina vayingiseri va mina so how are we able to release swi fika njhani laya ku u tsandzeka ku va u release munhu ku nga va ku ri mbilwini ya wena ku nga va ku ri vuton'wini bya wena ku nga va ku ri endyangwini wa wena ku nga va ku ri kun'wana kun'wanyana a hi releaseni n'wina vayingiseri va mina loko swi fika laha ya mi vavisanaka mi swi vona ku ri se leswiwani a hi kona swi hume endleleni leswiwani swa ha tiyiseleki learn to release learn to love and release that which you love you can release if it's not working nkarhi wun'wanyana munhu u n'wi release u karhi u swi tiva ku ri wena wa n'wi dinga mara u swi vona ku ri yena a nga ku dingi n'wi release na loko munhu u swi vona ku ri wena wa n'wi dinga kambe yena a nga ku dingi yena a nga ku tekeli nhlokweni yena a nga ku tekeli munhu wa kahle yena u ku tekela advantage hi xilungu va ri ku na ku tekela advantage let's release xa ku hetelela let us reach out no helela hi nkarhi n'wina vayingiseri swa ha ri kona swo tala ni nga swi vulaka mara xa ku hetelela let us reach out hi ndlela yini a hi koteni ku va hi tshambuluta voko ra hina hi khoma un'wana makwerhu loyi a tikeriwaka hi tshambuluta voko ra hina hi khoma un'wana ndyangu lowu tikeriwaka khale ka hina loko ku ri ha swakudya next door a hi vona va mhani va rhwala swigayiwani va teka Sabelo va chela mugayo va wu feleketa kahle hi lapi leri ya kahle khale a va ri rhunga hi xisakani xa mugayo mara va nga lapi leriya va hisa next door ene va tlhela va nga biwuwa hi swona a hi kota ku va hi fikelela loko vamakhelwani va nga ri na swo karhi na vona loko hi ri hava a va hi fikelelela let us reach out ku na vana lava sweswiwani va nga hava vatswari ha karhi ha va vona kwala kusuhani hi nga va tshiki va endla ku yiva kumbe va endla milandzu yo hambanahambana kwala tikweni hi karhi hi ri kona na hina vaakelani a hineni ya let's reach out hi va hlayisa ku na vakhegula ku na tinoni ku na swisiwana n'wina a hi richeni out ku na lava nga vaviseka hi swi vona na loko hi ri layinini wa humvona munhu ku ri u vavisekeni kambe u fositela ku va u yima u ku ni rhange ni fika u rhange hi fika mara ina reach out u hleketelela un'wana ni munhu hayi namuntlha van'wani va ri lasibon ya mani ina swi cela hayi kona hi swi cela a hi vuyele aka timintsu ta hina our roots yes let us relate a hi veleni na vuxaka bya kahle let us release n'wi tshuxi munhu loko swi vona ku ri hayi kona nkarhi wa yena se nga ku se wu herini let us reach out hi pfuna lava lavaka ku pfuniwa hayi kona a ku ri lasivoni ya mani ni ku remember your roots relate release and reach out remember your roots relate release and reach out vutomi a byi ve kahle a byi mi nyanganyela ni mi rhandza ni nga tipfinyingi hi mina Lasibon ya mani na famba ni ku khadza
1: misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytent.

0: ya irisimu ra kahle mina bangiseri ba mina ba ku rhandzeka kusuka kahle ka Simi the Pro va komuja i vito ra risimu ra koseri va ndzeka otherwise ke mina na n'wina hi va khesa sweswi va ku hayi khona loyi a nga ndla mujolo ni hayi swo la ya n'wi vutisa ku yena wa jola na timhaka ta marhandzu loko to ku kuma i nga ri kahle nkarhi wun'wana mi kuma ku hayi mikwembu ya wena hayi swilavi leswi nga le ku swi endleni ha wu ta ku bisa sweswi va lawula ku tiva ku u na degree kumbe we i qualified ku fika kwihi loko hi ku fane u ku ba wo ku ba u ku bisa sweswi kahle kahle loko hi ku ti heart breaks ne kumbexana ku tshuviwa ka timbilu ta vanhu a ku tshoveleriwa na milenge na mavoko a vanhu vo tala va ta va khi va tsandzeka ku famba va ri swilima hi ndlela yaleyo mara otherwise hi ta ku yini i mahanyelo ma kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 ni minike kahle risimu leri sukaka kahle eka Khoni Chauke va ku xikweleti xa rihiwa hei i siku ra kona namuntlha mani siku leriya ra ku kehola kahle vo mhana vana n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka mani ti-baby girls eka siku ra namuntlha hayi khona loko u yi themendela kahle ngamula ya wena eka siku ra namuntlha yi nga kuma yi ku ku pi hi xicincana lexi a xi salaku laya ka mali leyi va ku yi ri laya va ku khomani laniwa bavo mi ta xava yin'we timula torha hi ndlela yaleyo mara otherwise ke xiphemu xo hetelela vayingiseri va mina va ku rhandzeka 15 minutes leyi nga sala a hi nini ha tiphina eka siku ra namuntlha hi tlangela na lava tlangelaka ti-birthdays ta vona hi twa ku ri vona va tlangela ti-birthdays ta vona hi njhani ku ri ti n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka happy birthday ka manamani la tlangelaka kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha xikwembu xi mpfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a kwihi ku ya humelela juicy rfm yi mi navelela kahle tinjombo hi khe hi kuma keke makeke makeke pop mabodlela pop champagnes loko hi ku wena yi tlangela kahle siku ra wena ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha swi tivi leswaku ri wena u tlangela kahle birthday ya wena u khe u xerha kahle na tinjombo records u layani section f laya happy birthday hi tinjombo hi naveleriwa kahle hi papa wena va ku va ku rhandza i va na siku ra kahle hi tinjombo kasi ke ku ya mahlweni va ku loko hi ku we vhele hi tlangela kahle birthday eka siku ra namuntlha hayi khona mani ti tlangeli kahle birthday cause birthday ya wena na va khi va ku happy birthday ka maseve wa mina mhluri eka sikhwinyani u naveleriwa kahle hi remember kwala ka GCR kwala wa remember u ri happy birthday hi muhluri i va na siku ra kahle mani ku navela ka mbilu ya wena a ku hi ke humelela makhekhe makhekhe hi madakwini pop mabodlela pop champagnes mingiseri wa mina mi le moyeni
1: ya bava
0: ahee n'wana bava
1: ni
0: pfukile minjhani
1: ni pfukile kuna tariani mapengo kusuka home kuna shati chikshon malaiti kusuka la akash kukwani vutari mathebula na hina kumeka kona la akash kukwani kuna master ndo kusuka la kamba ku aka maweni na bona vakula ka sikura na monte no hi kobu la vapheteku na vana wa xikomba xi vanike mikateko

0: harixile ntswalo yin'we ni kombela ku va navelela ni navelela vanhu hinkwavo va bede ya ka siku ra namuntlha ni nge va longoloxi mavito hi ku a ni va tivi ni ri hepi hepi hepi a va vi na se makhekhe mani makhekhe mani hinkwalo va ra the black cow then mahlawuli kwala ka nkurisi fasonke la nkonolweni lamaxi wa mina a hi yeni
1: kwalaha ka makhekhe 060 875 942 mina n'we vakhe hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku ra ndzeka otherwise ni teka miyingiseri wa ku hetelela
2: ahe
1: ahe
2: ami hi va navelela
1: a hi va navelelen
2: mespesa dijikse nganleke ka xikokwana na vutlhari mathevula ka xikokwana na mhanstela ndlovu na hlule mathevula ka xikokwana epalanon hikwa vanhu xikomba xi vani titwani katakati levanele a va navela mhako ta ka mikhuva
1: khensa swinene hi magoda
2: hlayisekanga
1: a swi vetanele ka n'wina
2: mativo
1: 060 875 942 i nomboro ra riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle yo kasi www.srfm.co.za that's our streaming vayingiseri va mina va kura ndzeka kasi ke hi tsumisa sweswo 106.0 gandlati xihondzo le ka grand form ku na vayingiseri va mina va kurandeka ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani na languta kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at GSRFM kasi ke mi ni kuma kahle le ka ntswalo yin'we ka Facebook page ya mina Marilyn Pirita le ka TikTok page ya mina Being Marilyn le ka Instagram ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka ni kheni ku xandla henhleni ka xin'wanyani xandla nongonoko mid morning life wa khe u fikisa sweswo makuma hansi ka vuhumelerisi bya the real miss ksa khensa swinene se swikhensani xero ncawuke nongonoko wo xongaxongasi otherwise ke ni murhandza swi suka mbilwini ya mina ni ba mani lambilela ka manamani a kota ku va kha famba kahle na hina eka siku ra namuntlha ni kheni ku ri rirhandza na tintswalo leswi mi ni kombaka swona hi masiku hinkwawo na swi appreciate a hi tsutsumi ni languta kahle ku ngheni kahle vo mani eka siku ra namuntlha kumbe hi fambe kahle Christina kumbe mani Christina Manyike ni khensa swinene va ku ni ku yingisele ka antswa laha ka makoxa B9 tati Marilyn khensa swinene esimilani hi fambe kahle nene ka siku ra namuntlha basani loyi n'wana mani phosa hashtag eka munhu wa ku fana na Wisan J Makamu kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Quenadi Gashani mba na siku ra kahle le bulobedu le kasi ni yisa sweswo mahlweni ni mana kahle munhu wa ku fana na basani chamango mba na siku ra kahle otherwise ni mana kahle munhu wa ku fana na tshikani filimu mba na siku ra kahle hashtag eka Patricia Tivani mba na siku ra kahle Sharon Nhlanhla mana siku ra kahle leswiya mana bomba Lucy Tinyiko mba na siku ra kahle manesi ka dzingi dzingi siku ra n'wina a ri saseke kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Thembi Maluleke hi fambe kahle na vona Raina Chavalala hi fambe kahle na munhu wa ku fana na mana risana ri nakona ringane mana triple r lava wa le stilop le vakhiwa ni mana kahle munhu wa ku fana na Tiyani kumbe Tiyisani Maluleke hashtag eka n'wina mana kahle munhu wa ku fana na Masindi Madzivandira hashtag eka n'wina engeta baloyi hashtag le gen section f laya hi leswa ni mana kahle munhu wa ku fana na Hasani Masheleni laha ka Jim Jos ka Mphogoro hashtag ka munhu wa ku fana na kokwani wa favor kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na mhana vana hi leswiya ni mana kahle na munhu wa ku fana na vachanda vambilu hashtag eka n'wehe kasi ni mana kahle na munhu wa ku fana na Muchidzi hi fambe kahle na vona eka siku ra namuntlha n'we na vayingiseri va mina va ku rhandzaka ni kheni ku xandla henhleni ka xin'wanyani xandla kasi ke ni balekisa sweswo ni ya vona kahle le ka TikTok page ya mina ni la kahle na vo mara namuntlha v Nqumalo ni khensa swinene va yi joni kahle ka wara ya vombirhi kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na mboni wa ndziso wa bekwa le tindhawini letiya ta ka mukhomi makhelwani wa magoda loyiwani mi va mukhaya vo n'wina ni khensa swinene munghana u yi joni kahle ka wara leya vombirhi kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Jonathan Mabalani wa guyu hashtag eka wena he munghana i nghene kahle ka wara leya vumbirhi FK Phahlela ni khensa swinene va hi nghene kahle kumbe va yi joni kahle ka awara liya yo sungula sungulo ni khensa swinene hendzetelo MJ hi khensa swinene Nhlamulo hashtag eka n'wina eka siku ra namuntlha ku va hi fambe kahle swin'we no sungula ku va vona kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Carol Chisikulu ni khensa swinene n'wanahani va nghene kahle ka wara liya yo sungula sungulo xifundzeni kolo xa Gauteng Humphrey M hashtag eka n'wina ni kheni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyani xandla loko a ri mina ya mina ndzima ni rimile ku ta fika kwala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Cedric Mathebula va ku ahee my sister ahe mina se no famba he Cedric kasi ke ehenhleni ka mi fambe ndza i ntombi la ka mahomani leyiwa nixtach n'wina ni kheni huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka khatsa

0: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba loyi a nga le tindhawini ta Phalaborwa ku vona leswaku vukorhokeri lebyi yake emahlweni eka tindhawu leti ya mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlikani.
1: Enhlikani mamkeri.
2: Moxi.
1: Ahi.
2: Le ku twe nhlokomhaka. Na mina ni tiya hi rera ku ri na va leri va swi tiva va tise ku yini. Se va lava ku heleketiwa namuntlha na vo ngo dlaya hi xirhami kolomo vo ngo va tshame ko swi vula ku va dlaya hi xirhami hi ku a va lava ku tlhelela kaya. Va swi tiva ku ntela se loko va ku ku na nyimpi ku pfuleriwile hambi vo tiyisa ku kwele potagede a ni ri venge va khome vo to va tlherisela halaya kaya ntsena sweswi swi olove ngopfu leswi se loko mi va vona va tshame ndhawu yin'we va nga lava ku famba swi vulaka a va lava ku tlhelela kaya ma swi twisa maxi.
1: Okay.
2: Se fanele swi vonisa sweswo ku ya hi mina wa a va tlherisi sweswiya va nga tisa xona mani va tshika ku dlaya hi xirhami ku va ta ze va khomana hi mukhuhlwana ma swi vo ivi na vutshunguri va tlhela va nga byi kumi ma swi vo mo hi twa van'wanyana ku veri
1: inkomu yi khensi
2: thank you
1: inkomu 060-88-75942 hi languteka mhaka ku va hlampfa va tshame ka tindhawu to karhi laha va nge le ripaleni va ha ri hava vutshamo laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga va le ku buheni xirhambani lava va na vana mi nga vula yini mi vona swi right loko va tshamisa sweswiya kwalaha va ha yimele mabazi ya vona va va karhi va buha xirhambani hava ko tlela ke enhlekani ahe
3: ni pfukile kokwana
1: hi tshama hi pfukile hi ngon'wini
3: pfukile kokwani nhlokomhaka hayetu yo tika nyana leyi a yi vulavuleki kahle hi ndlela ya kona ya ku u kota ku yi nga kota ku solveka hi ku xo sungula loko tiko ra hina ra South Africa ri va bulumuxile sweswi ri nga va bulumuxisa swona loko ni twa nhlokomhaka ingaku vanhu lava va hlengeletane ndhawu yin'we loko mu ku a ri paleni swi vula ku i ndhawu leyi ku nga ri ku na tende ku nga ri ku na yindlu ku nga ri ku na ndhuti ku nga ri ku na nchumu i ndhawu leyi vitaniwaka ripala loko va hlengeletaniwele ndhawu liya vo lo hlengeletiwa loko va hlengeletiwile na ntshembo ku ku na lava va va rindzaka ku va nga tshuki va vaviseka a hi langutiseni timhakeni ta swakudya sweswi leswi va nga hlengeletiwa lahaya swakudya va ka va swi kuma na va ka va wu kuma nkarhi na chansi ya ku munhu a famba a ya laha xiphazeni a ya xava xinkwa na va wu kuma nkarhi wolowo kumbe chansi yaleyo ni na tembo ku chansi a va yi kumi hikuva chava ku loko vo suka va ya laha swiphazeni va ta athakiwa so hi le ka rhengu rihi sweswi loko ku mfumo wu va hlengeletile vanhu lava va le ndhawu yin'we wu va hlengeleta ku va tshama va kha va dya yini va kha va finingela yini mativa ni swi twisisa ngopfu ku loko n'winyi wa vona a ku sweswi va nga tisa swona kwaleyo a va vuyisi swona phela leswi ya volo fohla ene sweswi a ka ha ri na nkarhi wa ku fohla va tlhelela ndhaku a ka ha tlheleki kahle hi laha va nga ta hi kona hi ku se ku le ku rindziweni manjheni ku un'wana na un'wana a ti hi laha ene maphepha va hava so ku nga va njhani mfumo wa hina na lowuya va vulavurisana va twanana eze se xiboho xi ri kona xa ku va fanele va tlhelela ndzhaku swi pfuna yini ku gripta vanhu kwalahaya ripaleni a va le ku kumeni ka swakudya a va le ku finingeleni nchumu ti cece hi leti na hina van'wanyana hina tona ticece swi hi khomisa tingana kumbe ku hi twerisa vusiwana loko swihlangi sweswo swiliya a swo tiva nchumu phela swihlangi leswiya lava va nga onha hi lava vatswatsi lava se mfumo tanihiloko vanhu lava ri kwala tikweni ra hina a wu vulavuli na lavaya ku a ku endliwu tipulani va hatla va tekiwa va famba hi ku va va xaniseka vanhu lava ku ri na ku hi ta va khepita ene swi nga ku nga endliwi nchumu loko ku ri ku hi va khepitile ina ka mfumo wa hina ka a wu va teki wu ya va cukumeta le bodareni swi hela va ku fambani se hi mi fikisekaya ka n'wina ti voneleni ku ma famba ku halaya ivi va ti vonela ku famba mara loko vo va khepita la a i nandzu wun'wani wolowo hi ku swihlangi leswi ta fika swi ta fika hi ndlala swi dlawa hi xirami swi fa kwala swi ta tlhe swi hi va problem ya ku lahla i problem leyi nga le ku vangekeni loko swihlangi leswi swi fika hi ndlala swi fa ende milandzu yi le ka mani luye n'winyi wa vona u ta tlhela ku hina hi dle vanhu va yena a mfumo a wu voni swin'wanyana a wu voni yin'wani ndlela ku nga ri ku khipisa vanhu lava tshamisa sweswiya hi leswi kokwana Maluleka va swi vonisaka swona swa ku va ta vona ku va tise ku yini a hi nhlamuli na yoho yaleyo yo va nhlamuli sweswi hi karhi hi vulavulaka mara ku na another way of a situation a swi yimanga kahle kokwani don arezi a va fi kwala mara ku ta va na xiboho xa ku hina va nga fela kwala tikweni ra hina hi fanele hi vona ku endlisa ku yini ta xi kuma xin'wana kaji kwala inkomu bye bye
1: inkomu khense swinene alright 0608875942 ya amahlweni ka nongonoko GCR Talk ni rhumele na ti-voice note ta n'we mi byele leswaku n'we mi swi vonisa ku yini kumbe mi ri yini vhele eka timhaka letiwa to tshova mbilu phela timhaka to vava leti nhlekani
4: Anseni Thalang.
1: Ahe kokwani minjhani?
4: Hi pfukile minjhani?
1: Hina hi tshama hi pfukile.
4: Ehe a swi nga wuningi se xiporiporo ni xi tima ni tlhava ni fona ni vhi ni fika mara nhlokomhaka ni yi tini Thalang.
1: Ee.
4: Ehe nhlokomhaka ya ku khumba ni moya. Mativa a hi kaneti hi Thalanga ku a hi vanhu va tiko ra ka hina mara hi ku i vanhu va ntima va nhlonge ya hina loko va ri ku xanisekeni vetetani a hi le ku tsakeni hina van'wana laha ni swi vonaku kahle ku na xikwembu a ni kholi ku xi tsakeni laha xi nga kona ka timeni hi ku vanhu lavaya hinkwenu hi tumbuluxa hi xikwembu emisaveni swi nge tsaki hi swona loko va ri ku xanisekeni na vana se loko a wange loko ku ri ku va va gise sweswiya loko va vona ku a va xi va a va se kuma swo famba va va navelenyana ndhawu mfumo ya leyiya kwava kun'wana kun'wana kwava miako a ku yi tele ya leyi nga tirheki nchumu va pa va va veka kona ku va bya va lulamisa ku va famba va ya kaya leswiya swa le rivaleni Thalanga a ni koni mina ku loko i ri munhu i ri na mihleketo i nga bya i tsaka hi swona a hi kaneti hava ka hina mara i va ka hina hi ku i vanhu va ntima se heyi a va te goza ku fane na leswi a va karhi va vulavula vava kwalani va Maluleka loko a va ndza ku va va heleketa kwale tibodareni kumba va ta swi vona vini va vona va ta va teka ku va tshika na rivaleni hi bodono i swono ngopfu a swi kahle i vanhu vanhu lavaya i mavonelo ya mina a xikwembu a xi tsaki xi ri kaya tilweni laha xi nga kona a xi le ku tsakeni hi vana va xona a xi tsaki na swisimi na hina van'wana a hi tsaki hambiloko hi swi vona sweswa va vandla swona kwalaya a i swi vona ka ti-TV swi vona swihlamisaka swi rila swi maniwe hi makhele swi ndliwa mihlolo leyi hinkwayo i ku ntse i nga swi twisisi ku i nga endla yini ku a hi wena mfumo a yi endli pulani vanhu lava swi rendleketa hi ku loko ko tshika loko ku se a ko va nkarhi wa timpfula ke a ku ta kumeka milandzu ku a va ta neriwa kwalaho a va ka swisiku va ye ku ni xeme eyi yi mani a ndzaku ta swi vulavula ntwamo wa mi wu vava ngopfu nkomu
1: inkomu yi khensi
4: ahe
1: alright 0608875942 hi twa van'wana leswaku vo va swi vonisa ku yini miri yini 20 wa timinetse ku nga se ba awara ya n'we ku ta ku ri awara ya vumbirhi eka nongonoko wa GCR Talk ku na vanhu lava ngo hayi ina va endle kahle hi mhaka ku a hi le tikweni ra vona ene va hi phangela na mitirho van'wani va ku hina hi khomeke ku vava hi hungu rero a hi khomekangi kahle ra vava swinene a hi mhaka kahle nhlikani
5: ahe
1: mohasi ahe Mr. Makomeni minjhani
5: epfukeni njhani
1: epfukini
5: so akanyanyi ya babaleti bya hlamarisa muhani ku na organization yin'wanyani va ri wadwad diaspora of refugees vabaleki van'wani na van'wani lava nga le tikarhikweni to karhi ya va baleka ku matikweni organization leyi hi yona yi kotaka ku vona vuhlayiseki bya vona va phakeriwa matende va phakeriwa swakudya hi yona organization leyi leyi tirhisanaka na United Nations mara hi miri hi lokweni a hi nga langutani kambe matiko lava va humaka ka wo va baleki lava matiko hambi wo va wu ri na mbeli yo biha a swi nga fanelangi leswi ku a ku ri a hi mina ni nga va rhuma va ku tiva lava nga huma kona se a va fanele va huma va lavaya va ta va lavutisa na mpfumile va ku hayi a swi tiyisisa va na maphepha hi kombela mi va yisa le bodarini leyi ivi voho lavaya va va hlanganisa hi ku leswi a yi ta va dyondzo eka swin'wana se vonani vanhu hi lavaya va tshameri taleni a va na swo siringela a va na swo dya a va kumi mati yo tenga swi va vangela emirini ya voho mavabyi yo hambanahambana leswi kostaka mfumo lowu aka vutshunguri i United Nations leyi a yi fanele yi nghenelela aka swa vutshunguri na ti-organization ta matiko leti pfunaka vabaleki hi va fanele va endla hayi South Africa hiku ku na trick laha trick ya kona hi lero loko vo fa hinkwavo mi kuma ku matiko lamaya hi ko ma nga ta pfula milomu va ku South Africa a yi suwa eka nhlangano wa matiko se ku swi ta kota ku famba kahle muhaxi matiko ya vona a ya vulavurisani na mfumo lowu futhi nakona ku na yindlu yin'wana na yin'wana tiko rin'wana na rin'wana ri na vuyimeri laha a va fanele kumbesana un'wana na un'wana a yisiwa yo yimelaka tiko ra ka vona a va teka ku hlavane lava na voho va hleleke voho maaka tindzumulo tisisa lava ka ku tyandzeka xiboho lani vona swona lowu mfumo hambi na ku ri vanhu va kona va zama tiyakuku Mara as a police woman, nothing but bad. I'm not saying as well. Say, I thought that was a labor. My people, Mangwan, Lamangalla. Pumulo, our prayer is about doing that position, that prayer is very young. That's all.
1: Inkomo ikhenso sinene tatana.
5: Ayee.

0: Ensegani.
1: Aye, good on.
0: I'm John.
1: John.
0: And I saw my beginning wrong way.
1: Yeah, look at Kuyan. Hmm. Hey, you know, I'm in a boat, don't run away. I'm going to send you a phone call, but you Iya betul suara. Mana ni ko, mana mana bawa beli si kolon mana bo na, en mana ni tu maksud. Se, kamu anggur ni ni betul suara. Bawa, nak kata anbas kau bawa kelak kali abadi mawan. Sama si ni mana dia wah pribadi aku le, jimat jeli ayer angga na, ini angga niswanga tu saya so.
0: That's why
1: we
0: so.
1: Hey,
0: Ebra na man gas kunya. Oh, check it out. Okay. I know you mi swone sako ingo merine kat makare toa e burusana ka eto e ka nhlekana no huwa sikora namhla kuna voice note letinga go tinga romeri wala
2: bon don o ka hlama thebula minjani butwa mino wale ka yo wala ka sinyana ka hino mpokeni na ngina e pukini toko maka eito aita toko maka bon don hey Makayuva, I hardly saw Nakova farm, Bamara. Hey, I have a farm because who find an aqualy June, Bangasin, Bassin, the Saku Corner, Kumanyan, and that Magatago, Colabo, my Bazi, Alam, Ivabala, or Fumbanza, we move my Bazi. Never take a tele, Rebecca, Colla, but the kid to go. The local women in Pelava Sangeletis was from Bakava Sangeletua. Ebe ba tlhala be ro so famba swa go varola swa isa kwa leni a bota gate man to se antsa go ani ya la ile ka ka bo mara le swa swa ku kumeka ba ba kumeka ba fumbiwa ku ngarna transport ku ngarna ntshumba swa ba fumbiwa ku aba tsani kwa la ntwa swa nga tsamisekangi swa nga tsamisekangi ni mhaka ini na ku vula ka ko kwa maluleke ani ba yingiseni ku ba kha ba balavula va nga kumeka va va tshamikwa laya xana mati va ma kuma kwini swakudya va swi kuma kwini se swivana leswo va nga na swona ke loko va na swimanana swivana swo mama va na swivanana swo famba leswi a swi ya xikolweni swin'wana swa koho se ku ta ndleka yini kwalayani na ene phela loko va kha va nga dyi va nga vi hi ku loko vo suka laya himpela va ku va tlhelela lumiya anga susuwa kona ku va vuya va ta va ta fumbana laya va famba loko va va vona va ta tlhela va hlaseriwa ma swi vona va ta hlaseriwa va ku va ha vuya kwala se ku va pfuneka va fanele va ndlisa ku yini handle ka ku va laveriwa ti-transport ku fana va lavaya va nga famba hi mabazi na vona va lava van'wana a ku fambiwa ku laviwa mabazi ya famba ya vekiwa lomu va nga kona va hlengeletiwa hi matiko va kota ku va khandziyisiwa va muka va ya kaya va vekiwa kwa le border gate ene ka vula ku vula ka ba makhuvela i khombana ba maluleke kokwani maluleke loko va kha va vulavula ntiyiso i khombana nhlomulo lexiya hi mhaka ku loko va tshame laha va dlawa hi xirhami a va na mikumba a va na nchumu sweswilungu lo humisa sweswiyani a va na swakudya a va na nchumu se loko vo fake kumbe ko fa wun'wani kwala a dlawa hi ndlala kumbe va fa va ri vambirhi xana va lahlisiwa yini va lahla hi mani loko munhu i fanele a lahliwa a celeriwa a kota ku lahliwa se i ya lahla hi mani kwalaya va fanele vo tshama na yena kwalaya a bolela kwalaya va n'wi langutisini hayi ni twa swi nga ri kahle ku hi ntiso ni twa swi nga tshamisekangi loko ku ngo no humelela trouble yin'wani kwalaya va nga tshama kona ene yi ta humelela travel ta twa ku hayi va ri lavaya va nga tekiwa swiku hi kwihi va nga va vekiwa swintizi va va fumbiwa ndhawini yo karhi swi ku thakelaka yin'wani va pfuke vambirhi va pfuke va fini va dlawe hi xirhami van'wani va ri hayi va fini va dlawe hi xirhami va swi katsana na ndlala ma swi vona ku swi ta va njhani ku ta tlhe wo mfumo wa lowu wu tlhe wu tlakuka wu ya va lahla ku tlula ku mfumo wa lowu wu teka mali wu va lavela mabazi va famba va ya a boda gate para se vá te bonda louco vai quase o bata é um saco mesmo louco louco vai louva louva lá qual a tico entra só aí me leem fumo a lua qual a cai quando o assunto assunto o teta goza o bata se wanja não vou nele o manas com o wanja qual a casa minha god don thank you.
0: Enhle kani?
3: Eh,
0: tsama ifikini ngongwe.
3: Epukini bo bene kombo ko mo tsanya na moyene, ke mo kombela number phone tsa ngwe.

0: enhle kani mam kere
1: ay mfuke ngikhalanga
0: ithoma sikini ngowe
1: mfuke ngikuzwa sibona ku billion ya wayihlaya ku wayiveki ku ikota ku industry swa vahlapa na yini ehili yaku loko ayinga helanga abatanda ku vatirhisa that mali liya vanga yiveka ku yifane heleketa ini vahlapa enanini akaya hi yona va kota ku fika kaya loko nangisa vanhu vo tala budon example vanhu lava ni tala ku va ni ri hala misina mina vanhu lava nga hala misina vo tala hi lava va ngo yo tikhandziyisa ku ta va ta va ta khempa a ve si tirhisa mali yaleyo vanhu lava va nga tibodarini vo tala hi lava nga tsutsuma va khandziya mabazi titaxi tiyiniyini va ya fika a tibodarini leswi vulaku billion liya hi ya yi fanele yi pfuna liya yi nga humesini ku yi kota ku ndlayini ku hindzisa vanhu lava va famba ka tiko ra hina ka vula swilo leswi nga vula hi sendovukazi nazozeti i ntiyiso ngopfu va yisela va loko se va twa ndlala kumbe va lava swi swo hindza va boheka ku ndla crime crime leyi a endliwa joni se yi vuye ngopfu haleyi na ku nyika xikombiso ka ha ku kumanyana report ma vona tolo u tlhaveteliwe vafana van'wanyana va two hi mazimbabweni la ka mahonisi laha ka RDP ene swi tikomba vana ku ri lava va nga tsutsumi vanhu lava va tsutsumelisele ka RDP a ni ka RDP hi le vuchavela wawa ku fana South Africa u yisa swin'we na n'we budo loko mi ya na mitshami na yindlu ni nga tlhe mi kuma na nsati swa zi swi yimela ku mi nga yini se na vona va vuyisa lava va tsutsumele laha se hi ndlala ya ku a va ha ri leyi va boheka ku sweswiwa va vona budon hi va hlayelela ku nga va ku ri na 300 laha ni ta kota ku ni ya ndla yini yini yini i va mi khoma nkuzi vana lava va tekeliwe va tlhela va tlhaveteliwa ene va discoverini ku i vanhu va le handle ni seketela ngopfu liya yi nga vula hi ndlovukazi la zozweni ku swi ntiyiso ngopfu ku vanhu lava mali liya yi nga huma ka vula loko ya ha ku huma a ku ri na mihoxini kwala ka nongonoko ku yi ta tirha na ve ri ku humese mali ya swona vona swi fanele na ivi ku yi nge tirhi swona ka vula a yi le ku tirheni ka swona hi ku vanhu se va khempini miliyoni yi humile yi le ku endleni ka yini miliyoni a va spendi mali ya va humesa vanhu lavaya hinkwavo va famba loko va khempisa vanhu a misina va ri na swihlanga munhu i fanele a phandela n'wana wa yena le ku phandela n'wana wa yena i ku humanyana ivi a vona a mba juda a teka i va swi vona ku laha ya ha beki ngopfu va ya va kha va tshinela Triando Triando i giyani va lo strishat se crime liya yi ta tala swilo leswi va swi endleka vujoni swa ku sweswi munhu a tekeliwa swilo life swi ta ndleka haleni loko mfumo lowuwani wu nga yimisi wu nga tirhisi matimba wa ku humesa mali leyi nga huma va tshika ku tshami yona yi famba timiliyoni letiya ti heleketa vanhu lavaya leni simple hikuva lava miliyoni va swi vona ku hi tirhini
0: hikuva lava kombela ku tsutsumela mahungwini
1: okay thank you buda
0: inkomu
1: inkomu
0: alright tsutsumela mahungwini na remember ngoveni mahungu ya awara ya n'we ndlela leyi
2: eka GZN FM remember ngoveni
3: ni khensile ku seriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara ya n'weka GZN FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutseka ungunkuleka awara leyi mfumo wa xifundzankulu hi ku rhangeriwa hi premier dokodela Phophi Ramathuba va sungurile vhiki ra vukorhokeri hi ku fambisa modele ya nhluvukiso wa xifundzankulu kumbe DDM ku kambela mphakelo wa vukorhokeri na ku langutisa tiprojekte ta mfumo eka masipala wa Bophalaborwe exika xifundzantsongo xa Mopane Pumba ri va kona kusuka eka siku ra namuntlha ku ya fika eka siku ra vukhume eka n'hweti leyi premier Mopane Pumba ri va kona kusuka eka siku ra namuntlha ku ya fika eka siku ra vukhume eka n'hweti

nina hi pfukini n'wina minjhani, ha yi twa topic ya maxaka ya hina lama ma nga hlengeletiwa ndhawu yin'we ku ri ma tlhelela kaya. Hi swona, a va tlheleli kaya a ni ri. Mina no twisisa ku ri munhu loko a bebule n'wana ivi n'wana a dyoha a nga n'wi dlayi. Ni vula leswi hi yini na hi mhaka ya ku president wa vona a fanele a nga va hlambi, a nga va fulareli i vana va yena, a ringesi ku rhelelisa moya wa yena, a titwa hi n'wana wa yena ku loko a ri n'wana wa yena a ri kona layani xana a ta titwa njhani, a vuyisi mihleketo a rhelelisa moya wa yena, a endla ku ri vana lavaya va yena lavaya a va landza va vuya kaya. Hi ku nga ka ku nga xanisiwi South Africa hi vana lava vo ka va nga ri va yena, n'winyi wa vana a ri kona yo tshama a hundzuluka a va komba xikosi. Va dyohile a hi ali, mara a swi twisisi ku n'wana loko a dyohile a nga dlayiwi, u fanele u n'wi rivalela u n'wi nyika nawu vutomi byi ya mahlweni a hanya a nge hengeti. I ku hi ku twisisa ka mina sweswi va nga dyohisa swona va nge he swi ngeti, va ta vheta va swi pheli hansi. Se bawa wa vona a ti a ta teka vana va yena va tlhelela kaya a ya tlhela a ya va nyika na nawu ku ku phinda kambirhi i nghozi. Ni sure ku va ta swi twa ku nga tikiseliwi South Africa n'winyi wa vana a ri kona a landzula vana va yena. South Africa yi tirhini ntirho wa yona, a ya ha ri na lexi yi nga ta xi endla sweswi. South Africa ntirho wa yona i ku va yi vona ku ri vana va yona va hanyisa ku yini, yi va endlela vukorhokeri ku ya mahlweni. Hi leswi ni swi vonisaka swona Bodoni. N'winyi wa vana a ti a ta teka vana va yena a tshika ku xanisa vana va yena, a va rivaleli a ti a ta va teka. Hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka Muchipisi. Hlayisekani xiticini inkomu.

Hlikani Khalanga, Hlikani Ahudzweni, ya twakala nhlokomhaka. Mara no va na tiwayiwayi na swivutiso swo tala hi mayelana na vanhu lava va nga tshama erivaleni. Point yo sungula Khalanga, no pfumela ku vinyi va vona kumbe tipresidente ta voho kumbe maxaka ya vona kumbe ku katsa na mfumo kumbe structure hinkwaswo swa ndhawu yaleyo swi le ku va voneni. Xivutisi xa mina i ku ve le ku endleni ka yini ni nge se vulavula hi tiko ra hina ra South Africa kumbe mfumo wa hina. Vona loko va vona vinyi va vona va ri laya ende va swi tiva ku a va tangi hi nawu ve le ku xanisekeni ve le ku endleni ka yini hi nge se za hi blema tiko ra South Africa. Khalanga, hi lexi ni lavaka ku vutisa xona. Ni vuya Khalanga xichangani xi ri huku a yi ongeli xa munghana. Loko huku yo vona xihukwa xin'wana yi nge koti ku xi fungarhela hi ku xi fanele xi fungareriwa hi mana wa xona. Mo ni vutisa ku structure leswi ni nga swi hlaya hinkwaswo loko swi karhi swi vona vana va vona va ri ku hluphekeni swi le ku endleni ka yini. Swi fana na loko i ri mutswari Khalanga i vona n'wana wa wena a ri ku hluphekeni wena mutswari wa yena i khihanyi n'wi vona i nga ri ku endleni ka nchumu i hleketa ku mali a nga ta hlayisa n'wana wa wena kumbe ku khumbarheta n'wana wa wena. A hi sunguleni hi langusa kwalano ntiyiso nkarhi wun'wana a hi wu feyiseni ntiyiso wa hanyisa. Khalanga wa ni ku byela ku lavalava loko va ta tiko ra South Africa van'wani va famba vo ma 15 days ku ya ka n'hweti va ri ku hluphekeni a nhoveni va ta kota ku nghena atikweni ra hina swi nga ri nawini. Namuntlha hi lavawa ku fanele ku blame wa mfumo wa hina ku a wu le ku ndleni ka swona. A wu le ku ndleni ka swona njhani kasi milawu yi ri yini? Tiko rin'wana na rin'wana veri a wu ngheni i nga ri na maphepha. Mara namuntlha ku lava ku langutisiwa tiko ra hina ingaku a ri kahle. A ni sapoti ku loko va kha ba xirhami na mi ni twisisa ku ni tsakela swona. A ni tsakeli swona na mina swi lava ku fumetiwa va va kahle. Mara ni kombisa leswi tichanele ti fanele ku ndlisiwa swona. Kumbe leswi swi fanele ku va swi karhi swi humelela. Va ni mi byela ku vanhu lava ya Khalanga loko a va ri serious timhaka tala ku muka a va ta muka. Va nga tshama laha hi vi vona va ngo tikomba ka n'wina va kha va twisa vusiwana kumbe ku nyikiwa vusiwana mara mihleketo ya vona hi le ku ya kaya. Why ni ku a va la ku ya kana va swi twisisa ku le va sukaku kona ta vuya le va sukaku kona vusweti byi tele na ndlala yi kona se loko va ri lava swi twisisaku hi le kaya hi le kanana a ni ma yi vona na mihlangano ya Gift of Giving.

Bangwan bakaba ba nikanyana ti banana ba wanyika swinwana bele ku die. So khalanga mihlekete ya bona iku na hambi va tikuma va kha va tshama lala loko va kha va supportiwa va vona swi antswa ku tlula ku ya makaya ya vona. Mara point ya mina khalanga i ku vatswari va vona tipresidente ta vona hi nga se blema South Africa ve le ku ndleni ka yini hi ta kota ku vuya hi blema South Africa. Mara lexi mina a ni xi lava ku a xi fane xi endla xi endleka immediate effect i ku mfumo wa hina kumbe president ya hina a ti call tipresidente letiya va byeriwa ku a va humesi mali va tela vanhu va vona. A swi kona swa ku a va na mali va va byela ku leswi va nga nghenisa swona va ta humisa swona. Mara lexi ni no pfumelaka hi swilo swa ku hi blema South Africa ku vekiwe nkarhi khalanga va ku a va fambi va ta fambi date ya so va ni mi byela ku vo tala laha va vonaka kwalani van'wani va tirhi van'wani timali va na tona mara va lo veka swikhwamele ku ti byela ku va lava ku vona ku kuta ndleka yini taswona u khalanga nkarhi wun'wani ntiyiso a hi wu feyiseni i khale ku kombisiwini ku ti-30 mara va lo swi teka ku like ha vo tibulela ha khale va nge endli nchumu va mama yi vona khalanga. So lexi nga kona mani ta ku mfumo wa hina a wu vulavuli na vanhu va vona va ta va teka mara huku a yi ondleli xa mungana vatswari va vona va ri yini a vuyehli ku na le ki ngobeni.

0: Nhlekani mamkeri.
1: Ayeba baba.
0: Ayi mjani?
1: Ufukile ngobona.
0: Yena itsama ayifukile.
1: Eh.
0: Mm.
1: Ayi dakho yami kani ufamba nikuma tatana ngoveni vakari vavalavula lavehle. Seloko ni va hindziseleni na swi twisisa hi ngaku va vulavula yini mara nhlokomhaka a ni nga yi tlangi kahle nge ni sweteli ni ya mahlweni.
0: Alright, mbulavula hi ku languta vahlampfa hinkwavo lava va nga tshama a ri paleni va yimele mabazi va biwa hi xirhami va tlela kolo ku ve ni vanhu va swa swiyenge swa mabulu mi nga mi swi voneni ka swithombe swin'wana va fingenele mukumba lero xirhami xi le ku va beni hi vutisaka ku mi vona swi tshamisekile ke swi kahle ke loko va tshuka va caciwe ka tindhawu leti va tshamaka ka toho ivi va hetelela va tikuma se va ri a ri paleni va biwa hi xirhami kwalaha kun'we na vana.
1: Naito mhaka leyiwani swa va fanela hi ku nkarhi wun'wani loko va talaniwani na nkumba a va nga ri na vona sweswiwani swa ntsonyana hi ku va na nkumba.
0: Oh, okay.
1: Va na nkumba lexi va nga endla xona xidyoho xa vona i xin'we loko ni ka ni maningi se ni namuntlha a va ta ta vula hi 70,000 ya vanhu lava a va nga fada va nga tlheriseriwa amakaya and loko va tlhelela makaya vanhu lava va 70,000 loko u langusa vanhu lava nga laha Bed Bridge laya kumbe lava va tirhaka laya a bodareni i nga kuma leswaku un'wana na un'wana nkarhi wun'wanyani a va fiti 70,000 laya na hi nga ta ku un'wana na un'wana ta famba na 1,000 loko mugavi na van'wanyani loko va ala ku ta va ta va ta va teka a na vona ni nge va voni xihoxo hi ku mfumo wa hina wu pfulele u tshika u ku a tidimu one a va ngheni a va ndleyi ku rhandza a va ndleyi van'wanyana va onha van'wana va ndlale swinene van'wanyana swa fana swilo leswi va nga ku swiendleni hinkwaswo ku a ni ri na hina vanhu va South Africa swin'wanyana a endla ku va va ka swona i ku namuntlha va lava ku khandziyisiwa mimovha kasi loko a va va teka va ku wena i le kwini va ku hi kwala Zimbabwe va va khupukisa nambu va ku hayi khona mi ta vona u mi famba njhani hi milenge mi tlherisa leswi mi nga tisa xiswona ku ri na loko swi va fika makaya siku rin'wanyana va swi vona ku ri no leswi va nga swi endla kumbe loko a swi nga ri nandzu hayi khona mara loko ku ri a ku ri nandzu lowu va nga wu endla South Africa i nga ri loko ni ku ni dyoherile ni tlheni ni ku bambatela ni ku nyika timali laniwa hina a hi na mati a hi na nchumu swin'wanyani se mfumo wu karhi wu teka timali to talatala mabazi ku fika Cape Town Durban ku ya kwikwi van'wanyana va yisiwa malawu van'wana va yisiwa kwikwi i nga ku se South Africa yi rhwala vutihlamuleri byo hi ku mina ni te ni ndle kungundzwani na vona loko a va tihaleni hi ku namuntlha se ni khomekile va ni vonile ku ni ndle nandzu wukulukumba swantswa ni ndleni ni hakela swikweleti in the expenses of our government government ya hina yi rhongo kufa a va fanele loko va ku a va hambe hi mpela va va khupukisa nambu va ku hambani vana va teka swin'wanyana va pfala ku va nga koti ku vuya va phohlala kambe sweswo swa tikomba ku ri minkarhi wun'wana va nga na va 50,000 va le ku tlheleleni ka le ndhaku loko va pfumbani kwalano musi ku to sala va mphewheleni lava vo kala nchumu va nga ta sala laya va salela ku ri no va hi ku vona va ta khandziyisiwa mabazi va khandziyisiwa mabazi hi expenses ya mani ya Pretoria ya South Africa na ku vanhu na vona va na ti-ambassadors loko va ri na ti-ambassadors a va fanele loko ku ri ku nkarhi wun'wanyani ambassadors ya malawa va va teka va va va tlhuma kwale a tshama na vona vona ku endla yini na vazimbabwe va tshama na vona na vakhongo va tshama na vona kwalaya a ni ri na vona vana va ka vona ende va ka vona va ta vona ku va ndlisa ku yini ku va va yisa kaya se leswiwani i ku kombeta ku ri no hi le ku rhobiweni musi hi leswiya swa vanhu lava va nga te va hi nyika mapasi hi nkarhi wa tivhoti ku hi va vhotela nkarhi wun'wanyana 70,000 yaleyo a yimele ku ta nyikiwa mapasi ku loko yi fika yi fika November va vhota va vhotela political party leyi nga ta va yi va nyike mapasi makumi ku vana va vanhu va tikuleriwana i corruption yin'wana yikulukumba leyi mfumo wa hina wu nga ku endleni yo pfula mindzelekana yo pfula mindzelekana corruption yin'wa yikulukumba lava va nga yi vona vanhu na vona i vanhu va ka hina i vanhu va ka vona hinkwerhu hi munhu wun'we mara varhangeri va hina hi vona lava mhini va vonaka va ri na nandzu wukulukumba kusukela swilo leswi swi kahi swi sungurile sadekeni ku vula ka mina tolweni yi tlile yi vulavula na lava van'wanyana hinkwavo va lava va karhi va ku vulavula yona radio ntsena lavan'wana va ku a mi nga teki nawumi wu veka mavokweni ya n'wina hi ku hi ta mi khoma se ha chaviseteriwa tikweni ku ri no ku ri hi hanya hi chuwile hi hanya na vona hi karhi hi tiva ku loko wo tshinela ku halani swi ri loko wo tshinela ku halani a kota ku hi loyi i ri mi tshinela halawani wo ta teki u ya vekiwa jelena sala a hi swona swona hi leswiwani a va va tekiwa va veka halaya va ku heyi hi nge mi laveli vanhu vo mi khayimani ti khayimeni n'wina mi tlherisa sweswiya migalo munu a nga ku right a va leswi va nga tisa swona halawani a va tlheleli kwale ku yena a nga va rhumanga i nge pendeli na mina n'wana wa mina loko o ndla nandzu lowu ni nga wu tiku a nga ni byelangi ni nga swi tivi ni kuma ku endle nandzu loko va ta ni ta ku i ta ku ni ndlela i ta na n'wi beyilela mas loko South Africa yi va rhwaletela yi va yisa tlhela andzhaku swi ri ya va beyilela swi ri ya swi tiva ku ri no va te hi xikongomelo a va tisiwe hi xikongomelo xini kumbe va te hi xikongomelo xini loko va ta va ta tatisela no munu a nga ku a nga xi tivi futi a nga la ta xi tiva futi a nga la ta yi nghena i ri loyi a nga n'wi pfumelela ku a tshama tikweni rakwe a voni ku loko va ku a vuya haleni a n'wi vuyisi ende a va va tlheriseli kaya ku vona lava hikuva swi tiva ku loko va pfula mindzelakani a va pfulela yini na hi swi tivi na mina ni fana munangu wa kona ni swi tivi lava swi tivaku a va ngheni va yi tlhantlha kahle hlikani a va leri swi nga ndleka ni vuya hallo
0: henhlikani inkomu
1: lekani ni ri swi nga ndleka ni vuya va
0: okay
1: thank you.

0: Ensigari.
1: Eh puto.
0: Aye mkhulu.
1: Njani puto?
0: Hayi nathi ama fkingo onwe. Mibona ngakho ivaye laba nwe. Mibona ngakho ba barangele kahle laba president ya kahle nibafanele kuba babuye.
1: Eh munhu wo fana na Mandela ingabalabule hi yena akuri ku sungula ka ku fuma iyo veka mlawu ku lokomba leya. Ya mina munhu loyi ni vona ku enga ku swi fambe kahle. Ni nga balabula hi Thabo Mbeki. Ya akuvange na hoyo hoyo yo fana na lava van'wanyani na zamani loyi a nga yena sweswi hi nga langutana na yena. Angova se a fikele ka ku tlhariha ka vutsotsi bya vanhu. Na yena a ni ta ku yena mara mina ni vona ku ri Thabo Mbeki hi ku a ni vonangi nyana yo biha ko va ku a ni vhele munhu hambi ku ri kwalomu migangeni ya hina hi ku hambana ka vatiko vanhu lava va nga ku hi rhangeleni a khari hava vhuruvhaya hi ku a va endle swona phela a swo olova ya a swo olova ku rhangela vanhu hambi ku ri kerekeni ya kerekeni yinene a swo va swi hi va khoma kahle varhangeri vahi se mina my side hayi ni ri Thabo Mbeki vongo va swi vo lokula leriya lowu hayi swi tika mara a ni vona ingaku ni nga va tsaki va nga vana va hi vona lava va nga va buka ni tsakisile ni nga va ndhudhuzela ku ri hayi ni vona va fumeka se ko va ku a ni un'wanyani loko ku ba ku ya haraya ku beni ka tintambu mukova se a chiwachiwe mavito man'wanyani lama ku ka a nga ma tivi hi n'winyi hi mhaka yo hayi swi va swi tele na mitirho a yi nge se kala the way a hi nga rindzisi swona leswi se hi ku komisa ni ta ku mina ni vona Thabo Mbeki ku ri loko ku ri ku swa pfumeleleka na hi n'winyi wa swi twa ku ri a nga kulangi ku ri a nga tsandzeka ku drive hayi ka vupa ya ni vona tani budono a hi penini van'wani vana va vona lava nga landza ka mina va le ku rineni vone va nyizela va hindza ni ta va na mina ni le ku teni yebo
0: inko
1: tange budo
0: 0608875942 itwan'we hi kun'we mirhi yini itwan'we hi kun'we mirhi yini mirhi yi va hi lava nga yi rhangela mivona va yi rhangele hi ndlela ya kahle enhlekani mamukerini
2: ahe
0: ahe minjhani
2: hi pfukile mbyana
0: hina hi tshama hi pfukile
2: a la ka sikhunyani xexeka ndza magiyani mabunu mina hi mavonelo ya mina na me ni vona onge ni vona tatana Mbeki hi vona va nga tirha ku antswa ku tlula ti-president leti hinkwato
0: he vanhu
2: a ni vona vona ntsena a ku ngheni vona loko ku tlha ku hlawuriwa vo ti-president hina hi nga hlawula ho va Mbeki
0: okay
2: ya ne danke hi xexeka ndza magiyani mabunda la ka sikhunyana
0: inkomu hlayisekani
2: danke
0: komu 0608875942 ka ti-president leti ti nga fuma ka vandla leriya ra ANC kwala ka tiko ra hina Afrika-Dzonga suka ka president Nelson Mandela president Thabo Mbeki president Jacob Zuma president Cyril Ramaphosa mbona ngaku i mani va ri mamina mavonelo ya ri Ramaphosa ku vuya yehe va ri hayi va rhangele kahle president Cyril Ramaphosa enhlekani
3: ahe muhasi inko
0: ahe
3: kaka ti-president leyi hi ku vona ka mina a nga best hi ya leyi a nga le kufumeni ya mabihi
0: ahe tatan
3: yena ka le pume president hi ku vona ka mina ni teka a ri na vuswikoti hiko i famba hi ntila luwa a ku famba Mandela kona ende loko mo langutisa muhaxi i train kwa president hikuva a famba eka mikondzo ya Nelson Mandela ende yo biha ku fika loko a teka xitulu yena i kuma loyi a n'wi rhangerile a vonyisele swilo tiko ri ri ka state a miri tiko ri ri ka
0: ba balekile ba balekile all right 0608875942 timhaka ngopfungopfu leti hi burisanaka hi toyo ku langutaka ku the president leti nga koho hi yimi twa nga ku yi fane tlhe vuya nhlekani
4: e bodol
0: ahe
4: mpfukile
0: tshama hi pfukile ngon'we
4: mpfukile mi ti president na ti vona ni na loko vo munhu loyi a faneleke a vhotiwa ku a va president va tshama ni tala ngamani i Julius Mkhwanazi
0: u za a va president ya tiko ra Afrika-Dzonga
4: a nga zanga va president swi fana na Khalima Mutlante u ze a va president mara mi n'wi siyini kwalani
0: okay
4: ma vona miyiso lwa Julius Mkhwanazi bodona ni na n'wi tshava u na pulani yin'wana yi kulukumba ngopfu na tinghala nga tirhisi hi ku u teke vukungundzwani lebyi nga xiphoriseni a byi humesi na ha
0: 0608875942 19 wa timinetse kumbe awara ya mbirhi i awara ya ku hetelele ka nongonoko wa GCR Talk nhlekani mamukeri
5: nkongo minjhani
0: tshama hi pfukini ngon'weni
5: hi pfukini xivutiso na xito xi ri yihi president leyi mi vonaka ku ri i nga ku yi tirhe kahle ka ri president leti nga kona kumbe na leti a tiri kona nkarhi lowu a tiri kona ka xaxamela leti nga tshama ti tirha mina loko ni langutini kahlekahle ku va ku vhele munhumunhu mina ni vona kahlekahle ku ri kulukumba lo Zuma hi ku Zuma endle yini na i Dlamini kahlekahle ku vona a ya komba ku ri vukorhokeri xi xa njhani ka miyexe loko ma langu ka miyexe kahlekahle a khalekhaleni ka yona a yi ri miyexe hi swona mara sweswiwani yi le mepeni ku tlampe mhava hi mhaka ya Zuma kuna Devin hi mhaka ya Zuma ku na swo hambanahambana ka ya Zuma koa ku mali vo yoto hambi ku ri mavhengele a nkarhini wa yena misela a hi switu swa ku tana ti-complex ta kahle ngopfu letikulu se kokwalayani a hi tiswa ku swihelele kwini ka ku vulavulavula mhaka fanele ku tlhela swihelela moyeni Zuma hi yena kahlekahle a nga kumaka a endla xikombiso hi le ka mexe a ha ri kuteni misele ya ku ri yena ku hoto tirhaku ya mahlweni lama ya ku ri masungulo lawaya se lavan'wana a hi seza ya vona swa straight nyana swo kota ku khomeka leswi hi nga kombisa ku nyana hi swona ka loko va ta va karhi va tirha a hi se vona xikombiso xa kahle a ka vona maswitwa niri
0: okay
5: a hi se vona xikombiso ka vona xo kombisa kahlekahle ku ri xa kahle hi lexi leswi nga xona kumbe van'wani va karhi va xi vona xikombiso xa kahle kun'wana hi tivi xa kahle nyana ku ri mara luya rito ri ri ka miyexe un'wana na wana a ya languta ka miyexe la nga vutiweku a wu tiva ka miyexe hikuna a ya vona ku ri impana Zuma loko vulavula hi ka miyexe ti endlekeni ka miyexe a va yeta a va swi vona na processing yi kona ka miyexe yi kona ka Zuma and then graveleswi pevin yi kona ka miyexe yi kona ka Zuma ndhawuna loko mpfula yina bava a ku nga fambeki bava movha yi huma patwini ya basini yi wa tlhele ka patu hi magoji ku jela mari kona mazuma i fa herisa magoji patile ka miyexe sweswi i famba 24 hours hambi wo famba tsipino wo famba kuma problem ka miyexe ka karhi hi ku ya Zuma histrena hina hi tiwa nga bebuliwa kona ka miyexe hi swi vona ku ri a ku ri na ku tika la tikumeriya mara ku base ku tampindlu mhaka ya Zuma mina ni vulavula mhaka leyi kahle ka ni karhi ri ni tswalo ka miyexe ni kulela ka miyexe ko sweswi ni na titiwaku hi mina mani ni yo muvha ya vaswitsongo ni ya kun'wanyana ya tshamela kona mara a hi yena ya vona ka miyexe ka mpondo ya Zuma hi tlhela hi vuyela dinga mazi nyana laha i Zuma famba na dinga mazi ni ya vonela kona i Zuma le ka miyexena vuyelela dinga mazi sekombela wa ngane kuri sesu la ngane bantle ene kuni le kuri la ngane le ba mara ngusene mo yene awa tsere go le ba bona kuni la ngane he mana mana mme no rusoma nang be fa man dire mafi mme ya ka neshe e zuma sela ba gore ke he komba ene ka wa rutiwe mme ni komba ka neshe ni komba le dire mafi e zuma se a komela ba ngore kuni ba komba kuni enkomo
0: enkomo e kenzi
5: kanje
0: enkomo Zero six zero double eight seven five nine four two. I do my one click on him. I'm getting.
6: I am Zimbe Zam Kalango.
0: It's zooming on me.
6: Zimbe Kakalang.
0: Manan.
6: What else is Shalom 71? One of the Ramaphosa 83.
0: Hmm.
6: Kwa wale shingana tisi la msawe mwono mjelaba tirivaye nalaba atira kuna bobe wa enta kushini wanga shi enti kashi. Zumana yena ulungi zengo fuku ya kwa halaka miyeshi marido kumola nguta kuta halaka wa mingi nisi kuya hala wana asuboneka se daswa isi le shushu ya abati isi. Nino vula kuloko kote kubu ya ira maposi yenu mwona kanti. Arama posa na leswi anga swi humesa ti hangala sela hi mavoko ya yena tinike yena swo swi dakwa swi kha swi tidakwela swa tini swin'wanyana hi ku i va nike hi voxe loko a yo nyika lava lomu a va ta voniketela maxaka ya vona ntsena ku fana na he Zuma a nga ha endla le ka miyexe ntsena a nga ha ndlangi kun'wana i mhana Lucas
0: inkomo you can see. All right, 0608875942. I train Bawanyan Kubo. Ba reyin baswon sakuin. All right. Bakona ilava, balakbekama banelo. Romela neleka WhatsApp insika.
7: Kalanga, eleko mitwin kalanga na santo makaya. Ah, mina nere sele ramaphosa phambi ninge sele ramaphosa phambi. Nkulukumbalo a ni n'wi tiva swi sangalaka ANC ntsena ni n'wi tiva na loko a ha ri ka mine worker. A ri murhangeri wa nghozi ngopfu loko a fika mabunu a ma ninginisa tinhloko. Ni n'wi tiva kha na sweswi hinkwabyo ku n'wi lwani lebyi nga kona i ta byi gombunula hinkwabyo loko a suka mi ta swi vona i ta va kukurile xitanga xibasi. I the original n'winyi wa vito la tema ka matamba.
0: Inkomo you can see. All right, 060-8875-942. Get on now, Mibs.
8: I'm
0: going to go on my leg.
8: I'm going
0: to go on my leg.
8: Tatana Mandela va humile a jele va fika va va presidente ivi ku tshunxeka ku va kona ivi va rhangela tiko leri va vhotiwa va vona president. Ku chika ka vona xitulwini va chike nawu wa ha ri kahle wa ha ri na matimba va wu dibela ehenhla ka Tatana Mbeki. Loko nawu wu fika ka Tatana Mbeki a ni la ku ta vulavula hi ku tirha ngopfungopfu ni la ku ta vulavula hi nawu sweswi. Loko wu nawu wu fika ka Tatana Mbeki wu fike wu tikomba ku wa ha tiyile swinene vuvhojovhojo a byi nga ri kona. A hi langutiseni nyamuntlha loko hi langutisa timhaka ta nawu ku za nyamuntlha hi vona leswaku vanhu va tele la tikweni hikwala ka ku va lava va nga nghena va fike va debyisa tintambu ivi tiko ra hina ri hlakala. Ku tirha loko ku vulavuriwaka hi kona ku tirha a hi vulavuleni hi ku tirha na nawu wa tiko ra hina wu va wu kha wu tirha ri hlakarile sweswi tiko ra hina hi tipresidente teti ti nga kona se hi ta ku va tirhile loko swi fika kwini hi ngo ho no va tlhelerisa hi ku kumbexana switandla. Mara a hi langutiseni ku tiko ri hlakale njhani ri hlakarile tiko a ku tirhiwi nchumu ku hava vanhu va nga le ku tirheni se hi la ku ta vulavula hi timhaka ta paving ya leyi nga kona hayi dya paving leyi hiku vana va hina va le kusikeni a hi lava ku vulavula hi presidente loyi a fanekelaka a nge mitirho hi leyi yi kona hi ko ku tirha koloko vana va wena va nga fiki hi ndlala mara vana va hina va le kusikeni hi ndlala vana va hina va hundzuke swiboto a va le ku dyeni ka nchumu va za va famba va yiva hi ku presidente na yena i langutise swa yena i debyise mavoko a ku le ku tirhiweni kokwani don a ni ali nawu wu debyile loko hi ta ku presidente yi tiyile a tiyisi na nawu wu tiya tiku ri kota ku pfuka ri vuyela matshan'wini leswi a ri xi a ri ri xiswona khale swi ta hi khoma kahle danku
0: nkomi khensi

0: ensikane mamukeri na we
1: eh mkhensa ku amukeriwa na kambe
0: mm
1: kulukumba zuma ofike abana xivono xinga xikulukumba ngopfu hi greater giyani a lava ku endla pilot project mara langa sungula kona sungula ka mihexe dinga mazi na yin'wanyana ku hala ka vu na hala ka vu tindhawu ta four zuma a ehlekete ku ndhawu yin'wana na yin'wanyana yi va na tliliniki na police station la greater giyani and then zuma millions and millions of people lava nga na HIV ivi a va na xivindza teka mali a yi sayinela ku vanhu va kuma ti-ARV loko vona va se tlava hatimana van'wanyana a va fanele va file hi ku mani to chavalala misimangi na loyi ndzi thavombeki leyiwani a va vadyi a va dyi matsavu they must eat a vegetable zuma ivi a sayinela ku va na leswinene leswin'wanyana leswiwani loko ko va ku a nga dyondzangi nkulukumba luya leswin'wanyana a va n'wi sayinisa a sayina a nga tivi ku loko a sayina i ndla yini i munhu loyi a ri na rirhandzu aka vanhu a lava ku vanhu va hanya vanhu va famba kahle ti-pilot project letiwa loko ku ri ku zuma a va tlhe a ya mahlweni a ka miyexe nkarhi wa ku kachiwa vanhu va 70 ya dinga mazisa ku ta va ku kacheteriwa vanhu vo tala laniwa loko suka laha fambile hi ku swilo leswi a swi endla a endla xilo a endla project a endla tliliniki a endla na yini na police station tliliniki na police station na tliliniki yalo la dinga mazi laniwani yi ngalangarile kwala na kun'wanyana hala va ri le kwini laninani lo rivala swilo leswiwani loko aka miyexe ni yile na yena zuma mina ni ri i ward committee ni tlhela n'wi khoma hi voko ni ku a ku e we mani ni ku yime swithola a ku hayi wa ka hina mani a ku joveka majola a vula mina zuma a loko a nga dyondzangi na sweswiwani a nga dyondzangi ende a va n'wi lavi xin'wana na xin'wanyana va lumbeta yena hi mhaka ku munhu wa swi tiva ku munhu i fanele a dya tlhela nwile ende a nga vabyi a kala ku lapiwa na sweswiwani murhi lowu va nga kuma lowu u va nge wu ta va hi 2030 wu ta va wu pfune vanhu zuma hi va ri ARV yi hanyise vo tala na namuntlha va ha phaka i kuma va karhi va hatima na leyi nga lunghi zuma is number one lavan'wanyana mina va nge ni kombeti lexi va nga endla
0: inkomu i Khensi.

0: abantu lapha kundluzela kuba kuhey iyende yini kwi lamatikweni onengofu bazisengofu bani ena ndhawu yi ringana ku na muganga wa tiko ro karhi leyi nga lunghisiwa hi timali ta mfumo mfumo wona wu tsandzeka ku va wu tirhela vana va wona a ri yena vonani na malembe mangani na sweswi wa ha lava ku va a ri ku rhangeleni i ya ya dinisana tibenke to karhi leti va nga ti nga khidama ti famba hi matsolo aya xaveleriwa va ku khomiwa hikuva van'wani loko va onha va ta tsandzeka ku khomiwa a tshamanyana masikunyana va ku huma i fika eku doctor ya wena yi ri ti-medication ta wena i nge lungi ku tiiiselanga a khotsweni a nga tshamangi kahle kahle hi nga vulavuli loyi a nga la xitulweni hi vulavula hi mbeti hayi valava hi vona ni va vonaka va mucata a ko va ku va ku khomela loko presidente yi tshuka yi fambile yi ya akule va ku sala i extra a va weli kona va ze va fuma va lavaya se ni vutisa ku n'wina budon
1: a ni xo ngopfu hi vona ni zanga ni nga twa hi voho kumbe va nga va fumi maybe ku nge se va nkarhi wa mina
0: avuzangi va fuma lavaya a vo va xandla xa president loko president a tshuka a vhakatile hi vona a va sala va extra hi vulavula hi lava va nga la na lava va nga huma se hayi lavaya va ka Zulu a hi va tshikeni va ya va ya wisa a ku ri ku tlanga no tilumisa n'wana wa vona a ya chayisa le jona chaya emiyimani swi helele moyeni loko a ku ri n'wina van'wanyana hi ngheni na sweswi ma hambatisa se hayi a rezi a hi yeneni i mavonele ve ri amakanetiwi a hi nyizenbuse
1: hi nkomu ecansi
0: yebo
1: allright 060-887-5942 maybe hi nga tshuka hi teket voice note hi twa leswaku van'wana vo va swi vonisa ku yini lava nga hi rhumela eka WhatsApp right va ri hayi nge se tlanga ti-voice note wena i nhlikani
2: nkomu airtime
1: aye
2: a na ha vula ku ri president leyi nga best ya leya nga le henhla ve swamisatini ya mabe eku ngheneni ka yena loyi a n'wi rhangerile na sebamta mi kha mi swi hikisa yimbelamani ka boxi mavili loyi a lave leswaku ku nghena un'wani loyi a nga kusuhi na yena ivi swi tandza ivi swa endzaku loko nghena yo ivi a sungula madeli ku tirha hi tipurezidente hi rimi ya rita matiko laman'wanyani lama ta xifundza leswi to fana va free state manimani yepopo manimani ku ya ku ya humelela leswi va nge va ri yini premier league and kwalaha mi kombaku na lava va nga le ku fambiseni ka ti-department ndo languta ka leya masoja na leya eswihilini leti a thengelani ma vona ivi va endla ku va tekatekisa switeswaku loyi i na tshama ka switimisi tekatekisiwaka hi yehe loyo timbono ene yin'wanyana leswi nga onha ngopfu ku nghene swo fana na ti-covid leswiyani leswi lavaka timali mali ku hava mara tin'wana wa swi kota ku vulavula na vanhu ku va kota ku va donata va nyikela swo va swo swi pfunaku ku lwa na covid liya ivi ri suka kona yena loyi a nga suka a nga teketela timali ti nga ya matikweni ti tirhelaku vanghana va yena ti tirhelaku ndyangu wa yena siti relaku onde obala mitano jama mulamuti sikirata kumarano ile kupandi senta kidoka kuna tu sarizi sokar yeti pe enjwa ko ye ni o sembulalo marelo wasko da kuti manage kulesi ya kia emazeli ila mwota mtu mwaka tamati ena ndeni tu mwaka le tamati ni ati shungu ina mwota in 2009 mwela aga shungu na shona mabulanje la wako mabili ya jwe kwele kwenza kuri angabonake hiku simbali kuhani mara kasho malamala kisi nako hili wari nitaku pema lii apecha kutikori ya rika hifuneka
1: Mr. Makumen
2: ahimo
1: karoko se wibonzo kishnene mitai kome
2: Oh,
1: no, in Chicago, you can see.
2: Aye.
3: Aye, vamos a ver, don, in Chicago. Inai, pukili, mpukili, shana, wananga, na. Aye, mina, bone, lera, mina, ilir. Tatana, zuma, bate, relishnen. Nabona, bate, rin. Labanga, terako. Batirini swa bonaka mara sweswi la ku vula ku Cyril Ramaphosa ile ku tirini loko swi endleka hi the hi 45 years mvenda loyi a tirha na yena Cyril Ramaphosa ile ku tirini a hi the hi n'wi nyika chance yin'wani a tirha ro hetelela a hetisa leswi swi nga moyeni inkomo ikokwan Jesu kwa lati A
4: Sheka nilo nene budon aka Jesu ara thoko ya leku itweni loko mhaka no ya e budon emabonelo ya mina ninge vuli ku aka president hinkwato leti ti nga nghena kusukela aka Mbeki nyaka-nyaka leyi n'wani hala ku ta hala wani ne hi yona yi nga endla ku tiko leriwani ri ze ri kumeka ri va phuwa hi ndlela leyiwani phela ho ka hi nga swi voni ku tiko leriwani ri phuwa hi nga vuli ngopfu hi ku ri phuwa aka mali ri na yona mara mali vona vo va ku teketeleni vo va ku teketeleni mali so ma vona loko a ri nga ri phuwa tiko ra hina ne loko vanhu vo va emintirhweni vana lava pasetelaka vana va le ku pasetelena eswikolweni lembe na lembe va pasa ti-grade 12 se vana lava va ya tirha kwini va ya tirha kwini hi ku khale ni a hi tiva ku lava va mathichara lava khale lavayani loko a za a pasa matiriki a kota ku endla leswi swa private teacher ivi kusuka kwalani a kota na ku va a kha a ti antswisa a ya mahlweni hi leswiya hi makumbi se emidyondzisi se sweswi munhu i pasa matiriki a famba a yunivhesiti a vuya a rhwele maphepha a fika a tshama se swi cince ngopfu swilo leswiwani swilo leswi mota swi languta swi cince ngopfu lero vana va hina va le ku hluphekeni tiko ra hina ri le ku hluphekeni ku hava la ri yaku kona ku hava la ri ya kona tiko leri ra hina leriwani budon hileswaku a ni swi tivi ku hinkwavo ti-president 31 ti nga kona kwalawani kumbe vutlhari o ka nga ri kona la nhlokweni na kumbe vutlhari o chava ku tshama na vona hi ku loko vutlhari a ri kona a va ta kota ku swi vona ku tiko ri fanele ri fambisa ku yini vana lava va nga tirhiku mitirho yi fanele yi humisa ku yini se i nga ku vutlhari a nga kona la ni vula la nhlokweni la vutlhari a nga kona aka ti-president ta hina a va vula na manganyi kwale ka xikukwana ni kombela ku tshika lexi ni nga photosa photo
5: Ahe bo dono to tsai vuya futhi ti ta kakai o kakai ni lexi nga xona a hi xi ti ku hi vula swona kumbe njhani na Mandela a ri kahle na yena swinene a ri kahle Mandela Ramaphosa na yena mani voni xizathu xa yena hi ku vo n'wi yivela va yi va timali ta mfumo va jetela vandla swin'wana na swin'wana va n'wi tlingaka a nga tlharihanga voho va nga tlhariha Ramaphosa mina yena ni vona a ri kahle hi ku a nga na xizathu wa kha wa ka a kaya lomu ti-COVID-ini wa nghena huma lomu ku hi sweswi ve ri i nghena le ka bola hambi hi bola leyi vanhu va nga ta vabya hi yona i ya ya vulavula na tihosi ta kona hi bola leyi ku byi nga fiki vuvabyi lebyi se me ni n'wi vona a ri kahle wa fana na Mandela i na ntwela vusiwana hi hina vanhu hi nga twela ku visiwani ku ha n'wi yivela i humesa mitirho ya ti-tend i humesa hina humesa timali a va tholi vanhu va teka mali va tshama hansi va mi byanyela ku hi ta kota ku languta Ramaphosa ku a nga kahle i kahle i mhani ma huri kwala ka mapuku a ku ya dyona na ku tlula danga
6: bodon na vayingiseri munhu loyi ni vonaka a nga tlaka a va presidente hi la nga kona swi nga ku fumeni hi loyi a nga lwa nyimpi yikulu hi leyi a nga ku yi lweni sweswi i hlangana na tihasasa swo tala se president Cyril Ramaphosa Matamela loko ku ri ku a swi kota a ta tlha a vuya a xitolweni xa yena a tirha the way ku vo tala ku huma swi swo tala hi mhaka ya yena maswona na mavana Thabo Mbeki i le kula a nge swi koti mara Ramaphosa wa ntlanyana wa ha ri kahle na miri wa kahle a nga swi kota ku tirha number two loyi me ni n'wi vonaka a nga rhangelaka tiko loko ku ri ku Ramaphosa a nga pfumeli ni vona Paul Mashatini deputy president hi yena ni n'wi vonaka a nga na xivindzi i vuya un'wana loko wo langa president loko o tlhaa ku va loyi wa va ri mamfana Raymond Lamula mavamfana ka Lamula liya i kahle hi voni va vonaka va lava nharhu lavambirhi lava hi va nga landzaka Ramaphosa hi le ndzhaku inkomu phi nga ndlana ka bona
7: ahee bodon mi pfukile hayi na hi pfukile ha ka ha yi twa nhlokomhaka mina hi ku vona ka mina i ni ku fana nani i va lava hi rhangelaka sweswi papa lavaya ku valavula ntiyiso vo nghena va kuma ku ku na president leyi nga hlasela yi nghena yi dya yi dya yi dya loko se a nghena loyi a kuma ku heyi ku na mavango mo tala lama nga endleka mara ku valavula ntiyiso ni wa mvhenda loyi u le ku endleni swona Ramaphosa u le ku endleni swona mina na mina loko ku hava ku ve wa vuya a ni ta tsaka loko ko vuya yena dank bodon
8: avuxeni bodon khalanga u kahle mathebula avuxeni bodon ya mina loko a vo ti-president ne ta hlawuriwa letiya ti nga humesiwa letiyani ne a mina a ni ta khesa Thabo Mbeki ne a mina ni swi twisisi ku ri ku za va n'wi humesa problem yena ku ri hina ni ri lavo tivango lawa Thabo Mbeki mina a ri na ndzhuti no ka vulavula mavona a swi twaka leswi a vulavula ne na ni tirha Thabo Mbeki a yi vulavula masiwana sweswiwani ku nghene titsotsi sweswiwani hayi a ku ngi nchumu bodon se a ri ri bodon mara mina ne mina Thabo Mbeki na n'wi fevha na sweswi na n'wi fevha mau loko hi votela Thabo Mbeki va president na mina ku nga va mina wo sungula laha ka sikhunyana la lama hi bodon i mavonelo ya munhu wun'we wo duma ri yexe laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mxava la block 20 ka sikhunyana papa a xiluvana a fana mina hlayisekani mukhaya wa mina bodon tanku
9: heyi khalanga Ramaphosa i tirhi ngopfu me hi ku swi languta ka mina loko ko tlhela ku vuya mfumo wa Ramaphosa a swi tava kahle lavan'wana hinkwavo ku hava na xina xin'we va nga xi endla xo antswa lava va ri kona ka mfumo wa ANC ni vona a ri yena betha ka vanhu hinkwavo lava nga nghena le xitulweni lexi a nga ka xona Ramaphosa ni vona ku ri yena antswaku hinkwavo va zanga va endla nchumu loko ko tlhela ku vuya yena mina ni vonaku a swi tava kahle ri kaka ro bava na marhanga emthindhambi ni la gongwangwa la ku nga na gongo ra mali tanku

0: Why you never saw the case?
1: Swivona ku himpela njinga leyi na le kaya loko va nge se ku chayela risimu leri n'wananga a swi siza swi famba kahle
0: leswini u fe u humelela
1: mukon'wana a humeleli a ta tatisa macheleni va ha lovola va fanele va sweswi
0: va lovola ande vafanele va sweswi lexi va chelata ngoku ka swilonkwa swine i ku lovola loko mo languta kahle oze ku vo December so swi phikisana ku lovola swiritani leswi u ve rismanimani xa lovola mundzuku va ka chomi ya koho mindlu wa chomi ya kona vunharu swi cala swi kha swi lovolalovola mara no twisa ku ri ko va fashion yo karhi yi nga fika hi xitalo sweswa kona a swi
1: ene lexi va ndzi tsakisaka hi xona vabuti va sweswi va tlhe va endla yi va traditional wedding
0: ya
1: a va ha rhandzarhandzi leswiya swa ti-white wedding i kuma ku na rhoko ya kona na suti ya kona
0: hileswi yo rhungiwa swi sasekile
1: vamakoti va 2026 mi ndhundhuzela mani congratulations va le ku tirheni
0: mara makha ma sweka phela lexi ni xitwisisaku hi vona ne mwala mani vamakoti mani kuva swaku ya yi fakwini hi leyini hi leswiya
1: waloyi wa hlantswa tindichi kwale van'wani va ku hina swakudya swa loyi hi nge dyi
0: hi vani mara swo swakudya swa swo sweka hi makoti ni nga dyi ni twa hi nga ri a swi tshamisekangi
1: van'wani va va na swivutiso swa ku i tirha njhani na mun'wala leyiwani ndlisandlisa ku yini na tixiyaxiya leti wa nghena exitikweni njhe a sweka vuswa loyi kambe i kuma ku va tlhela va swi kota hi ku vo tala va kule va kha va dyondzisiwa makaya va ngiseri va yina amukela ka nhlekani wa siku ra namuntlha namuntlha emusumbunuku ka siku leri vo tala va ri dorobeni ku tele
0: ya
1: dorobeni ku tele namuntlha i siku ra red cake na dragon
0: khomeki yo hambi sweswi ni ngo tsemakanya kunene hi kona mara ni swi vona ku hayino i pensapensa mani vo mhana vana na vanhu va vona ndzeni ka doroba swin'wana swivanano swa denda swi swi tivi mara ntwa hi nga ri khala ku ri xo hundlanyana mara sweswi vanu va sweswi va kula va kha swaku va hola hina hi tivi kule hi kha hi twa ku a hi deni
1: mara loko ku nga ri mata yi kuma kwihi loko ku nga ri
0: mimanaaliyanikalehle mali liya ya mudende wo fanekele hi swi vulavula kahle
1: i ya ma mara va ha ri ko va papa lava va hirilelaku mali liya va ku ku fanele ku xeriwa a mi ta khomiwa n'we makuvambiri nharhu timila se ku be kahle liya awara liya nharhu mingisa mina xipano xa bamba reloaded loko xi fike kahle namuntlha siku leya ra ti-6th July 2026 musumbunuku lowo saseka a tshemba leswaku weekend ya n'wina a yi sasekile kazi ya n'wina weekend a ri njhani
0: weekend a yi tshamiseke swinene ngopfu mani na tshemba leswaku weekend ya mii leswi a yi sasekise hi swona na vayingiseri a yi saseke hi ndlela yo yaya
1: swa nkoka sweswo mingiseri wa mi mi nga ri va leswaku hayi xipano hi loko xi fikini tlhe hi khensela ya va nga siku lori hikuva kha va kote ku fambisana n'wina kahle ngopfu weekend hinkwayo ke fika kahle ngopfu eka nhlekano siku ra namuntlhla ka nongonoko wa GSR Talk
0: i sweswo ke mingiseri wa GSR famba kha yi famba kahle ka nhlekani wa siku ra namuntlha ka sika ya awara leya ntsevu hi ta va kha yi gimeta nongonoko ka awara ya ku sungula mingiseri ku nyiketa kahle leti bakuwa ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke endle ka matiko mambe awara leya mbirhi hi na tinsimu timbirhi ka siku ra namuntlha ku nyiketa RNP hip hop kumbexani ke vunangalela bya afropop u ta hi byela leswaku risimu ro sungula i risimu ra mani naswona vhiti ra risimu i mani awara ku hetelela nhlokomhaka mingiseri wa GSR famba hi ri na yona kokwana ka xihondo 106.0 xikan'we ka n'wekena ni birthday wishes va yi swi khomi kahle veleke eka nongonoko bamba reloaded tani tindzhawu ta ku hambanahambana ku na miyingisela kahle mi ri kona mikambe ri magondzo endorobeni ra hina ra giyani va nga swimawusa vacheri va swibazana na n'wina vo a yi kona mani hamu amukela endenga lowunene mpela ke hi loko radio yi sungurini
1: hi loko hi fikini vakhazi na vakhazi va ri vakhazi va hlayisana wa kha wa hlayisana na khazi wa wena wena kwalani ma foyinelana ma chekanachekana
0: khazi
1: va ri namuntlha it's international kissing day va ri ku ntswotswana a wu ncuncu murhandzi wa wetse wa ntswotswana mukhati
0: wa tirikulori
1: na vakokwani na unwana wale uhlanganaka la yena ku minjani nwana mhani
0: mha na mtirikulora ni
1: a Yesu sene amtirikulora Mina khome mo porisa na swivona
0: se. A ngo hele tirheni. E vakire eka swilo swinga fanela ku va swi swi. Mba.
1: Na le taxi na munthala ku makhami khani, makhami khandila, ana munthla hi sukura ti mali ta vana. Loko mi chika mi ku driver hi kesine.
0: Mba. Mba basa na taxi driver kwana.
1: Nana.
0: Le kwana ti dili ma ti vana ku va mi chichela va mama set.
1: Mba.
0: Loko ri chaisa ani ngo ti wa mama set ra vulo. Hedisi, ese burga driver wa society. Anda ka swi ta kala ndaka tlhelongile male fan mixer wa GCR fa na tloko makata ba huku ya awara le ya mune ma ta mama sa
2: kulo anya vlala na patron mana bawa
3: munga se fumela
2: lava ku tukulwa mbazi matomene boys ani ya ku dla mono baba

0: ori ya ikhona ni byele swa kwa vuni wena nda ku bana ku rivala nda ku bana ku dlaya
1: xingomani lexi i khale ya
0: ve ri loyi a nga na vumbhoni bya swona i Hlavo
1: Hlavo a ti na swona
0: hlamusele Hlavo se Masingitana swa kala la i ta hlamusela ku swi endlise ku yini Masingitana ni twa va kha va vulavulana ta ku bana ku dlaya
1: xingomani lexi ze xi yimbeleriwa i kuma loko hundza patwini kuma swi vona swi kha swi yimbelela e xingoma se
0: Masingitana ta ku bana ku dlaya mi
1: Hey, mikiserwa hina engenini kahle na kambe ya ri ka awara ya ku sungula loko haku hi kuma haku amukela mikisera mina ka nongonoko wa bamba reloaded awara ka 13 nga tinharhu kambe ka nkarhi wa sweswiwani khomense wa tivelese hi simela kwile ka awara liya ya mune i nkarhi wa swihungwahungwani khazi
0: ya i nkarhi wa swihungwahungwani mpela ke khazi nga rivala leswaku siku ra namuntlha mpeleke i ve ri international kissing day ne khazi yi nga zaya ka swihungwahungwani khazi wa mele olright a hi languti kahle mikiseriwa gcr fm leswaku hi famba njhani kumbexani ke hi fambisa ku yini ka siku ra namuntlha ka mahungu lama nga kona ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko mambe vaaki va Afrika-Dzonga lava hanyeke etikweni ra Nigeria va nikiwa 30 wa masiku ku va longalonga swa vona na vona ke va vuyela kahle ka rikwavo va ri vaakatiko va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lava nga le Nigeria nakona va ri hayi a va longalongi va vuya haleni Nigeria na yona yi la ku lunghisa swa yona
1: ene phela a hi ro sungula Nigeria yi endla sweswo yi tshame yi swi endla
0: swi la ku
1: phila ku ya haya amahlweni ku va yi kha yi swi endla vuyani kaya vana va
0: vuyani
1: kaya maxivutiso lexi ni nga na xo khazi i ku vamakwerhu wa hina vasingongo va sesiwa hi ndlela va nga tekiwa kwele vo tala phela va tshama haleni ene hi ku sweswi ku na mhaka ta ku vakhalabyi va fanele va tlhelela kaya xivutiso i ku va yale kumbe vukati
0: byi bya hela lexi nga kona i ku loko i rin'wana tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i va i nga ri na maphepho ma mpfumelelo ma ku nghena wa ku nghena tindhawini ya ta le Nigeria leyi a wa ha ri wa kona
1: loko
0: loko i ri na wona swi tshamisekile se vaakatiko ve ri vuyani xo ku mhaka leyiwani na le Zimbabwe feleke swi nga namba no fikela va ku hayi khona lava nga le Zimbabwe le a va vuyi kahle kumbe va nga namba no cinca va ku kahlekahle a ha
1: lavi
0: na maphepho a wu na maphepho longa lexi nga xa wena
1: kahlekahle leswiya swa ku ve ri ya tirha a handle ka matiko i nga ku swi ta vheta swi fa
0: ka nkarhi wa sweswi a swi ta vava hi ka sika va kombisa leswaku ri varhangeri va nhlangano wa vantshwa va Nigeria va khomile nhlengeletano na vateki va mahungu kutani va nyikile maAfrika-Dzonga lava tshameke eNigeria masiku ya ku ringana 30 ku paka leswi swi nga swa vona
1: nkarhi yo yaliya ya hina
0: eku heleni ka van'hweti ya ma-1 26 a va ha laveki tikweni ra Nigeria kambe gomo
1: come back home.
0: Wena kaya bafuthu. Wena kaya shem. Very ama laveki kwa la Nigeria. Ngomana wa shaka bangala Nigeria ne.
1: Vadzwele mana ba buya kaya ku vata buya ba hlayisekile na bona hiku ka nkarhi wa swona swi tikomba nge ku ximile xiwani. Se xa xiya ma
0: twist ka
1: xibia. Naswona vana ha hlayiseka. Hi va hi kha hi rilela vushaka. Inga ku South Africa inga kambe mingisa. Mina ba kha ba hlamusela ku kulobe wa vanhu. Ibola a DRC Congo.
0: E bola ya mahlweni na sweswi.
1: Ya a mahlweni leswi va makweri va ha tlhelela kaya swi ta chavisa xem. Loko ri kuna van'wani kwele va fanele ku vuya haleni phela naswona swi ta komba ku ha hlayisekanga. Vuvabyi lebyi ingaku se byi simeta ku fana na COVID-19 a hi hlayisekeni va makweri.
0: Alright, sweswo ke mingiseri va kha hi famba kahle mfeleke ya mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha ke langutana kahle mfeleke na wona mahungu lama fambaka mahlweni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we kene le ka matiko la me le handle a hi languteni kahle hungu leri fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha leswaku lava va ri yini vahlampa va tiko ra Malawi va hundzele emisaveni nkarhi lowu a ri ebodareni ya le Bed Bridge atindhawini leti le Mesina exifundzenikulu xa Limpopo i mhaka leyi nga humelela mingiseriwa GCR FM eka siku ra namuntlha leswaku a yi khona mhlampfu wo matikweni ra Malawi u hundzele emisaveni a ri a Bed Bridge ya Mesina exifundzenikulu xa Limpopo mahungu ya vula leswaku ri muakatiko wa tiko ra Malawi u hundzile emisaveni endzhaku ka loko a werile hi ehansi hi nkarhi lowu a lunghiseriwa maphepha ya ku ya etikweni ra rikwavo vanhu lava a va ri kusuhi na yena va vula leswaku ri ke mufi a ri na swiphiqo swa hanyu la anga hluleka ku kuma ku pfuneka hi xihatla va swi lamela mhangu feleke va tivisile leswaku ra ikhola a nga fika a tiyisisa leswaku va ku va va hundzela emisaveni moya wu hambanile na nyama ya misava hi ndlela yo yaleyo moya wa vona a wu etlele ku rhula xem no vona no ta yi nga ri
1: no karaya
0: loko ku hume swifambo wa ku swifamba ne a va fanekele va matiko hi nga vulavula hi tiko ra Malawi hi nga vulavula hi tiko ra Afrika-Dzonga ku ri na madokodela lama

0: mama humesiwa eh ba ri karhi ba languteka ka ba langutela vutomi kumbe rihanyo tsundzuka kahle lava yani va vana lava nga beburiwa a campaign loko vanhu va fanekele va famba va tlhelela atindhawini letiya ta hi le Malawi ne xana ke lava va koti ku pfuniwa hi madokodela xana a ti-borderini madokodela ma nga ha tsandza yini ku tshama ma va ma langutela kahle ka vutomi bya vanhu hikuva van'wani va va karhatiwa hi swa ti-asma van'wani yini se leswiwa swi ya dlina swi vuya ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri dlaye vahlampa se swi ya endla swi ya mahlweni na ku onha vuxaka swoswo leswo
1: impela loko a hana ku ta kahle timhaka teto ta vahlampfa kumbe va maxaka yena lama tlhelelaka makaya va va kha va hlamusela ku khomiwa mabazi lawa a va rhali vaaki va matiko ya Malawi xikan'we na va Zimbabwe lava a va karhata hi nchuluko va fikile eMosina eLimpopo laha vaaki lava a va tirhisiwa no pfuniwa kona ku kota ku va ta kota ku tlhelela ekaya ve ri vanhu lava hinkwavo va na nchuluko swi tikombe ingaku lava va nga fika va va kha va tshama ndhawu yin'we for nkarhi wo leha ivi va dya swakudya swo karhi swi tikombe ingaku swakudya leswaku na nkika swo swi nga ta ha wela ka swilo leswi va nga ta ku kumbexani South Africa yo ringeta ku teka vutomi bya vona swi ta chavisa vuxaka se byi le ku feni swinene ti nga tivutisa ku ri vanhu lavo hlaya hinkwavo vanhu lavo khandziya mabazi ya 10 hinkwavo ka vo hinkwavo va na nkingha ya nchuluko swi va swi kha swi nga twali i timhaka leti va ku kha ti ri kona kambe va kombisaka leswaku a va ri xibedhlele xa le Musina lava hlamuselaka va fike va kota ku va kha va kota ku pfuneka swi hungutekile swo tala.
0: Alright, sweswo ke vingiseriwa hi GSFM hi va hi kha hi ya mahlweni mi nyiketa kahle feleke mahungu lama fambaka mahlweni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga nakambe ke hi kona mulunghisi Manciza wa nhlangano wa wo yimela vatirhi wa nhlangano leyi wa ku yimela vatirhi va lango u ve na press briefing namuntlha laha a vulaka leswaku ri ke eka nhlangano wa president Cyril Ramaphosa na Phakela Omthakathi wu tele vukungundzwana mulunghisi u hehla leswaku ri Ramaphosa u nyike Phakela Omthakathi mali leyi nga ringana 3 million leswaku va tshika ku hlongola vahlampa eka tiko ra Afrika-Dzonga leyi ku vuriwaka leswaku ri yi te hi tihafu laha yi nga sungula va nyikiwa 1.5 million Bejan Chauke loyi a tirhaka na Ramaphosa endzhaku ka loko 1.5 million leyin'wani va hehla leswaku ri va yi kume endzhaku ka March kasi ke Bejan Chauke wa khumbeka eka vukungundzwani bya CR 17 la president Ramaphosa a hihliwaka hi wina conference ya ku va president bya ANC hikuva hi vukungundzwani laha swihehlo leswi swi nga pfaleriwa ecord ntwanano wa nhlangano exikarhini ka Phakela Omthakathi na Ramaphosa a wu se tiveka naswona ke a swi se tiveka leswaku ri loko swihehlo leswi swi ri swa ntiyiso ntwanano ku ve yini Phakela Omthakathi na yena u arile swihehlo leswi laha a nga vula leswaku ri yena ke i ntsumi ya tilo a nga tivi nchumu kasi ke xana loko ku ve ntiyiso president ra tiko ra Afrika-Dzonga Ramaphosa u hakela Phakela Omthakathi 3 million i yini lexi endlaka ku ri mfumo wu sirhelela vahlampa vo pfumala emaphepha ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku na timali leti humaku ku huma ku humesa president
1: phela mi nkarhi va loko a va va kha va veke va ku 6 million leyi nga ta yi kha yi tirha kumbexana leyi nga ta yi kha yi humesiwile leyi nga ta tirhisa va xiphorisa eka mhaka liya ya ti-30 swi heta swi va swi na ku tshembisa mi nkarhi va leswaku va va heta va va kha va hlangana president xikan'we na yena Phakela a xihundleni la Jacinta a hlamusela ku ri yena a nga swi tiki ku na meeting kwalaho
0: va hlanganise xihundleni wa vo swi vona ka swiendle swa maburi swa ku yikhona vanhu lava ni tirhaka na vona wa swi vona hikuva ku a ni tangi ntirhweni 1, 2, 3 va ku ve ri vanhu lavawani a va kha va haxa hala nghena ka Facebook u ta swi vona hi vanhu va hosi hi tirha njhani mehe ni ri kaya ni kha ni nga
1: swi nga tshamiseka phela swa tshembisa ku himpela ingaku murhangaphandla ku na leswi va nga swi endla a va ringeta ku va va kha va tisa ku rhula tikweni naswona Phakela Omphakathi na yena
0: Phakela Omthakathi ni ze ku posta la ku nikeleriwa timali to karhi se sweswo ma ku kombela ti-donation yimile
1: komba ku ri himpela
0: maxaeri yo
1: yo jena chelede u yi one hununa loyi a hi byeli kahle ntiyiso mphe mi nkarhi va loko ku ri before o ti-30 ti fika a va heta a kha a kombisa ku ri ingaku yena swa machoni machi a nga ha ri ka swona
0: wa huma ka swona se yi kumini mali
1: ingaku loko
0: hi yo mhaka loko va fika va hlangana ntombi liyani ya ka ya Jessica a nga ri kona va n'wi
1: siyile
0: a ku ri na mhaka leyi karhi endleka leswi hundleni na loko u languta kahle ka swiyenge swa mabulo ku na ku cacana kumbe ku cincana hi marito between Phakela Omthakathi ku na ku cincanacincana hi marito
1: social media hi face to face
0: lowa mfu wethu sweswo nga boxa mhaka leyi swi nga ndla se yi enta ku ya emahlweni rin'wani hungu ra ku hetelela ku na vanhu vambirhi lava a va kunguhatile ku dlaya mutirhi wa Department of Home Settlement eGauteng va khomiwile un'wana wa vaehleketeleriwa admin clerk ya ndzawulo mutirhi loyi a lavaka ku dlayiwa nandzu wakwe i ku va a pfale migingiriko

0: ya vukungundwani eka ndzawulo loko waze iba kuma swa kuna vukungundwani lebyi famba ku laha ifika elungisa va ku tima
1: ya va ku tima va swi vona ku impela ta humesa swihundla loko a langutana kambe ka swihungwangwani leswi nga kona mbengisari wa mina veri makwa wa xisati wa mufi khale ka msc tlhelo xirho xa seleka huvo yo endla milawu ya kzn xa vandla ra anc dr ntutuko mahlaba i va kha vule leswaku buti wakwe a ri phuphu ya ndyangu wa ka vo mahlaba u lovile ndzhaka loko va kha fika a tlumbiwa hi movha a kha a endla vutiolori na mpundzu leswo tsutsuma na mpundzu enewcastle tolo ni mixo lava ka kha kombisa mingisero mina ku ri i va kha vaviseki swinene lava a tlha a va na ku solasola ku ri ingaku ku na leswi nga humelela tanihiloko a ri ka vandla ra ANC mingisero mina va va kha va tlhela va tsundzuxa vanhu ku ri swi kahle ku tiolola khazi na mpundzu kambe a hina aveni ni kha hi languta loko ku ri ku va yi kha yi tsutsuma i nga mbali leswa swa ti-headset swa le tindleveni ku ri i ta kota ku swi tiva ku na loko va kha ku ta na movha phela vo tala va heta va kha va bisiwa hi timovha hikuva khamba le i swa le tindleveni a hi ali va ndlela leyi va kha yi vona mara xin'wana na xin'wana xi ngo humelela ngo fika yi bisiwa hi movha ku ngota madilori
0: swo hambanahambana
1: mi nga rivala leswaku ku fanele ndleleni u nga kha u chayela kahle mara ku ta wun'wani yena o ka a nga chayeleku kahle se n'wina hinkwenu va ku mi kha mi tiolola na mpundzu hambi ndenga a hi swihunguteni ku teka leswiya swa le tindleveni hi swi susa hi famba kahle hi ya hi endla leswi hi swi endlaku i mahungu lama hi va ku a hi na wona eka ra namuntlha siku ha tshemba himpela ma kha ma mbambazana kwala texini na kwala makaya
0: mbambaza mara na loko mbambaza ne languta swa ku mbambaza munhu wa njhani van'wana va swirhani ku mamasiwa
1: a va na choice namuntlha hi tlangela siku leri hambi wa swi lava hambi wa swi lavi hi ta dilela na we
0: mamasa mingiseri ma until 6 o'clock na n'wina mi ni mamasa ka ni mi rhandza njhani Donald tirisimu rika dhuwa vini ko I deserve so kahle kahle ka album liya yinga dhuwa vini va ku Rain of Love eka sikanta ka sisumingiseriwa jiseri famta khalanda kahle lunghile malepfana mahungu ya awara leya munhu i maa

Akela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya. Akela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Ari Marobela Funeral Services. Vika ni ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: summer simra kwa mixer wa GZR FM drag every to njema ku love is blind
1: love is blind
0: yeah
1: na loko ya swivona kuri khale loko se mhampanini ku ha jani na
0: or go
1: mina
0: nthanda na munhu yaka
1: mara ka
0: mina akundleke yini
1: why mina njelang
0: why ka why se are so
1: kuse va ku love is blind
0: yeah
1: icon
0: nkarhi wun'wani loko ro ka ri nghena rhandzu lava vanhu va ku hey ha helo a yi voni liya yi njhani eka ri lo wena ke
1: itsaimunhu un'wani wa mampela
0: munhu i na munhu wa yena
1: ya munhu i na munhu wa yena hi mpela vayingiseri va yena risimela ri nghenisa kahle ka awara ya moni tlhe hi khensela kambe ka mahungu ya awara ya moni sika kahle ngopfu eka lunghela ka malefani le ka awara ya vumbirhi leyi hi khomeleke kahle swiphemu swi nga swimbirhi mingisamina xiphemu xa ku va hi kha hi kuma kahle tinsimu leti ta timbirhi letiya lami nga ta titwa moyeni mingisame tlhelelanga ku na nsimu ra number one hi byeko ra number one i ra mani naswona ri ku yini kambe ke nkarhi va leswaku xiphemu lexi xin'wana hi ta hi kha hi kuma kahle ti-celebrity gossips eka nkarhi wa swiswona kambe i nkarhi wa ku va hi kha hi twa swingwangwani leswi va swi nga kona kumbexani timhaka leti nga kona kambe ke tinsimu timbirhi tiko
0: alright xa wena mingiseri i ku hi byeleswa ku risimu ra number one i risimu ra mani naswona khe vito ra risimu i mani risimu ra number two i risimu ra mani naswona khe vito ra risimu i mani leswi endlekaka nongonoko phamparilo ti mingiseri wa GZR FM eka ntenga wa siku ra navutlha vakhazi va gemba ko i nga ri va ni ku mamasa namuntlha ka mbamba
1: va nga mibi kwala taxi se mindlayini
0: no mara i kwala munhu loyi a nga bhaku munhu i n'wi bela gwaya u mamasa mamasi wa loko
1: phela na vanhu lava va nhlonge basa va hanya hi swona
0: so mamasana swo yila ka hina
1: muntsontsi munhu
0: wa ntima wa kwapa all right
1: risimu ro sungula ni na rona laha

0: I cut dear from Sagatha fell again. A PK MZ,
1: Makuma Gumba,
0: Chaled, Machangura, Zaka, Jo, Jo,
1: Jo,
0: Ali, Ndara, Ma. Isa ku.
1: Kwa laka mali.
0: Ika e vula vurisa swona swona.
1: Kwa laka so xava.
0: Leswi lava ku vula vurisa xisona magumba. Literacy.
1: Magumba. Ene magumba mana nkoka mani. E rangisa wona ka swona.
0: Ha ku hava xingona handle ka mali.
1: E
0: na boderiki ya vula sweso.
1: Yeah.
0: Yiku ya yiku e ba beri beri wona nga bi ku biya xikwa ma boti. Lego
1: ya ramali ibi
0: ni besala inani very ni nyari bodi mkulu ya
1: swivula ku hayi loko nga ri ha fani sungula ku zama zama kambe mikisara mina singena kahle eka swiphemu swa ti celebrity gossip se leka awara ya vumbirhi nere so hi heta 18 minutes simela kwele ka awara leyi ya ntlhanu eka n'wina ma nga ku yi kumaka hami amukela ni ngene ku bamba tilaudad na n'wi mi yingisela kahle miri magozi yana ku hambanahambanana eka swipandzavanaka swa ku hambanahambana hami khensa na ku va hi kha hi mi amukela na hinkwenu mi yingisela hina mi va ku mi kha mi yingisela kahle mi matlhelotlhelo hinkwawo ya mona ya misava hi famba na n'wina kahle mahu ku ya tele
0: ku na swihungwahungwana swa kahle swinene ngopfu lama tsakisaka ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lama karataku swi tele swinene ngopfu leswi nga kona na kambe gaming 0 g mikhela ku ta kahle feleke va kombisani magenda ku ri tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va kombisani magenda ku ayikhoma ri pfumela na zero mesi kahle kahle loko swi va kahle fanekela ka timakela ta rugby letiyani va kombisani magenda ku ri tiko ra Afrika-Dzonga mativa ri fikeri himetela kumbexaka ku buktela kahle feleke xipano lexiya xa England 45 ka 21 endhawini ta Ellis Park va kombisani magenda ku ri leswiwani a swi endleke ro sungula va kombisani timagenda ku ri yikhona England ya luze mitlangu ya ku ringana 5 eka nkarhi wa sweswiwani kasi va kombisani magenda ku yikhona nga ri England hi yona yi nga kumbetelweni hayi hi tiko ra Afrika-Dzonga ntsena nje
1: matiko laman'wana heyi ku le ku tikeni mingisara mina loko hana ku tana kambe ku na xisisi xi vitana kahle ngopfu Maltosh sama Maltosh loyi a va ku a kha wela ka lava vo khida ka mitlangu ya ku khida lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mingisara mina ku ri a ku na mphikizano lowu a wu ri kona hi sonta ya tolo lava kombisaka leswaku hayi sesi xibe 200 meters xi nga wisi lava ku kha hlamusela ku ri eka emphikizano wa vavasati yena wa ku sungula na yena a ri lonkulu a ku va a kha a kota ku va a kha a fikisa world record yaleyo lava ku kha hi phikizana yena ku ri himpela i mahungu ya kahle lamawa
0: ya a ri wa ntombi
1: 200 meters ri matini vo tala a va koti ku va kha va
0: fikelela na kambe ke rin'wana ri bagu wa mingiseriwa GSFM kasi ku na nkulukumba luya kumbexani ke mjandwi ha veri i thabelo ntlutlu loyi a tlangela kahle mfeleke xipano ya xa Marumo Gallants Midfield loyi wamba kombisani magenda ku yi khona lowa ja ku na mhangu ya ku u kidnapwini kasi ke mhaka yi ta andzaka loko wa kombisani magenda ku u le ku foneriweni kumbexani ke ve le ku foneriweni hi vanhu lava va nga n'wi kidnapper va ri karhi va tirhisa kahle riqingho ra vona ku na ke ku na mali kumbexani ke ntsengo wo karhi lowu va nga ku koxeni wa ku ringana 50,000 lava ngo hayi hi na yela mali yo karhi sa ku hi kota ku va hi i chucha n'wana loyi wa n'wina loyi loko mo ka mi kha yi niki swi ri vutomi bya yena byi le ka nxungweto wa ku va a hundza emisaveni kasi ka va kombisani magenda ka yi khona maphorisa na wona ke ma ta mahlo va kha ma lavisisa kahle mhaka leyiwani kasi ka va ku vaakatiko wa tiko ra Afrika-Dzonga n'we mi kota ku khongela n'we mi kota ku hlahluva endlani sweswi mi swi endlaku leswaku wa yi kho lowa mfowethu loyiwani a kumeka a va a hlayisekini kumbexani ke vutomi bya yena byi va byi hlayisekini hi ndlela yo yaleyo nakambe mikiseri ya
1: swa chavisa swinene loko a languta kahle mingisamelo wa swi tiva ku hayi Vusimos Kat Matlala munhu loyi a va ku a kha a dumile naswona loko va yi kha yi languta kahle kusuka ndzhaku a tiva kahle ngopfu tanihi n'wamabusiness loyi a ri na reputation ya kahle swinene a hlonipheka kambe endzhaku loko va kha ku hume swihundla swa yena hinkwaswo tanihiloko a tlhela a kota ku plead guilty va va kha va hlamusela ku va fanele ku va a kha a ti vonakarisa ngopfu ka commission ka siku ra mundzuku tanihiloko ri wa vumbirhi heyi vayimeri va yena va ala ve ri hayi khona swiswantswa swi nga endleki mundzuku a va veki date yin'wani naswona a va ve na vumbhoni byo khomeka kuva a heta a ti vonakarisa kwele va va ku va kha va ala na tlhaku lavan'wanyana va va ku va kha va lavisisa va kombisa ku ri a pfi a yimenyana a nge seta ka ha na vumbhoni lebyi byi nga ku teni Laa ba kuika na kuta ku inga kuseba nkumili.
0: Bangkumili.
1: Ya boti wangkumili. No ya le a kote a bombili se anga arna shona. Mga wana masungule na famba mbale na shopomba.
0: Tangu ya kwa wana ya kuntama tauzeni.
1: Kuma hempe ya kwa nishumona kuboti shisasekini. Marase inga kuna yene karele. Wasumona kuimpela se matafula majikini.
0: Isaso mingiserwa jiserwa ke famba kahle vele ke kanhle kanwa sikurana motla 10 wa timinete ngoba kahle le ka awara le ya nthlano ngono ko ipamba reloaded ifamba kahle na wana vele ke kahle kanwa sikurana motla la makhondo yena kuvumana kutsemba leso komle ku yingiseleni kahle mika mika mikhoma kahle mira dorobi yena ra gyan la mavengeleni la vanga smawusa taxi driver ndi ka we mingiseri kwa longa tsama kona jaratin ra wena hay kensin ba mandla biela kahle futhi yena ai khathana swa ku yingisela injini shona shona shona yingisela ku shona mingiseri
1: tsena urgona
0: tsena ku mkwena lo emtlangi wa xipano lexa xa tikurena ra Afrika-Dzonga hi tlhelo emtlanga xipano xa Mamelodi Sundowns maku hey ile ndeni ka mati ya ku hisa ba vona kha va ringeta ku va n'wi phulaphula ndeni ka mati lamani mara na mina loko swi languta kahle ni twa hi nga ri nandzu ka leswi a nga swi vula tanihi ku loko tikurena ra xipano xa Afrika-Dzonga xi vuya kahle laha va ve va va ri kona kumbexana ku ve na mabandla ma ku hambanahambana lama ma ri karhi ma hlanganisa vatlangi va tikurena ra Afrika-Dzonga kasikete vukhomi kwena vona ke kahle veleke kumbexana ke eka nkandziyiso a ri karhi a vulavula timhaka ta kahle mani a ku I am very happy to see President Julius Malema he's my favorite president in the country vanhu va swina ku zola va ku hayi timilian a yi represent swona sweswo swa tipolitiki a hi swona kumbe njhani njhani njhani njhani mara hiyo kombisa nibaketa kwa hikho i president leyi yena ke yi n'wi khoma kahle a nga zangi a ku i vhotela
1: ikhon o vula ku i munhu a n'wi
0: tsakelairhandza Julius Malema.
1: Anga zanga vulavuli
0: hi
1: political party la.
0: I vulavula hi swona embale xikipa xa South Africa. I fanekele ku endla. Okay, a fanekele a te ni rhandza president Cyril Ramaphosa. Ibena i president luya ka bandla leriya.
1: Yeah.
0: Ibena i president aka bandla leriya ro kala.
1: Exactly.
0: Se antivi ku nandule kwini ko kwalako. Nakona ke i mabandla lama nga kona ka tikureni ra Afrika-Dzonga. Makona hinkwawo. Loko va hlangana a parliament yinwe. Voka vanga kaneli kumbe xani ku vulavula hi swilo swa kufana. Mara nandu le kwi
1: nanda ukona imphele ku kuna munhu a wangu rhandzako naswana minga ri vhaluko anga fika aku i rhandza
0: vandla kumbe xana rhandza president
1: kumbe a fika aku i rhandza president kambe mikuma ku ri vandla ra era EFF anga
0: voteli rona kuna lexi ngu tsakisaka hi Julius Malema kumbe emambalelo mavula vulelo.
1: Yes, swi tele ngopfu.
0: Iwe sweswo.
1: Mingisela mina ku hana ku ta kahle mahungu lama ku makhama ri kona. Mingari va leswaku ku na xiyimbeleri xa hina lexi a va xi vula kahle ngopfu hi rikiriki ekhasi. Loyi a nga heta a hundzaa vutomi bya yena kumbe a lahlekela vutomi bya yena hi ku teka vutomi bya yena hi ndlela yin'wanyana hi lembe leri ra 2022 hi February. Va va kha va hlamusela kahle ngopfu i na nsati wa yena heta a va kha a endla foundation a yi vula kahle rikiriki foundation laha va ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisami ku ka weekend leyi humaka eka yona a va va kha va ba vantunduzelana ku va va kha va va nyika swo karhi hi ndlela ya ku va va kha va hleketa vutomi bya yena minkarhi va leswaku tshama hi nyika kahle heat yo fana na vo Bozonke leyi nga cina tiko hinkwaro laha ka nkarhi wa sweswiwani loko ha ha yingisela
0: kambe rikiriki hi lowo
1: wo teka vutomi bya yena lava va ha kota ku va kha va n'wi ndunduzela kana namuntlha siku foundation ya yena ya ha tirhaku leyi nga onariwa kahle kwele Free State swi kahle leswiwani ku lava loko munhu a heta a va kha a fambile ku va ku na swilo leswi hi hleketaka swona kumbexana leswi hleketaka hi yena
0: ya kasikele ku kela ku teka hle mingiseri ka tona leti bakiwaka tikurena ra Afrika-Dzonga ta vanhu va nduma kumbexani ke swilo swa nduma a yi languteni kahle la ka swipano hinkwaswo swa tiko ra Afrika hikuva sana xipano xa Morocco eka World Cup xi sukini le ka top 16 se xiya xi winile se se tidyati ya magoveni i nga ri se yi sala kahle le ka top 4 leyi ka sika va kombisa timhakeni ta ku lexi nga sali lexi endlekaku vanhu va Afrika-Dzongo kumbe vanhu va Afrika sukelani laswo hina hi sapota Morocco hina hi what Morocco yiri kumbexani ke mo hi vulavula hi ku lowa wa mfowethu kumbexani ke munhu lowani minister of sport ne wa Morocco i ri Morocco is for Morocco laswo Afrika hi sapota Morocco i rihi Ibiswa moroko, iswa moroko. Humanda sona mwina bangwane. Abiriko, simtadini. Zikani mene moroko. Vala mutana na sona.
1: Shakola hei.
0: Hei, wai kole.
1: Shakola hei. Pela, and I find a sushi kota kuba kai supporta. Mada inge msoli ku. Kwa labranti isu. Ay, kota kuba kai supporta ana. Afrika ingari ku supporta ni makali wani.
0: Ya, ya. Ambu kusikira masungule.
1: Kusika masungule. Inge titine tushashu yuku. Ibuona bangasala. Ay. Naswana yu tlai ba ikai ba bela ma boko impela ba tiri.
0: Tu ba tiri nka yiparisha Brazil tolo.
1: Yeah.
0: Ah, no way. Chibili. Kuna misalu ya beri Holland.
1: Yeah.
0: Wolea.
1: Wakulea.
0: Misalu ya ni, aba mshamsela ingari, baku ina matilu mubasa, ila nguteke na umunu zungwani ingari. Misalu ya ni kutu kusubona kasi kura tolo ne. Kwa I know, kuna problem yana misalu ya ni. Nukani katukuri, look, angena nbalenda mtangu. O transformer na.
1: Hey.
0: Pelo
1: asunt a hundu kama mwana.
0: Ba kuma te mantsongo dikora ya vumbira. Languta dikora la team Brazil. Loko languta la vandle sbecha be Joao tolo abo diwa e trouble tani vanhu vota la vana ku fana ku tsamisa ku xipano xa Brazil xa kwinene. Iku ya hi va tlangile vanga kona ka xipano xa Brazil. Se tolo.
1: Asi a va kumisa tembo. Ba kuta ku
0: swivona swa kwaiko. Asi indli seso. Ba dikora then ba diwele. Ba fambi na bona.
1: Ai aba wisinyana. Se ta hi amahlweni ku va hi vona ntlangu wa bolo ku se u ta u kha wa havekela hina ka World Cup. Se swa kuri sungwangwandi sa hi mkhomele sona.
0: Neymar arila. Irile ngo tolo.
1: Ntlangu wa bolo wa baba.
0: Ai di job ba tira se bing zero a jinser fa ba skara skara hlepela. Sha desha pa msir kahle pa na MZ la. Ai kona a bua mampela na na na le boy young king ndeni kasi mo.

0: King Zonga sibona kona mix here track it very phone la vena loko ni ku nyangatsa loko ni ku nyenyetsa
1: phone la vena
0: loko ni ku borra loko ni ku dina
1: ngazi ngazini monya phone la
0: o phone la van khoma ke van palela ntshama go kwale tsala uri kahle we right le sibona kona mix here fike re jubeta kahle ka 21 wa minute engere kahle ka hour lia ya ntlano e ka ndenga wa sukura na motho le kambe ke mix here bi amkela kahle dzoto ka bana bana kwala mix la kahle miri kona uga khoya kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za ka we mix here iri shandla ehle ni ka xinwana xana 106.0 ka we mix here kensili
1: e kensila me amkena kambe mix here mina ari kana ngona ko bamba re low dead na nhloko maka na munhla
0: yeah
1: itshame kahle indlela ba kusana tani hi mtswari loyi anga tshame ku na ngwana wa yena nakona nsati se utekwile kunwana sana waya kwele mtini wa yena eku utele ku bona nwana ke naswona tani hi baba sati unga pfumela leswaku papa nwana ata ke tani sana tani hi mtswari lo oka anga tshame ku na nwana wa yena nakona nsati se utekwile kunwana sana waya kwele mtini ensato wena nga tekwa kona ifike ku la ku bona nwana ke naswona tani hi loko i ri n'wansati u nga pfumela leswaku papa n'wana va ta leyi mi nga tekiwa kona
0: a vukatini bya wena
1: ya
0: eka papatsongo ndhawini tele ku von'wana
1: la ku von'wana
0: n'wana wa mina
1: a mutini wa mani i dya mugayo ma pfumelaki
0: na u ri 875 ni ri byeleni la ku twa vanhu lava ku tiya la
1: hi
0: la ku twa magwala la hi la ku
1: kuna vavanuna la
0: kuna vavanuna la hello
2: Ni fika ni magedeni ani na mhana hi mkarilo a rhandzana ni nga nghena ngheni ni kutelo vola ni magedeni kumbe ni ngubitana hi noti
1: seme ta ba noti mtira va
0: ho simara
2: ni tsana hi noti
0: loko kuri ku mhana nwana vana le rara ku va nwana mina anga boniwa ange humi la a mi nda uti mukombela ku bona nwana
2: ah na yi amba ka nganga humi ta ndla ti plani hinkwati ta ku ni zini kota ku bona nwana wa mi
0: mara
2: ndla ku bona yena la ku bona nwana
0: mara muti ni mge ngheni mara muti ni mge ngheni
2: amuntini ni ngeke ta ima gede
0: michaba yena kasi ma bana mo lwana
2: a ene ane a ile mutini wa ka hina ni
0: ngi bla so na ku ngena
2: mutini
0: a miri ntele ku bona sati a miri ntele ku bona khale ka sati ntele ku bona nwana
2: bala ya
0: toya ikhesi
2: toya
0: a toya ra wanuna ayi
1: se fana ngena mutini ya vanhu
0: a wu ri he ntele ku vona sati
1: phela na ku yimayima a handle ka gate na swi ku delela
0: leswiya i ku delela vukon'wanini la a yile vukon'wanini tshami la hi tele n'wana loyi a nga
1: lahlekaelahle hi mani
0: hello
1: 060
0: kazi
3: hello
0: hello
3: mpfukile
0: mpfukile mnjani
3: mpfukile
0: a again makele mingahi mama zanga
1: hi kombela ku mbambasiwa
3: a ni yi koti yo mhamasa mhamasa
0: hi to tlhava xo tshuka hi tlhava xo tshuka
3: ya le ni nge yi koti yi ti koteriwa hi vana va nga mi dyondzisa yona ma ni dyondzisangi
0: hi tlhava xo tshuka kumbe mi right
3: xo tshuka a xi tlhaviwi ni nga se heta ku tana mhaka we ni lava ku ni tlhavela xo tshuka
1: tanani na yona
0: a yi rhandziwi
1: a yi rhandziwi swi vone namuntlha
3: exi
0: ya swa tika ku mamasa hi swo swi ndlaku mi ku ex veri va va kumela grand makeni
3: oho a ni na ta mi byela ku i ya n'wi vona amutini wa mani
1: amutini wa mani
3: loko ni ze ni hambana na yena a ku humelele yini se a ngo lava ku landzelela n'wana a lava ku n'wi vona mutini wa vanhu a ku na n'wana a nga ta n'wi vona laha a ni mhexa yena hi swi herini
0: a nga ku helangi swa yena n'wana ne
3: hayi swa yena n'wana va ta vona na vo vambirhi ku va a swi vonisa ku yini hayi laha mutini wa mina ene na loko a lava ku n'wi vona a nga ti hi foni ya mina I ta vona ku i fonela kwini ku i la ku vona nwana hayi ka foni ya mina nikis
0: ze nwi na milwana nwana na papa yena loko nwi na miku ava foni ri ka foni ya nwi loko vala ku vona nwana mana khuvele kasi nyimpi ya nwana ya nyimpi ya nwana nwana na papa nwana inchini kahle kahle kumbe xa nke ku lwa nwana papa nwana
3: nwana eta ngvolo ka ku vewa mu supporta loko anga mu supporta kuna nwana nga ta ngvolo
0: lo nwana nga mu supporta nga ti anchicha inga havi ka bona
3: ai chinji ene papa eta tsamari papa mara ku ngvona ka kona swinge oloveli ku kha ku ri nwana wa yena
0: se ifa inga a bona e ba wa nwana
3: e ba wa nwana ngu shamela ku mugayo eta ngvona ni hesi mu tsandini
0: o nge ndau ta ke
3: a o ta fambi tsemeleriwe hi matoni
0: ndawutini ndawini a hi
3: phaphelela hi ta muka ka xikandza lexi ri scrap
0: e ya ndawuta hina hi vavanuna
1: hina a mutini wa mona
3: ndawuta tala mani makhwela va swi vonisa sweswo va ri la gear section f la danki
1: danki ene nyoka yi landziwa nkele
0: hayi phela no a hi a wi kulweni ndawini hayi mfowethu loko ri ke ni wanuna va masiku lawa mantsakisela ku va tlharini va kahle kahle a va fana va lava khale hayi ku va khale va nga ri kahle na va va ri kahle hello
3: Mama
0: sa bongweni
3: mata una mata il kuchela ti mentsi ti kale se wena pela
0: Nandukuri yini ku munhu iba akha atela ku a kombela ku bona vana kumbe nwana lwanga wa yena
1: i ku kombela
3: a ntoloveli mina nga ntoloveli
0: hey ye
3: mina nga ndinge tikut
0: ya
3: ita kombela yini
0: ata bona nwana wa yena
3: langa ngiya ku
0: langa famana ngwe bukate ndzunwana
3: yena ngusiye ku loko mina ndzi famana
0: ane ngusiye na nwi na famana ya bukate ndzunwana
3: loko iri na nwana i tsamana yena munthu wa wena
0: a miya le
3: tsamana yena nwana wa wena
0: miya le ni
3: miya a nwana
0: re ndofu ka
3: si a una nwana
0: a aje
3: loko iri na nwana wa wena a nwana
1: ya
3: papa panda nwana
0: panda wa ku
3: yena i babo ku tsamana vana a mindyangu ni yawo
1: lu yena papa vantsa
0: e panda wa ku nwana ndofu ka si
3: yes
0: e panda wa ku yi
3: nwana
1: Gezi ri kuti
0: bai sekana nga se zambi aka load shedding se
1: ngezi
0: zaiwo
1: va kwata
0: va the message va
1: ala aba yimina tona 0608 okay ya abe amke
0: hello
2: yebo
0: yebo
2: yebo
0: kan phatlan
2: no lo andamo fuori in San Fambana ora.
0: Ya.
2: Mi fkamo kai mazena a khorweni. Sa bua kuno go ye ma khorweni. Mo ta bona la ba ba kona uwo wa ndanga la tsala. Se re wa kwa se ku mwana a bu dira yena re ga so. Ba go ko. Eko hi mapapa wa yena la fumo ni ku kombela ku vona a nga ngheni la mutini
0: se swi tirhiwa xinawu
2: a ni maswika kurisa kumana maswo yo hlamba hi wona lama va nga hlambi wo va hi chela
1: se mi ta mi heta tirho se sista mfumo
2: i ni siye kwini se loko va vona bedi ya maphorisa ni ta n'wi vona
0: Mm. Why am I from the police?
3: Swa boha swa ta swin'wanyani a ka yena swi nge endleki mi nga n'wi hleketi ku kambe luya a ri wa mina
0: mara bava mina lava a hi hanya kahle
3: masubona nyana ah yivanga tileni mutshane ni vitana nwana ni vitanela ka vo skwiza na yena a vitani nwana ni vitanela le ka vakokwani sweswo tani a ya n'wi pushela kona n'wi nikana tipahla kona a ku na problem kwalano hi leswi ni swi vonisaka swona ri ka muchipisi but na toast
0: mi chaya ku hleketa swa khale hi khensini ka mani
3: hlayisekani na n'wina i manjhanjhana
0: manjhanjhana hi khensini
1: Very
0: good Langutana, Sipusha, my baby, and me. It's like a dog, Kalila. Mono, I mean,
1: Susupusha, come on. Kalog, one side,
0: come on, one. Ah,
1: hey, 060875942. I'm
4: gay. No, one
1: of them is one fool. What is the egg?
4: Sato wa mina eba chelele kamora kumbe ba arka bukati zingwani.
0: Aka bukati zingwani, kumbe la mina nzoto inga sevula bula.
4: Ah, ni nang lokuru na numbera tayi sato wa mina nang phone na loku hey. Ai sanga ni duro pe na shela ngona sumba.
0: Amshanga na sato lwa ngwe.
4: Eh.
0: Okay. Sa nuno hete nuno hete uta fumera ku sato wa ashanga na papa ngwana.
4: I'm
0: going to go
4: to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
0: the
4: Lukuruguni hati nambaratai nantu rumelava nukabu vati kati nambaratai sotu wami nantangu nila ishangana nchevla mwana tibaski. Lukuruguni wana luwa rinto hongu na suenta rumelava nubahari kaya buwana vangu jiku nati nambaratai sotu wami malukuruguni wana amina nkulku mba. Nti kati nambaratai sotu tangwana amina ya mba ishangana nukama.
0: Mara nvula ku loko se ata hindlela ya liyani botishtereka mhlangana na bangwana vata mi va xavela na swakudya va dya va ri vanharhu mi dya mi ri mune
1: na papa n'wana
4: a kumbe wa hlupheka nsati wa mina paxelaningana sweswi
0: va
1: ha ri nsati wa me
4: aki mnis wa mpfula
1: kensile
0: botiya
1: va ni tata lava ku va ku nsati
0: wa me
1: hamba fambile wa ha ri wa vo
0: Mana ngwana
1: satwa ro tsotsi
0: 060875942 hello
5: matofe
0: intsotsweni magoda mjana
5: eh tsotsweni
0: eh kwamba ku ntsotsi wa ka
5: hey matana na kuma kaka
0: oh intsotsweni magoda
5: amba ngena la tope ke tsungula eh ah ke le yaba ba matofe
0: davidwa
5: eh amina le ku ba kuma ba ngwana ba ndla ba ya
0: eh
5: A mi ngene le ekolweni ti nga nga ta va kumi wona.
0: Okay.
5: Na ndla ku rhumela vanhu ni ku byela ni lavaya ta vona vana va mina ni ta va xavela tipahla. Mara mina ni nge wu veki nenge leyi a ni se wu ta kumi wun'wana.
0: A na mito.
5: Eh.
0: Se vete mi nga ha hi ntsotsi kwala mutini vhele.
5: Ah, matosi. Swisako swi lehi ni mati wona.
0: Alright. Hlayiseka.
6: Mina tani mtswala munhu a hamba na wona mina a la ku bona nwana a bona tukulu mina ninga ingeni yale ntako he wa khale ila ku ngona sweswi wa anga kula kumba a dzong wife ni hamba na mhana yena eh a nga mu voni lowa eta mu bona ka TV mina ninga ka pfumeli munhu a kula ku bona nwana anga aiko swanja ku bona le ku hi a ri mkhegula ri kula ri dye ku na ku ya ka vapapa hayi sweswi munhu a nge pfuki voni n'wana wa mina we hi so no hi mavonelo ya mina laha mi tsaku ngunyula a hi pfumeli
7: haxi wa mina na ndenga lowunene ku ya hi mina aku na n'wanuna a nga ta tama mutini wa mina a ku i ta ku voneni ka vana. A ku na n'wanuna a nga ta tama mutini wa mina a ku ta ku voneni ka vana. Ka n'wansati loyi mina se a nga nsati wa mina. A ku na n'wanuna a nga ta tama a nga ta mpfumelela ku i ta mutini wa mina. No, i vonelo ra mina la. I papakota Van de Zeer.
0: Ai, i kenzini la Van de Zeer la. Na kambe gaming 0G05 ya langutela kahle vhele ke na nkandriso wa ku hetelela a ndakalo nkandriso being sir hayi yana vhela kahle birthday is itola so imana birthday yake
8: hayi vha hashi kova ku vanhu hambanini loko wa kuri mina ni teke n'wansati loyi a nga na n'wana wa n'wana na un'wanyana a ta tshama ni hekaka mina a loko la ta ku vona ni nge ali hambi wo tshama swin'we ni nge ali loko vanhu vo tala hi na problem ya ku hi chava ngopfu ku chiteriwa kumbe swi ku joleriwa ende mara hambi ku ri ku va eka i swi rindza loko swi la ta humelela swa humelela swi rindlela yaliya se loko ko tala hi teka vasati hi tekini vasati lava hi va tshembaku hi va rhandzaku na loko ku ri na swin'wanyana ni ta kota ku swi twisisa loko ku la ta vona n'wana ta heta swi twisisa ku la ta vona n'wana.
0: Sweswo gaming 0G05 cancel ya mahlweni ka nambara 060875942 cancel swinene ngopfu ke marungula man'we hambi ku ri mikandziso ya n'wina marito le mi yi rhumelaka yona vheleke eka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi mingiseri mina na vona ke ya xavisa ndzaka ku xavisa vetsuma straight ya navela kahle vanhu lava beburiweke eka siku leri faneke siku ra vona ra ku velekiwa laduma hi heleketi
9: laduma adweg ya na malamulele yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansihansi tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa dimitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 endle xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec latu Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee. Nashona kuna shipimelo. Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel. Walala wa sala Rico Dico i vahuni va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu gandlo wa CE Step leswi vulaka yi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.

Nkarhi veka kahle ka timinete leti tiendlaka tinharhu isukile ka awara ya tsevu musumbunuko siku leri ra vutsevu le ka n'hweti ya Mawuwani lembe ka ri 2026 eka nongonoko wa ta miganga eka madambi ya siku ra namuntlha ta va ri karhi hi languteka mburisano lowu nga va kona na vateki va mahungu va nhlangano lowuya wa ku tiyimela wa matsonga machangani ta tlhela nakambe hi va ri karhi hi languta eka rendzo ra premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr Poppy Ramathuba eka tindhawu leti ta masipala wa Phalaborwa laha nga va ri karhi a endlela eka tin'wana ta tindzawulo ta mfumo ta tlhela nakambe hi khumba switsongo leswi swi khumbaka mhaka ya vaaki va le ka tindhawu ta ka Dzumeri mayelana na madlala lowu va boxaka leswaku biwe swi nga ri enawini ka swin'wana leswi hi nga ta va hi swi languta hi ta khumba eka khomixini liya ya madlanga mi ta tsundzuka ka siku ra namuntlha swi endla lembe kusukela loko mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi a ta va paluxe mhaka ya vugevenga na vukungundzwani leswi va ka swi ri karhi swi humelela loko ku langutiweka xiyenge xa nawu swa tiko ka swin'wana leswi hi nga ta va hi swi languta hi ta khumba eka mhaka leyi khumbaka va ndzawulo ya xikaya lava nga le ka senthara liya yi va ka yi ri karhi yi rhurheriwile vahlampfa lava nga le ku lulamiseni ka maphepha leswaku va ta va ri karhi va vuyela eka rikwavo swin'wana ta khumbaka leswi khumbaka ka vandla ra Democratic Alliance eka

magoro wa matatani ndengeza lokushini nemshaweta kwalani kwaku lomlingisa ka mirikona wa tsemba na kupfumela swa ku hayi vanhu va pfukeni va njani vanhu va le ka nwaxinyamani va njani vanhu vele bon mafarani tsako julius njani vanhu vele ka nwamito hala ka xihoko va hikisela vanhu va ka xihoko va njani vanhu vele ka rikhotro va pfukile vanhu va le ka nkambaku na vona tembo ra ku pfumela swa ku va pfukile vanhu va le ka makhuva xawela xikhumba va pfukile vanhu va le ka ngove sikhwinyani va pfukile na vona tembo ra ku pfumela swa ku vanhu va pfukile hinkwakunkwa ka tindhawini na leto ka ni nga tihlayangi va ta ku ntombi ya u yi hlayile i suka kwale ya hlaya kwale va njhani va le section F section A D1 vanjani vele ka homo vanhu vele ka nkomo vanhu vele 14C 14B vanjani vanhu vele kremetati mapube vanhu vele ka masanganyi dzingidzingi hlaniki ndengeza mavuza pikela na blue hook shifumahusa blank vater vanjani vanhu vele ka Rotterdam vanhu va le chimbufe vanjhani no va na tshemba na ku pfumela leswaku va pfukini majama masiku ra namuntlha ni khome to tala namuntlha na nkhinkhi na khensa lungile malepfani ku siriwa nkarhi malowu nkarhi hi wa hina na vayingiseri va Sportville loko swi twisa leswiwani i nongonoko wa Sportville wo sungulaka na wena to tala ti le ku hi hlamariseni hala ka ti-sports a wu swi tiva leswaku ti-red card ta huma ti tlhela ti avatoniwa leswaku a ta ha ri ti-red card hala ka World Cup ku twa swo tala pfulela radio ya wena tshamisa sweswo mingisi ra mina hi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kumbe ka Facebook page ya hina ya GCRFM kumbe ka nomboro ya hina ya xirhandzwa ya 060-887-5942 vanjhani vanhu va le PLK vanhu va le Bendo vanjhani vanhu va le Ivy Park vanhu va le Tafelkop Sol Mondale Linting Hamaxexani Hamaqala Hamphahlela va yingisele audio streaming lavo wa mixer wa mina so vanhu va le Mikopani vanjhani Sunnyside Pretoria vanjani JHB namuntlha ni ta va ni kha ni vulavula hi xipani xa Orlando Pirates xa Delize xi le ku delizeni xipani xa Orlando Pirates ta vulavula hi xona nyana ta vulavula hi World Cup kahle kahle ni ta tshama ka yona ni ta tlhela ni vulavula hi Mudupe Annual Soccer Tournament 2026 the third annual soccer tournament na vulavula ni vula hi yoka majaha masiku ra namuntlha mara ni nge siza ni nghenela endrendreni hi ri ni ku nyika nhlokomhaka ya hina ni lava ku famba hi yona hi ku vona ka wena u vone ngaku swi sasekile ku va ku endliwa ti-call kusuka ka president ya USA Donald Trump ingaku yi owner ra misava leyi hinkwayo a foyinela nkulukumba Gianni Infantino na komiti ya yena leswaku yi overturn red card ya xipani xa USA hi ku mindruku xa tlanga xipani xa USA hi ku vona ka wena mandlele ma kahle ya ku va a foyinele president Gianni na komiti ya ku leswaku va langutisa red card liya leswaku yona red card yona yi tshove munhu nenge u tshoveki nenge what kind of red card aw savale hi ku vona ka wena i mandlele ma kahle kumbexani ku ndleka yini u swi teka njhani ku va red card yi overturniwini miyingiseri wa mina va ku minduku mitlangu loyi a nga tshova munhu nenge mitlangu wa bosenia ka nkarhi wa sweswiwani u khoma ti-crunches a nga ha ri ku fambeni ku nenge u thovekini wu voneke kahle ku hava swi leswi a faneleka ti justifya hi swona hi ku nenge wa yena wu ye ka nenge wa n'wana wow a ni swi tivi ku ni vulavula ni ku yini ni tsaleli ka WhatsApp ya hina leswaku ni la ku yi phefula namuntlha leswaku hi voni nga ku bolo ya ha ri ka ha ri na ntikelo ka timhaka ta va FIFA federation leyikulu ya tsekatseka a hansi ka vurhangeri bya nkulukumba Gianni Infantino nkulukumba Seblatt namuntlha u vulavule kahlekahle ni a phefula hi ndlela leya ya ku kahlekahle na yena nga va khombyeni a ndzhaka ku phefula hi ndlela leyi ni nga ta ku byerisa swona leswaku phefurisa xiswona nkulukumba Seblatt wa n'wi tsundzuka Seblatt u phefulini namuntlha hi mhaka red card leyi u ri kahlekahle ni ku endleka yini a nga swi twisisi na yena ende loko n'wi langutisa nkulukumba Blatter u khalabye swinene mara

ku vekani ka ra yena ra vusiwana vito rito ra ku ritwala vona ka wena vona nga ku nkulukumba Gianni Infantino na komiti yakwe ya ku reviewa leswaku ti pena red card le I red card va fanerini ku baba overturna red card ya mfana loyi wa USA minduku ya tlanga USA veri ta va ri kona ka starting 11 ta va ri kona misa loyiwa so hi ku vona ka wena voni nga ku swi tshamisekini ku va ti present ta matiko sweswiwani tebuho wa ka mukwena a kume red card kulukumba Cyril Ramaphosa va foyinela kulukumba Gianni na komiti ya vona va ku yi langutiseni kahle hi yona and ya tebuho a yi nga ri yona well mhaka ku humala South Africa I just ni nangute ko tala ngopfu ni kuma ku hayi ha yona ha yona leyi ya nenge leyiwa hi yona why can't they give him red card na suspension na sikisiwa mitlangu a yi fita ku a panichiwa why a ni swi tivi vikiseriwa mina ku tiva to tala vikiseriwa mina loko ni vuya hi ri njhikala loko ni vuya niyavuya na vuxungu lako u ni siyela nkandziyiso vikiseri wa mina leswaku ku endleka yini u tweka ku ka ha ri na ntshamiseko wa timhaka ta bolo kwala misaveni yaleyi kumbe swi ya hi timhaka ta ku I mani a nga na power ya ku vulavula ngopfu ku tlula vanhu van'wana a ni swi tivi a hi jiki laha

0: ai sungula indlela leyi wani mingiseri wa mina ai sungula indlela leyi wani ai sungula mitlangu leyi ya FIFA World Cup na ngutisa leswaku yi tshamise ku yini mingiseri wa mina mitlangu leyi ya FIFA World Cup ti team ti humisa ku yini kwa laya kune swo tala swivaka swika swi shoka ka mitlangu leyi ya FIFA World Cup mingiseri wa mina loko kuri ku a wuse shokeka u ta shokeka ku ya kule mingiseri wa mina hi rini ku byela leswaku loko swin'wana swika swimacha swiyaka ti quarter final swin'wana swi hlantswa majesi swi tlhelela kaya a hi tsumile ka mimbuyelo ni ya ku byela leswaku ku ve kha ku endleka yini miyingiseri wa mina hi vone hi ntlangu lowu nga wa matimba hi mugqivela xipani xa Paraguay va tlanga na Furwa ntlangu lowu wa ku ri boxing miyingiseri wa mina I've never seen this kind of game in my entire life n'watimpepe a nga humesi na karata ra xitshopana nyika vatlangi va Paraguay mara vatlangi va xipani xa Furwa a va nyika makarata it was so sad to watch aka bola ya misava hinkwayo bola yi langutaka hi misava hinkwayo I think va fanele va reviewa ntlangu lowu wa France na xipani xa Paraguay the way a va misbehavisa xiswona vatlangi va Paraguay miyingiseri wa mina a ni swi tivi a ni swi tivi the way a va misbehavisa xiswona it was so sad ku vona mitlangu ya bolo yi va hi ndlela leyiwa the way va pusha jaleri ya Kylian Mbappe leswaku a va la ku n'wi humesa amoyeni wa bolo leswaku a za a chovha xibakele but I think nkuluku mudzaberi wa vona i va byele marito ma ku endla leswaku a nga kumi karata ra ku truka because i mitlangu wa nkoka wa xipano xa yona France i vone France yi va yi karhi hi hundra hi bolo yin'we eka tanda bolo leyi nga va penalty Kylian Mbappe a va kora bolo yi ri yin'we ya ku tiyisisa leswaku va macha va ya ka quarter final ti-quarter final ta kona wu tlonga wu sa vola xipani xa Morocco va ta va karhi va tsutsuma ku hala miyingiseri wa mina a ku nga olovi a ku nga olovi ka mitlangu leyi hi ri hi suka kwala ka xipani xa Furwa miyingiseri wa mina hambileswi tlangiwa koho u nga ni siya na mehe ni karhele hikwalaho ka ku n'watimpepe a ni lava leswaku a humesa makarata mara n'watimpepe a nga humesi makarata hi lava leswaku humesa makarata humesa karata no a wu humesi kasi hi tlhela hi vona ntlangu exikarhi ka xipani xa Colombia na xipani xa Ghana va humini ka mitlangu leyi ya FIFA World Cup hi bolo yin'we eka tanda va ba hi xipani xa Colombia kasi ntlangu yin'wana ni nga wu vona ni ri i ntlangu exikarhi ka xipani xa Canada na xipani xa yona Morocco ntlangu lowuwani I was watching this game xipani xa Canada first half hinkwayo a xi control-a ntlangu va hisa va Morocco a va cacacaca moya miyingiseri wa mina second half laha hi nga vona hi nga sungula ku vona xipani xa Morocco xi vuya entlangwini vo kora tibolo xipani xa yona Canada loko xi khoma bolo loko va khoma bolo va Morocco vo kora hi vone hi minete ya vu-50 jalera va ritanaka Hani a va kora bolo ya ku sungula ya mbirhi yi kore hi yena Hani hi minete ya vu-82 kasi ya vunharhu yi kore jalera va ritanaka Rahim hi minete ya van'wa tipempe miyingiseri wa mina va tiyisisa Morocco leswaku va ya ka ri kwara final i xipa is it twice hi ku landzelelana miyingiseri wa mina va kha va ya ka ti kwara final va hisa lavawani va xipani xa yona Morocco hi ri hoyehoye ka vona leri va le ra mitlangu ra Houston kumbe Austin a Texas miyingiseri wa mina hayi a ku twala ma-arabu ntsena a ku twala ririmi ra xiarabu leyi a ku ndandziya ngopfu hikokwalaho ka xipani lexa yona Morocco ku va xi va xi kote ku va xi hlula miyingiseri wa mina hi ku hoyehoye aka xona xipani xa Morocco u vona ni tshemba na ku pfumela leswaku hayi va ta ya mahlweni va ndla leswinene kasi loko u twuka ku mitlangu leyiwani u yi vone kahle hinkwayo miyingiseri wa mina a ku na ntlangu lowu nga ku xoka mina ku na ntlangu lowu nga ni xoka ntlangu lowu nga ni xoka wu nga ni siya ni hlamela leswaku ku ndleka yini kwalaho ka mitlangu leyi ya FIFA World Cup miyingiseri wa mina ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Mexico na Nghilandi hi wun'wani wa mitlangu leyi nga ni xoka swinene kahlekahleni ku endleka yini kwala ka ntlangu lowuwani hi ri ni ku byela leswaku xipani xa yona England xi rhange hi tibolo timbirhi miyingiseri wa mina hi nenge wa jalera va ri tiraka Jude Bellingham a va kora tibolo timbirhi minete ya vu-36 na minete ya vu-38 timinete timbirhi ntsene kuva na tibolo timbiri ta xihatla mingiseriwa mina kasi hi vone hi minute ya 42 Jaleria va ri vitanaka Quinonos a va kora bolo ya ku tiyisisa leswaku va vuyaka ntlangu lowuwani hi tibolo timbirhi aka yin'we kasi loko va ha twa ngaku hayi va swi vavisile Hurricane kahle kahle loko nga vulavuli vhiti ra yena ni swi tikula ku vulavula hi vhiti ra mani Hurricane a kora pe hi penalty ni ri a va tiyisisa leswaku kahle kahleni xipani leswiwa xa yona xa yona Mexico hambi loko swilo ku buba swi bube mara hi vone hi minute ya vo 69 Jalera va ri tinaka Jimenez a va kora pe hi penalty a va tiyisisa leswaku hayi hambi loko va ri karhi va huma tanihi ti-host at least a va fambi na tingana ta bolo yin'we va famba na tingana ta tibolo timbirhi ntsena mingisela mina ri ni ku tiyisisela leswaku England va va kona aka mitlangu leyi ya ti-quarter final ka mitlangu leyi ya FIFA World Cup mingiseriwa mina loko ni ta va ni kha ni langute xipani xa yona England a hi xipani xa ku ni impressa a ni impressekanga hi matlangelo ma vona mingiseriwa mina me loko ni ze ni nga impresseki hi matlangelo ma wena swi vula ku swo tala swi nga na endleka hi wena ku halaka ti-quarter final hi ri ni tlhela ni ku byela leswaku a ni vurini hi ra vuntlhanu leswaku xipani lexa yona Brazil xi na star mara swi tikomba hi nga ku mudzaberi a nga swi tivi leswaku u fanele a tlangisa vamani swaku mudzaberi a nga swi tivi leswaku i fanele a seta xikimi swi ku yini ni mudzaberi wa ntokoto mingiseri wa mina ntokoto lowu nga na wona wukulukumba mara a tsandzeka I don't even know ku ndleka yini mingiseri wa mina hi xipani xa Brazil u na vatlangi hinkwavo lava va nga ta ku endlela swilo hinkwaswo mara wa tsandzeka ku va u nghesa starting 11 xo tiya xipani xa Brazil a xi nga swi koti ku ta hi le xikarhi a swi kota ku ta hi le matlhelo ende tlhelo ro kwale ra ri kota ku va ri tiya a ri ra Vinicius Junior tlhelo ri roxe mingiseri wa mina Jalerian Endrick a fanele ku ri tibolo timbirhi ti-chances timbirhi ta 1-on-1 tibola leti a ti fanele ti n'wi endle munhu nyana at least kumbexana va ta tlhela va n'wi vitana na mitlangu leyin'wani jaleriwani ri ndla swin'wana na rona mara ri saiboko ni ri vitana saiboko leriwani mingiseri wa mina Erling Haaland mulungu wa xipani xa vena Manchester City risa leriwani ri te na enga ya ku a ni la ku celebrate ka namuntlha ka siku ra namuntlha ka siku ra namuntlha a ni la ku celebrate ri hisa leriwa ri kore bolo yo sungula hi nhloko ya short nhloko ya koho yi nga ku kova nenge ri nga celebrate ri hisa leri ra ya vumbirhi ro teka bolo ri yi pfula loko ri yi teka nenge wa xinene mingiseriwa mina ri heta ri nga celebrate ri hisa leri ri kore tibolo imagine kore tibolo timbirhi u nga celebrate u ndlinga kwa ku ndlekanga nchumu so ri hisa leri Haaland mingiseri wa mina hayi matlangelo va rona ma ni khombe kahle ngopfu hi ta vona ku halaya ka ti-quarter final leswaku ku endleka yini ri ni ku tiyisisela leswaku Brazil the Samba Boys va humini ka mitlangu leyiwani kasi the sailing guys the sailing elaba ku tluta lava elaba ku tlutela mingiseri wa mina va ya kona aka ri quarter final iri ni ku byela leswaku i ti underdog a wu swi tiva leswaku no way i ti underdog i ti underdog ta cup leyiwani ende va le ku fambeni nenge wun'we va le ku fambeni mingiseri wa mina so lava yi karhi hi vona leswaku ku va kha ku endleka yini iri ni ku nyiketa fixara leswaku yi tshamise ku yini mingiseri wa mina fixara leya mitlangu leyi ya FIFA World Cup ku na swo tala swanyaka ka siku ra namuntlha loko mota ka siku lera ra mindruku ni nga ha swi koti ku vulavula ni ta va ni vulavulele ngopfu hi mhaka Ronaldo ntlangu lowu ni fanele ni wu vona loko ni humba laha ni fanele ya prepare ku at least tissue ya ku ni sula mihloti loko yo biwa Portugal yi va yi ri kwala kusuhani mingiseri wa mina ri ni ku byela leswaku the portuguese va ta va karhi va hlangana xipani xa yona Spanish ya mali u fane a va ka phati namuntlha a nga se va ka phati ka World Cup leyi a ni swi tivi ku endleka yini yena a nga se va ka phati ya mali kumbexana namuntlha ta va ka phati ya ku a swi tiva leswaku ku biwa ka vona eku famba ka vona va tlhelela Spain so i ntlangu wun'wani lowu nga ta va ri kona ntlangu exikarhi ka xipani xa USA na Belgium Spain le swilo swimbirhi USA na Belgium Spain xa USA xa kora the ball mara xa koreliwa swinene kasi Spain xa Belgium I Spain le siranga ku swikoreliwa xitandaku na loko xo tshika xikora ku ta va draw Spain le sa yona Belgium so I think USA vana upper hand aka bona kasi ntlangu unwana abo susumeta Spain xa Egypt kwala Spanish Egypt se tlanga na Argentina ka sikulera mduku mingiserwa mina vatukulu va fara va hi kombisela leswaku vatukulu va fara va vana nkani na ku halandrini vati va vana ntshiva wa bolo ku hala ya ka bolo mingiserwa mina ani Steve leswi swi vaka ku mtlanga ya bolo evangela tora hayi na ngudisi kuna ti top goal a uzivela leswaku kuna ti top goal scorer to ringana tinharu ka mtlanga ya FIFA World Cup mingiserwa mina leti nga na ti bolo ta ku ringana Ranga Steve. Mm-hmm. Lionel Messi una 7. Mm-hmm. Kylian Mbappe una 7. Yes. Erling Haaland una 7. So, I mean, like, ani Steve mingiserwa wa mine. Leswaku ni vulavula ni ku yini. Mitlangu leyi ya bolo leyiwani ya karata leyi yi lava u ri na ntamu. Loko nga ri na ntamu, a swi talanga ku u va u karhi u yi khodelela ku yi langutisa so hi ta va karhi hi langutisa leswaku va mani va nga ta va karhi va tsutsumela Golden Boots kwahala ya ka World Cup mingiseri wa mina a hi suki kwala ka World Cup mingiseri wa mina ni ku byerini leswaku nhlokomhaka ya hina ni ku vutisini leswaku hi ku vona ka wena u vone ngaku ku va red card leyi nga va yi humela mitlangu ya USA yi overturniwa andhaka loko nkulukumba Donald Trump va foyile nkulukumba Gianna Infantino na komiti ya yena ithunga ku swi tshamisekile ki I don't understand ta ku ntombi una apartheid I don't understand I swivele ka mitlangu leya ya mudupe annual soccer tournament mudupe mining third annual top 32 soccer tournament Mbiyele ya kona mingisiru wa mina kusika samtlangule yi sungurini. Herini kubzela lefusako kubwa kwa kufamba yini kusala yini la. Kufamba yini kusala yini. Spani sasena dinoko Black Aces. Vale ka last 16. Anda ka lukubwa be Spani sasena Blue Bates. Zili bolo jimbire kata anda. Kasi. Interesting. Mtlangule yuan. Mashishi male. Blackpool. Vava kota kubwa ba. Ba hlula xipane xa ba xivitana ka 17 stars e bolo yin'we ka tanda va ya ka last 16 kasi xipane xa Silwana Chilo stars va kote ku va ba maxisimale Brazil hi tibolo tinharhu eka tanda a ku olovanga kasi xa wela Madrid va kote ku va va hlula xipane xa yona Marumo fasi hi bolo yin'we eka tanda leswi vulaka leswaku xawala Madrid va ha ri kona ka mitlangu leyiwani mingiseri wa mina ta va vona ka last 16 kasi xipano lexi va xi vitaka majeje Juventus xi kote ku va xi tsutsumela ka last 16 xi va xi hlula Green Knight Force hi bolo yin'we ka tanda kasi hi tlhela hi vona mitlangu yin'wana yi va kona aka last 32 Silwani Junior Chiefs va va hlula xipano lexi va Maseke Youngsters hi bolo yin'we ka tanda kasi Phalaborwa Celtics va kote ku va va hlula xipano lexi Makhusani 11 bullets hi tibolo timbi kumbexani xipano lexi swona Makhusani 11 bullets xi hlule xipano xa Phalaborwa Celtics hi tibolo timbirhi eka tanda kasi hi vone Lulekani Try Again na majeje All Nation va tlanga ku ringana hi bolo yin'we eka yin'we kasi Lulekani TS Galaxy va tlange tanda eka tanda na xipano lexi swa yona majeje Mabele Academy kasi hi tlhela hi vona Maseke Superstars va va hlula xipano lexi swa yona Maseke Young Heroes hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi Phalaborwa United va hlule xipano xa Phalaborwa Galaxy hi bolo yin'we ka tandra mitlangu leyi leswi yi nga ombanisa swona kasi hi vone xipano xa Maseke MJM Hotspurs va hlula xipano xa swona Makhusani All Nation hi tibolo tinharhu eka yin'we kasi hi tlhela hi vona xipano xa va xi vitanaka Silwani Sundowns xi va xi hluriwa hi xipano xa Oxbrix hi bro leyi yin'we eka tanda kasi Lulekani TS Galaxy xi ve xi hluriwa hi xipano xa Mabele Academy tibolo ta mune eka tanda ri ni ku byela leswaku i va mani va nga ka last 16 mingiseri wa mina aka mitlangu leyi ya Mudupe Mining third annual top 32 spanish social dinoko black aces bakona ka last 16 ka smashish imali blackpool bakona ka last 16 spanish na ox bricks bakona ka last 16 ka silwane chilo stars bakona ka last 16 ka baduza celtic bakona ka last 16 shawala madrid bakona ka last 16 majeje Juventus bakona ka last 16 silwane julia chiefs bakona ka last 16 ka makhushane 11 bullets bakona ka last 16 majeje all nation bakona ka last 16 ka maseke superstars bakona phalaburwa united bakona ka last 16 maseke mjm hotspurs bakona mabele academy bakona ka last 16 tournament le irini kunikanyana ti highlight ayona mingiseri wa mina irini kubyela hi tournament le wale swaku 100,000 yikona number 1 ya kuma 100,000 Number 2 yakuma 70,000 kasi number 3 yakuma 50,000 the way mali aka tournament le ya mudupe mining third annual tournament yinga shisona I mean like look team ya ingari kore ka tournament le I don't even know ku tembe yini because this is one of the best tournament sotolo wa mingiseri wa mina sotolo ya ka wona ndava ni ri kona le phalavurwa hi nyama ndava ni ri kona ndava ni endla leswi ni nga duma hi swona kwale timbaleni ta mitlangu ni kha ni khavhara leswaku ta ni ta ku nyiketa mimbuyelo hinkwayo live here mingiseri wa mina so make a sure ku a hi fambi phalavurwa hi ya languta mitlangu leyiwani hi soto a hi fambi hi ya languta mitlangu leyiwani mingiseri wa mina ndava ni ri kona le phalavurwa so mitlangu leyiwani a hi yeni ya hi langutisa leswaku yi fambisa ku yini ku na wun'wani laha u ri ni mingisela ni ri kwala soweti nyeleti nkuna ni khese swinene kusuka ka ndengese okay all right khese swinene i ri hi langutisa leswaku hi wahi mahungu ma nga kona laha xipani xa Orlando Pirates a ni ku byeri leswaku va diliziwa vanhu no ka ni nga tivi Orlando Pirates yi ta swi kota ku va yi yima yi tiya loko yi diliza vatlangi so van'wani va ku yi ta swi kota a yi ri na vatlangi vo tala ngopfu so it was time ku Orlando Pirates yi va yi karhi yi diliza ri ni ku byela leswaku Orlando Pirates Thabiso Sesane u ya ka Swelele Rasibotsa u ya ka Swelele Siyabonga Ndlozi u ya ka Sikhukhune ka Mukhelo Khotho u ya ka Sikhukhune na yena Songwabo Khumalo u ya ka Midlates kasi Blessing Giba u ya ka Midlates na yena Seth Green u ya ka Durban City Orlando Pirates yi ri danke ka n'wina hinkwenu hi nga va hi michucha la ka xipani xa Orlando Pirates so far Orlando Pirates hayi va va karhi va dilana na ku va va diliza kasi xipani xa yona Mamelodi Sundowns a va fana va style twana va ri loko mi diliza van'wani vatlangi mi twinga ku a mi nga va velu Sundowns ya va langutisa yi vona hope ka vona ku na jaha leriya ri nga suka ka xipani xa Orlando Pirates ri ya ka xipani xa Stellenbosch ni vulavula hi jaha lera ku huma le Alagos Abuja my brother Olisanda u ku vuriwa leswaku xipani xa yona Mamelodi Sundowns va lava leswaku a va karata le va le ku vulavisaneni hi swilo hinkwaswo leswi jaha leriwani ri va ku karhi ri swi lava a tafuleni a hi swi tivi leswaku mhaka ya ko yi ta helela kwini mara mhaka ya ko i timhaka ta ku jaha leriwa na xipani xa Mamelodi Sundowns va le ku burisaneni hi swona a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torhi ta va hi ka ku phakela swona hinkwaswo leswaku swi va swi kha swi fambisa ku yini swi endlisa ku yini miyingiseri wa mina a na vhela ni ku nyikini nhlokomhaka ya hina ni ri leswaku yi fambisa ku yini kwalaya i ri ni ku tiyisisela nakambekambe leswaku loko hi suka la ka timhaka ta bolo ya ka tennis ntombi leyi ya ka Naomi i muchayina wo huma hala china hala ntombi leyiwani ya ka Osaka yi defeated the world number 1 ni vulavula hi Irina Sabalenka ntombi liya ya ku kota ngopfu tennis leyi a ndhaka tintombi le ta ka Williams mingiseri wa mina ka siku lera tolo a ku ri mihloti ya ka mitlangu leya Wimbledon a ka ti-quarter final mingiseri wa mina a ka last 16 a ku ri mihloti a timbaleni ta mitlangu le ka mitlangu leya Wimbledon a ndhaka loko xintombani lexi Naomi xi va xi humese Irina Sabalenka leswaku a va karhi a huma ka mitlangu leyiwani xi tiyisisa xintombani lexiwani leswaku hayi swona xi ya kwale a ka ti-quarter final ku nandziha ka swona mbuye swin'wana nga khomela swo loko hi ya hi tsumela ka rugby you know Springbok mingiseri wa mina the Springbok so go loko vulavula hi Springbok na makatla maya henhla nyana maku inyana maya henhla mixeri wa mina na khesa swinene na mixeri loko mkhamu na nguta Springbok cause a xi hi khomisi tingana a xi disi vahlahla xipani leswiwa ri ni ku tiyisisela leswaku the Springbok va kote ku va va hlula England hi tibola ta 45 aka 21 mixeri wa mina va tiyisisa leswaku aka mitlangu leya nation championship va va va ha khome swihuku mhm ba ba ri kwale malembelembeni ku havala nga ta va tshutsha kasi ri ka mitlangu le ya rugby ya vaxisati mingiseri wa mina le ka World Cup le ya vaxisati le ntombi ta hina at least jingana to ti hlekelerisa nyana ti kote ku va ti xupula USA hi ti bolo ta 34 aka 21 ta hoyi hoyi Springbok xa vavasati at least na n'wina mema hi tsakisa nyana ka bafana bafana a hi nga vulavuli vona mara n'wina hayi mikota nyana ku hi hlekelerisa nyana hi nga tshami hi kha hi rilarila ri ni teka tinqingho mingiseri wa mina kumbe ni teka mikandziyiso ni ka vanhu kha ni langutisa leswaku va ri yini va hisa lava va ri yini vayingiseri va hina aka nongonoko wa Sportville ri ni teka mingiseri wo sungula kusuka ka nkandziyiso
1: ntombezi ni nga ri terile ya exi ya shimotsa sesa shinantikelo xa tika xo sungula Donald Trump anga tlanga bolo a hi khotshara a hi munhu wa tlapiya liyani ya USA yo va le atikweni ra yena a ya yena na yena maswona i nghena hi number mani ka ku ri no a fonela liyani ku ri no a cinca red card liyani nga vi red card ku ri wa tlanga a mina ni vona swi bihe ngopfu loko ku ve ni the president ta nghenelela ka bolo a se bolo yi ta va se va dlaya bolo hi ndlela leyi must to say se mina ni tombezene a leswi na nini naswona leswi hayi no a nini naswona ha a rizi u twa lava nga landzhaka mina mara lama ma vonela munhu wun'we ntsena la mugangeni wa ndhuna elkana mchana la blocktoni ka skrinyani ku na papa ya xiluva na vafana ni lo tete sesi wa mina danko
0: ya papa xiluva na mehe ni yima na n'wina hiswaku a ni swi twisisi leswaku ku famba yini ku sala yini laniwani kahle a ka ha ri bolo leyiwani a jutiwa ndhawu leyi hi ri ni twa loyi miyingiseri leswaku u yi khomele yini la
2: riperile ntombezana riperile laha ka ntlangu wa bolo swa tika laha ka ntlangu wa bolo swa tika leni swi vonake hi swinawanawana swa kona leswi swi nga pasisiwa ku swi fanekele ku ya swi tirha le ka World Cup liya ko laha ku ta va na problem laha se a vula ku kombisa ku Noel a va ka tlifile vo fanekele ku va twa hi wona matiko lamani ku fanele hi twa va twa hi wona USA ma swi vona swinawanawana swa kona leswi swi tirhisiwaka kona mi languta na VAR ya kona matirhiselo ti nga ku a yo tirha ka mitlangu hinkwayo ko va na mitlangu na ti-team leti va nga besi va fanekele va tirhisa kona loko mo languta ka ti-team ta hina ta Afrika a va ri strictly ngopfu vanhu lavawani hi VAR a va ri strictly ngopfu mi languta ti makelo ma va hisela kwani ka vatlangi lava a va hina exi a va ri endlela yin'wanyana ya ni nga ku va haxi ngopfu kahlekahle a thaka vatlangi va hina hi ndlela yin'wanyana lero tilaku tiza va ti-yellow khadi a swi nga humi swo fana sweswo a swi nga humi lero kahlekahle a swi makwile ku kova na matiko mo karhi lama faneleke ma huma lero loko ku ri a ma nga humangi vhele hikuva ma dyiwile a ku ta va ku endleki na swin'wana lero na mitlangu a mi ta mi swi vonile ku hawa no leyiwani ntlangu yi lo xavisiwa ku ri matiko mo fana na ma ya kota ku va ma huma America ka nikale yo byela ku yo fanekele ti endlela xin'wana xin'wana ka misava leyiwani hinkwayo ene swi ta tika ngopfu loko swi ya mahlweni a nga to hanya ri president Trump la ita huma ku va na van'wanyana lava na vona va nga ta tikiseriwa xandla hi tin'wana ti-president ta misava no inkomu i papa ku wa tiko la Valdivia
0: ni khese swinene vayingiseri va hina swi tikomba kahle leswaku hayi hi le ka page ri n'wi bela riqingho ra nomoro ya hina ya xirhandu ya 060-8875-942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena miyingiseri wa mina u vone ingaku i xiboho xa kahle lexi nga teka hi FIFA nkulukumba Giyani na komiti yakwe va teka exiboho xa leswaku jaleriwa ri nga tshova munhu nenge we saw it. I saw it. This is one kahle hi matihlo ma mina, mingiseri wa mina, leswaku a swi tshamisekanga, mingiseri wa mina a swi tshamisekanga na switsongo. Jaleri a va rutanaka Folarin Belgane ni ri yo va na red card for few hours. Marandza ka few hours yale hi twa leswaku hayi very FIFA hayi va va nangutisile leswaku red card liya yi nga fanelanga leswaku a nikiwa red card. A ni swi tivi yena tanihi mutlangi swi n'wi khoma njhani, a swi tivi. Van'wani vanhu mapfalo va hava phela na macope va hava. Dokodela Thomas Chauke ri na macope ku va hava van'wani a nga nyumi no nyuma.
3: Perile my sister Tandio Zenya, ni pfumela ku mpfukile na vayingiseri nkarhi wa hi twa nhlokomhaka. Eyi swileswi a swi sungulangela ka World Cup. Loko mo langusa tilikiliki to tala, bolo ya sweswi yi na apartheid, bolo ya sweswi yi nghenise na tipolitiki a phakati ka yona. Mo ni mi byela leswi humelelaka le ka World Cup na politiki yi kona. Mo ni mi byela ku na ti-game to tala loko mo ti langusa laha a hi ti goli hinkwato kumbe ti-yellow card hinkwato kumbe ti-red card ku yiwaka VAR. Lexi ni nga xi langusa ka langusiwa ku i tiko ra njhani. Matiko man'wana lama i nga ku huma antswa kumbe ya tekeriwa nhlokweni kumbe hala ka timali nga kuma kahle a ku hweriwi ka VAR, a ku hweriwi. So loko mo langusa va America hi wona ma nga rhurhela. Donald Trump ku ri i ndlaka ku rhandza ka yena hi nkarhi wa wu lavaka because i teka leswiya swa ku America yi na swilo hinkwaswo. That's one a ve na matimba ya ku vulavula sweswo. Vona mi byela ku loko bolo wu nghenisa swa tipolitiki ku hava la bolo yi nga ta ya kona. Mo ni vulaka ka khapu ya misava tipolitiki a ni nga ti hleketanga ti nga va kona ku ri leswiyani loko a ku ya vulavula presidente yin'wana kumbe no mi nyika xikombiso ya South Africa a swi ta ndla kumbexana South Africa yi beniwa malembe yo karhi. Mara hi ku swi vulavula Donald Trump mo ni mi byela ku hava la swi nga ta ya kona. Se hi ya kwini bolo ya hina, hi ya kwini bolo ya misava leyi nga voniwaku misava hinkwayo. No twa nga a swi hiselo no vula ku loko ni twa sweswo ni khomiwa hi tingana ni tlhela ni rhumela. Loko ku ri FIFA yo ku yi nga teki xiboho mo ni vula ku yi ta va yi ri na xihlawuhlawu leswi a swi fanele ku xupuriwa xipano kumbe tiko rero. Ku na matiko laman'wani ma ta dyondza kumbe na ti-president letin'wani ta dyondza leswaku bolo na politiki i swi swimbirhi swo hambana. A va hehli ku na le kingobeni.
0: Ya u swi twa kahle mingiseri wa mina botlei nkingobeni va va karhi va kombisa leswaku hayi mhaka yin'wana ya ku biha swinene leyi va ka yi karhi yi endla hi president Donald Trump na va FIFA. Mingiseri wa mina twana khala ya ka president ya FIFA nkulukumba Blatter u ri yini u ri leswiwani ko va tingana ntsena a kombisa leswaku xindhuti xa bolo xi kwihi a kombisa leswaku nkulukumba Giyani wa yi lahla ka nkarhi wa sweswiwani swi komba kahle leswaku kahlekahle le henhla leyi a ku tshamanga yena ku na vanhu lava nga n'wi tshamela a kombisa leswaku loko ku ri ku u ku tshame yena yena u ta teka swiboho leswi nga fanela kombisa leswaku swi tshame swi endleka kwini munhu a tshoveka review i review munhu leyi yi va ka yi karhi yi langutisiwa leyi yi va ku yi vulaka ku khokho a yi nga lavi ku n'wi tshova swi tshama swi ndleka kwini nkulukumba Blatter mingiseri wa mina va ku that is true robbery. Kasi xipano xa Belgium na xoho swi endle appeal va ku hayi ha ala leswaku a vuyela misa loyiwani va FIFA madyambu lama va yi bakanyela tlhelo va ku hayi sweswo a hi swi teki hina hina hi teka leswi hina hi vulaka swona swa ku Bolgan ka siku leri ra munduku wa tlanga swi nga na tsakisa ngopfu swi nga tsakisa vanhu vo tala loko xipano xa USA jaha leri ri kona yo va yi karhi yi humesiwa aka mitlangu leyi ya FIFA World Cup. Mingiseri wa mina ku rhandza ka hina i ku yi huma leswaku Donald Trump a ta swi tiva leswaku mitlangu ya bolo yi hambane kule na leswi a swi endlaka swa tipolitiki ta yena. Mingiseri wa mina so ta va yi karhi hi langutisa swinenenene leswaku ku va kha ku endleka yini hi nkulukumba Donald Trump na va FIFA. Mingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta ku va hi langutisa hi ndlela leyi nga fanela kahlekahle ni vo hi nyaja hi ndlela leyi
4: ri perini ntombi yo zenya ri ntembe ri perini ntombi ya kazinjeva Tombiozenya loko ni langutini World Cup leyiwani a ni tshembi yi ta chayachaya kahle, a ni tshembi yi ta chayachaya kahle hi maendlelo ma President Donald Trump. Loko ho yi teka kusuka endzhaku Tombiozenya swi ti kombe kahle to husuka ku hi ku ya hi ntiyiso World Cup a va nga yi lavanga, a va va nga swi lavanga matiko ya Afrika ma nghenelangenela ngopfu, a va nga swi lava matiko ma Afrika ma nghenelangenela ngopfu ku ya hi President Donald Trump. Mara leswi swi va swinisaku leswiwona i nge foneli munhu u ku a ni ku red card as i ri president yi hlekete njhani mhaka yo fana na leyo, yi nge chayi kahle World Cup leyiwa, yi nge chayi kahle ka ntsinini a ni hembi yi nge chayi kahle. Hayi a ni pfumeli yi ta chaya kahle World Cup leyiwa, a swi tshamiseka leswi nga endliwa hi president. Leri i vonelo ra mizama lukhet mhaka ni bolela ka thomo la a pavementeni ahansi ka vuhosi bya ka xivita. Enkomu Ntombiozenya
0: Jisera family low.
5: Ahe Ntombiozenya.
0: Ahe man.
5: Inghenaphi Donald Trump?
0: Inghenaphi? Yena u tolovele ti-missiles ta ku shoota va Iraq na va Afghanistan. I mean,
5: Donald Trump i president ya tiko ra America.
0: Yes.
5: I president ya FIFA. U mhaka ku i tolovele tinyimpi na racism swa yena.
0: Ende lexi xi karhataka lava va FIFA president yi vonaka yi ri a White House le America na yena va karhi va hlekelela.
5: Swi vona yena yeliwa wa FIFA na kona i le ku xaviseni ka mitlangu.
0: A swi tshamisekanga na switsongo.
5: Donald Trump a tshikile xa xindzhaku bolo ya chaya kahle hi ti-11 hina hi vona lava nga ta teka bikiri.
0: Thank you so much.
5: A swi tshamisekanga kokwana va ku hlwela ntombi ya kuzenya. Thank you.
0: Okay mingiseri wa mina a hi tsumile ka Facebook page ya nangutisa leswaku vamani va nga hi tsalela ni khensa n'wina hinkwenu mi nga hi yingisela kusuka Soweto JHB mani ngopes mani milandza ku nyela khense swinene ku va mi yingiselini audio streaming kasi road ni minyuko ka ndindani u yingiserile nera veriman dlokodla u yingiserile na yena khense swinene la ka maswanganyi mani manarisana na rinoko na ringano va yingiserile ka makoxa ni khense swinene Brenda Mremi khense swinene la ka rivala choice wa le xawela ni khense swinene la Sandton City kunjhani da kokwani makapule mijani la ka xikokwani wi Sun Richard kunjhani la 14C Roli Majosi ni khense swinene halambani kunjhani da va ri mini Philly Jones minjhani na Bishop Reni ni khense swinene tuva ra nhova ni khense swinene enkhwaxu ni khense swinene Flora Mabunda ni khense swinene kusuka la ka xikukwani Sizeka Fumani ni khense swinene la JHB bi yingisele audio streaming but Sizeka khense swinene imani la un'wana nga hi yingisela hleketo Mhlongo ni khense swinene la Vuhehli Nyiko Michael Mashimzi ni khense swinene la ka Maswanganya ni ri mana bumba Lusi Nyiko eri swin'we ni ri kwala ka Home Foreign Bin khense swinene Sushine Madonoro khense na wena kokwani Shayi khense swinene la ka Mavalani Mijani na Makesh Bongani Malungani khese swinene ni khese swinene la ka xikokwana stadium khese swinene Zwangani khese swinene Christina Manyiki Walter Ndambi khese swinene Thembi Baluleke Linki Ngobeni khese swinene kokwana Nova ni khese swinene Hassan Masheleni khese swinene mani n'wani Master Munyayi Rifumo ni khese swinene ka Dlomu khese swinene mani n'wana nga yingisela la Zex Colbert ni khese swinene na wena Basani n'wana Manphosa ni khesini Wise Man Socha khesini Fanuel Magoda khesini na wena Pardon Mabunda khesini na n'wina hinkwenu khesini loku ri mina Ntombiozenya Ntombi ya le swikundzi swa maleza wa Zinjhiva tsetselwa ka hlungwana ni ri ntukulo mamijaji n'wa risima na sera mamijaji n'wa matola a swi nandzi a swi sasekini ku va ndzeri na wena ka madyama masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi ta ni khomela ni saka xa nghondzo xa landzela ni mi rhandza hinkwenu makaya.

0: eka va yingiselo va xisaka xa ngondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Dyson Nkuni kasi emichinini i na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi Ja ra Valandzwa
1: manjhesi ni mi twile
2: na mani wa gijo ni kombela mi mativa hiloswo ni rivele mateki move butini ni kombela mi ni tekela wona yo basa mi mahlatswa ya basa na swi tiva n'wina loko mahlatswa ya basa ku hindla xikalu mani wa gijo
1: a ni hina hi vanhu va masikunyana hi kota ku hlantswa tlhela hi chela na migayo ku loko maneka laha hi dzudza misala mi ri kahle
2: mi ni hlatswela hi mina phela swa swiseni holaa ku tlela ku halani i nkarhi muni
1: ha haleni ka ha ri nhlikani
2: a mina se ni lava ku tlela mhani wa gija hi leswo ni karhele munhu i tiphine ngopfu
1: mi nga si tlela mhoni mi chumbutela mahungu man'wana ni nga twa hi xihundla kwala
2: i ri yini
1: xihundla i ri mina ni fanele ni tirha laha kaya laha ku heta ku tirha laha ni tlhe ni suka ni ya tirha wa nga waxa a ni tivi hambi mi yo burisana na yena ni swi tivi
2: sweswo mi nge swi koti mhani wa gija swo tirha kwala ni mitlhe mi ya wa nga waxa a swi nga koteki
1: a ni ri ku hlamaleni ku hi se hi mpfhuka ni nga fambali loko se ni vuya ni kuma swilo hinkwaswo swi cincile se ni fanele ni yima hi nenge wun'we
2: hayi ko swi nge pasi ni ta vulavula na yena ko va ku sweswi i kume ni karhele na hi a ni to n'wi fonela a mina yena kusuhani
1: i kona nga tshunela ni nga n'wi huwelela hi ku se hi nga ku ku yi mi nenge wun'we yi nga ku ni huku loko yi karhelele ya nkuku swa ni hluphekisa xihundlo
2: hayi a ku na switirese mhani wa gija ni ta
1: tana hi ta va byela timhaka ta mitirho lowuntshwa laha a ni hi ri ku na mitirho lowuntshwa
3: a he ka sesi yelo
2: xihundla
3: a he
2: hi swona swi va ni byela swo mhani gija ku va fane tirha kwala kaya va tlhe va ya tirha a wa nga waxi
3: a hi swona na ha ku na vatirhi hinkwavo ebolweni se mi lava ku ya tirha mani
2: a swi nge endli sweswo wena
3: swi vula ku ta pfariwa ke mi ta vuya ni vula ku ta pfariwa mi ta vuya mi pfula loko se sweswiwa va nge siza ku va vuya ku kha ku tirha
2: mani
3: ni ta mi fonela hi foni ya mina
2: va vuya va ta manager
3: ni ri ni ta mi fonela

0: Hey, ma vale wa na yona. Na vilwa le rwa a ni switikuni nga ndlisa ku yini. Hai, mona nda swi vona ku ndlisa ku yini. Hey. Hey man. Man tlawu.
1: Eh hey.
0: Mirini na.
1: Ah ni ras, nga ni xe wait wena ni a le ku ni xavela cold drink. I'm going to go to the house.
0: Kasi mani valava ni va rivala ku na vito ku n'wi tshama tiofisini va jikajika na switulu
1: mani egg
0: wa va jikajika na switulu va khoma tifoni swi ndlaka ku hina a hi swi koti khoma tifoni
1: swa ku vava ni
0: swi ni vava ngopfu ku mine khale ni ri laha na n'wimin'wana hi kumbe ni kume kwa
1: ivula mina n'wana wa
0: mina tihosi ta
1: ku ivula mina n'wana wa
0: ni vula ku ri hi malembe
1: i ta na mhaka ya kahle mara se loko ni vula n'wana ni nge hi mina wena
0: ni vula ku ri hi malembe ya ku tirhelanga u nga waxo
1: na mina phayani va va mhaka liya
0: se ni vula ku hi ndlisa kwini cause mina na swi tiva na ku
1: twana ni ku byela manjoyce va siye xinyeketi laha osi se xinyeketi le ku tilovhalovhiseni twa ku ve he ku vava ku yiniyini a nga za twa ku vava vo pulana ku sati wa kona twa ofisi laha
0: esa doxinyeketi
1: kasi wa swi tivi hi ri ni tirhala
0: a ni na wapfa va nyamalala phela a hi nga swi tivi
1: lulaahi ri pfuke hi matimbi tiva leswiya vaholo va ri pfukini rirhandzu da swa va yisiwa na le ofisini
0: o a ni se na swi vona mi vula ku mara phela mina swi kota ku hlamula na sweswo swa ti-email ti tele ti-email loko mo chika kwalaho ka khompyuta ti tele ti-email va ti hlamuti kumbe xilungu xi hlaya vona
1: a swi lava hina sweswo swi lava va lava nga siya xinyeketi va ta ti vonela vo
0: ha moni kumbexana ni ta ya kweleni ya report-a timhaka ta vhilo
1: i ya report-a ka vona
0: a ni hi vo va nga sala
1: e va ku odela vhilo kumbe va lava
0: munhu lunghisa ene hi va lavowa
1: ku humelelani mi ngo
0: valavaxinyeketi
2: Queen of London.
3: Aye, Gabab.
2: Hey, now we want to go to Saksa every day. What are you going to want to do to see the Saksakis? And as in Vanas, I'm going to hear you call Nama.
3: Gabab. Say me, I hear you, Sasha, and I'm going to tell you, and I'm going to take us in Vanan.
2: No, Pim.
3: Gabab, I'm going to go to the Vanan. I'm going
2: to go to the Vanan. Hinkwavo na vanuna va koho va fana hi lava ribungu hinkwavo
3: bava kasi ni ya vavasati n'wina a mi yi tshiki mara
2: ni wo phazama ni ri vanhu va koho a na ta vula ku vanhu va koho
3: bava themendelani mina mi tshaya ku famba mi themendela vanhu van'wana mina loko mi ri na mina ni kombela leswo mi themendela vanhu a mi swi lavi themendelani mina loko mi huma ku hlambeni mi fanele mi ni themendela loko ni mbali kahle loko mi ku ximvhanani mi fanele mi vona mina ximvhanani xa kona
2: a ni la ku siya ku hlambeni ka ta mina
3: hambi ni nga hlambangi bava ma ni themendela kasi ni nga themenderiwa loko ni hlambe ntsena
2: a ni loko se mbarini na ku themendela ni ku yini ka ta mina sweswi swa ku fanela
3: bava se liya yo famba yi ndlisa ku yini kasi
2: yo famba a ta vulavula na Joyce hayi mina ni ngisela ku famba
3: Namsela ufamba na mina baba.
2: As long as ungala kufamba nsi swina.
3: Baba mina ni mutivela sweswo mina. Mina ni mhamini. Ni hina leswi ni mutivisa kuswona hi leswa swin'wanyana.
2: Eh.
3: Ai famba baba.

Rekora Big Zero Jizzer Fem Ruska Katlika Storyteller Kungaba Kurman Feleke Handlika Delayed Exxon Man Lake Big Zero Jizzer Fem Erisimra Kona Feleke Retweke Bidwa Kun Lori Lishem Oksukurungwana Lori Magati Kulu Man Etona Feleke Lidi Aungarati Magati Ntsongwa Eti Magati Kulu Kumba Sunene Gofu Bako Eko Naba Lori Man Bako Tala Matla Ingele Tanini Man Barikar Mabula Ula Katle Feleke Maka Katle Nje Maka Kuteka Katle Lewa Akur Magali Big Zero Jizzer Fem Pela Ke Aitan Sakun Chicha Katukurena Ara Afrika Ntsonga Aku Pulwe Maka yakuba ku muamuriliwa wa kutshungula kahle vuvabyile bya HIV na AIDS vakombisani makenda ku verile ku tinganga to zila tinganga ti zila ku zila oyi murhi wu ta kumeka hamsertani mi ngzeriwa jeser fanele ni mu amukela kahle mfeleke eka madyambu ya siku ra namuntlha mi endri jaraka mathosi minyengetima yibotikoza mnisi wa mpfula ngomatekasa tiririmi ina lava ya va kundisa kahle mpfula liya ya xingumengume ni kona ka radio ya wena ni kona ka wireless ya wena ni kona ka xiyanimoya xa wena ku fikela kahle mfelekele ka awara liya ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha ka sike ni mbona kahle ni jam khamukombisani makenta ku hi kho mi le ku ningiseleni kahle ndzawuni ta ndlele ka Facebook van'wana vakombisani makenta ku mi le ku ningiseleni kahle va ri le ka WhatsApp van'wana vakombisani makenta ku mi le ku ningiseleni kahle mfeleke le ka Facebook exitichi le ka GCR Space FM khese swinene ngo vuyingiseri bya n'wina na ku ba mandla ndzi vuyelela kahle mingiseri wa GCR FM ka sike loko ku ri mina na wena mingiseri wa hi kho ya hambana kahle mfelekele ka awara liya ya khume ka sikela ka zingizingila na ku pfumela ku tshemba leswaku na kona ke mi le ku yingiseleni kahle tindhawu ta le ka nhlaniki ni khensile tindhawu ta le ka mapuve ni khensile ka nkurhi ka tomu ku ri swa thoma na le ka xivuyini la ni khensini mi kona le ka mbokota laha mikwini tindhawu leti ta le ka malamulele ku angarhela tsanini ku angarhela na ndhawu leti ya tala ka makhasa i khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wina ka skaming 0 gzrfm na n'wina gamen kuma kahle audio streaming ya www.gzrfm.co.za ni le ka wona mingiseri i madyambu lamanene ka sike nkhumuka ku xumaxumeni a hi xumeni ka sike tihambana kahle ka awuri la khume nkhumuka ku lunghiseleni ku ya mitirhweni a hi tebukeleni i ka sike nkhumuka chayisa yi khona a ku humuriweni va kite leswaku mzuku na ya nampundzu kumbexani ke mzuku na mixo mi ta pfukana kambe ke ya mitebukela mina wona yi famba kahle hleni ka nongonoko a hi chongoleni khale mi amukela kahle a tindhawuni ta ku hambanahambana wona mingiseri wa gzrfm chongola kahle u fikela kahle ka awuri la khume hi nga ta hamba yiso kahle mpeleke mrex ade dj eka nongonoko luwani ke wata limbilwini hw makhuvele risimuni ka thiwa vitwa ka xitshumbe a ndaka leswi mingiseri la ku twewe leswaku u ringisela kahle u ri kwini u rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito ka nambara 060 87 5942 kumbe u rhumela kahle marungulo ma wena eka 060 87 5942 riperile

0: Adelaide Samsiki something zero chaser fam loko kuila hleke ruin ka vunanga bya isonga iba kha vulavula kahle feleke swilo swa ku fana leswa tsunga kahle mixeri ne ku nikita kahle feleke risimra Wilson Moleke fam sele kahle feleke na mkoki ladies ne ku nikita kahle mixeri wa chaser fam risimra kahle le nda ku le ku sikela kahle feleke le ka nkulu wa munhu Adelaide Exxon Moleke loko nguta kahle mixeri wa chaser fam vunanga lebyi ni ku nikaka byona bya ti tenhlambi ta vunanga bya isonga lava nga hunda amsabeni kwa ka bona leswa ku ra ikona mani tani matsonga machangane ile ku lahlekeriweni hi lo nkanziso wa rito va ri
1: na mina tive ku ni pelini kwala ene mi vamba tona mani ti ni tsundzisa xinomisani xa mina mani a ku xicata mani yesere matatapatapatapa street ai maringa small justice kwala ka home 14B ai
2: Ae, mantosi. Minjani kupuko. Ene, mingisela ku antwa hi rikwala ka mapuko. Kwani wa dyona na ku hlula, danko.
3: Liperin mantosi. Ei, chongola na n'wina hi rikwala ka mapuma. A ri basile risima na tlani mina inkomu.
4: Ene, mingisela hi rikwala ka nkomu wa goxani mhala makombandela kwala ka zonzo kwalaya.
5: Sorry, ne muhashu ni ri kwala section F emiyalani mathevula danko
6: chongola ai chongole

biri ai pone Mateo man hey a shumba dziwa hey edimagata kona la msava leyona katika 0607075942 la ngata vakare blako mina wena kana kona go talim bilwini mingsara mina tava kare bula kathi kona hleko makale ngata vakare bla yona ka sikurana motla fella ngata vakare hito kahle kahle timagata ko tsamse ku yini wa tiva na hey tsama tri ko timaga fela nangana ko lo wa tsamela nwi u yimela nwi na ba ingsela me ba jisa ra fem ba ingsela ba kuranze ka ba ingsela ba kahle ba kusaseka la ba kota ku pfuna ba kota ku paketela kahle marat mavo ba pfuna nwana wa rifkwir ba la xidaka nka ba nwana nga ze u hleka ni ku ka xeka ra mndruko a xinga jika xibiya hi wawe xida nga ti ku sita hleke mana bo to ti hleka ki indlela yeleyo ku khola ku na risema nwe baba Kasa sene le fasio ndla kwa la mjondo la hlaseke kwa la timbisa nere all right ndla le kaske lo ga lo amam kala ka mina mrak the dj jale re fela nere era kumbla nya mrak fanwa ka hle ntimaro ngar won lo ga mona ngra utla kunena nere wa sha bana nga shirle ba hla mina la won tiba ka nere e jana Welcome to my woman, and as the civil lamb, Fugil Vele. Machi Puma Puma, and hey, come in a so seal somewhere. Come back, I corner him, I start him long winning issue, and then I put this on a bara hambana mi avutsa Jesu tam jela one by one kahle kahle kungaba kwakundlekele yini longa na swilo hinkwaso misava leyi anga zati buma famba bombe makahle hoy what pet mavuna na vo

0605942020 xana ke ngwana mi bona jan magale yone kunga ku rumhlekete ya kahle linga tekwa e bothe kumbe xana kuna ma kungula manga mabohaki hego hey anga love no bona man matsunzuka bateka kahle ba khungulushela aya ba peka le munwe ne wheelchair ya bona kambe ka swesu teke xibo xa kuno aya athamana bona kule standing xa bona ba tekini la botu ya bona makona bona ba tekina ba tisa koko ba ta kota kuma ku swekeriwa swikwatswana nyana ndlela yeleyo kambe ka swesu hayi khona lowa boti va ri ncicini va teke papankulu papankulu wa yehe va tshama kule xitandini xa papankulu wa voho vhela va va nga lovela hi nsati nkarhi lowuya va ri hava n'wana hi ndlela yeleyo se a nga lavi no wa vona kambe ka sweswi teke xiboho xa ku hayi khona a ndzhaka loko se va tshame na yehe va vulavula na yena va n'wi kombisa hi ta vutomi a ve a teka xiboho xa ku hayi khona swo twa mehe ni nge yi humi xitandini ta ni ya tshama kwele xitandini xa vona ni ta famba na vona ni ta lava mutirhi leswaku no a kota ku va a va hlantswela ni ku va a va pfuna hi swin'wana na swin'wana xi hi ndlela yeleyo eka nomboro 060-85942 va ku ri va khesini hambe hi swona xiboti a swi pfumelaka kumbexani ku vona makungu ma yinaki wena ke mixeri wa mina swi vonisa ku yini a nga va endla leswiwani swi karhi swi suka mbilwini kumbexani ku na makungu a nga nawo hikuva a ni ku a nga va twisisi nkarhi lowu nga hundza 060-85942

0: Chaka mingisela mi emoyeni.
1: Ndzambi ke bro.
0: Pfukile mjhana.
1: Oh, ko nghena sweswinyana ni ngeta nhlokomhaka leyitsonyana kahle DJ.
0: Ni mi ngeta kwala moyeni kumbe mi ta home coming sela.
1: Ah, ka yi baka radio DJ ka
0: Kenvo. All right.

0: Jana mutlase ko makaya kona swi hluphangi nje kambe ke hela ku tiva ku makale one botanga iteka ku va ku swi boxa kahle kumbe xana ina makunga ngana honake vari va cancer vatswari va boti la va cancer na va makunu va boti ku va no andaka loko se va tshame na yena andaka loko se va tisihle ku makala ka gram form timakati vi tincica ku ve na maendlele mantshwa ma ku hambana na ma ku sungula leswi ya boti a va dzonise swo khale kambe ke sweswi teke xiboxa ku yena nsati wa yena va ta va tshama le ka mutini wa papaholo leyi va tshama kona se va ngo xana ke mihleketo leyiwani ku nga wu ku ri mihleketo yinene ya ye boti kumbexani ku na swin'wana swi pulana ku va a endla swin'wanyana swo tivana na yena eka papaholo wa yena ke va lava ku tiva sweswo ntse eka siku ra namuhla kambe ke va karhi va nga ri va loko cancer eka ku va va kote ku va a va pfunini ku va a bota za a kota ku cinca miehleketo hi ndlela yeleyo ni teka vumingiseri lami le moyeni ahe
1: njhani
0: i pfukile minjhani n'wini
1: i pfukile
0: ma
1: wu tiva mihalo
0: mihalo na wu tiva
1: lowo bota ku lava va faka ni ku tana
0: mari ku ndleka yini hi mihalo
1: ya ni vula karhi hava mahungu kwalaho hikuva ni se i tshama xitandzeni xa vona
0: i tshama xitandzeni xa voho
1: ya karhi hava mahungu ani vula karhi hava lexi a nga ta xi vulavula ku na semende i mali munhu a nga yi tivi ya nge he sweswi a nga ha na noma va n'wi pfale noma
0: leswi vulaku sweswiwani yena sweswiwani kahlekahle va pfunekini papa
1: hayi va pfunekile xikwembu dasi a hi vurile ku xikwembu xi ta va tsena xi ta va hlamula ene xi va hlamurile se i petiwile manje ha wa ha ri hava noma ni ta swi twa na ku va loko vanhu va swi twela va nga kona loko o tlhaya zama man'wani matsalatsala a va vuyi na xitapulani va tsala papila va vuya
0: mara
1: ni vula ku hi nge leswi mhe ni vonisaka swona hi nge he pfuki hi senge timhaka ta bava
0: swi tshamisekile a nga na makungu man'wani so
1: bava va humesele xipfala nomo ha va n'wi pfarile nomo a nga ha na tabula
0: allright no khesa swinene
1: a ku ri the original n'winyi wa vito ka thema ka maxamba
0: khesa swinene the original n'winyi wa vito la theka thema ra ka maxamba danke enkesini la thema ka maxamba hi ndlela yeleyo vuyingiseri bya n'wina ha wa tivana.

0: lemoyila
1: di jam rex na rain ke sare lo se lo obje
0: lo sahi namake
1: merinja
0: ena isa se gin mativa hasa se se se si ya ngot li bona ngwina
1: ah sama isa se ki so ko makle atwa continue from last week so xa sungula mhani ku a hi cancel loko boti va teke kumbe loko mukhalabyi va teke timhaka leti hi nga va nyika tona last week va tiyisa ka vatswari va boti va tshamela ehansi ivi a vuyelela ka tia yena xa canceka sweswo mina a ni ta ku leswi boti a nga swi endla swi hi kambirhi hi mhaka ku ri reason ya ku va ni vula ku swi hi kambirhi i ku mhaka ku ri mihleketo ya munhu a hi yi tivi ende na meno a ya kombi ka mbilu
0: maswivo
1: se mina a ni ta ku i swa kahle leswi buta nga swi endla a va tsaki bava va hanya hi
0: swona
1: va kambe a va ve lava tirhisaka vutlhari loko va karhi va hanya na yena buti loyi le ndzhaku hikwalaho ko va xitsonga xi ri muendliwa a nga rivali ku rivala
0: muendli
1: ende ma ku ya rivele ndlela leyi a fambaka hi yona hambi o fika u aka yindlu la mati ma fambaka ma ta susumeta yindlu ya wena mati hindlela mati se loko ku ri ku mubya eka yena boti wu tsemile ne khale na khale a nge tsandzeki ku ya emahlweni a va xumbadza loko va ri xitandzeni swin'we hi mhaka ku leyi ku ta va ku ri yena na nsati wakwe na papa lava vatswari va yena buti lava fake va pfuneta ku protect-a mukalabye loyi ona so hi yona mhaka ni ku papa a va ya va tirhisa vutlhari swinene loko va ri leyi a va hanyi na vona mara va nga rivali leswaku ri experience leyi va nga tshama va na yona yi nga tshika yi repeat-a
0: va fanele va va na vurhon'wana
1: yes swinenenene ende un'wana ni nga tlhelaka ni swi vula i ku a nga ku ri maphepha ya xitandi va ma hlayisa swinene hi mhaka ku lowa mfowethu a hi matimi makungu lama nga na wona
0: swa endleka
1: swi nga endleka.

0: ku fika le hi ndlela ya ku komba tintswalo kasi i na makungu yakwe ya ku maphephe lama ya xitandi loko no mage ni ya cinca xitandi emukhala byi ni n'wi somba kumbe ni endla swo karhi ku ri mukhala kuini ni ta sala na xitandi yo mhaka ni ku a va tirhisi vutlhari swinene mhaka leyi endliweke ya right mara vutlhari byona a byi fanele ku va va tshama hi byona va soka va byi rhangisa emahlweni va kota ku va va pfuneka va hlayiseka and then xin'wanyani a va ringete loko va buti wa ndzisana ya vona ka mutshiveri wakwe a va hambi va ta va ta va sweswo naswona swi nga tshika swi endla leswaku ri va kota ku va va hlayiseka xin'wanyana swi vona ku ri xa nkoka ku va kota ku hlayiseka mukhalabye loko va ri leyi a swi bihi ku va kuma n'wana wun'wanyana wa rixaka loyi va vonaku wa swi kota ku ri a nga swi kota ku tihlantswela mpahla na ku va a dyela vo swakudya la mutini a va kona na yena la mutini va va tiri ku kota na lava van'wanyana
1: na lava mutirhi
0: loko ku ri ku mutirhi va n'wi kuma na mutirhi swi right loko ku ri mutirhi a va n'wi kumi va nga kuma n'wana wa rixaka ku endleka leyi va va folo ku ri ku botile na nsati wa ya a va swi va na vana loko ku ri ku a va kumi n'wana wa rixaka rin'wanyana a va kumi hi mutirhi loyi a nga ta pfunana na mani na nsati wa botile hi ku hlayisa mukhalabye lama imhaka yini na hi ze ni nga swi vona eka mukhegula mutirhi wun'wanyana va ku va n'wi hlayisa mara mukhegula a dya ri koka ra xilondzo ende a swi ri wese hi mhaka ku mukhegula a va dya vuswa lebyi xiwaku hi mudende wakwe mara va n'wi tsona va tlhela va n'wi vula na ku nun'wa ku vula ka risimu ra bava George Maluleke leswi vulaka leswaku ri swo biha swi nga tshika swi va kona hambiloko se va ri kona lexitambeni xa ku va va ri xitambeni xa vona lowa boti na nsati wa yena ka mukhalabye lava a swi vuli kumbe nge tsandzeki ku endla swo biha yo mhaka ni ku ri a va tirhisi vutlhari i ku tsundzuxa ka mina koloko because i swa nkoka sweswo
1: kese swinene make
0: hlayisekana hi tweleni van'wanyana
1: ikese swinene
0: thank you
1: right yani va yi veka tani makhela na xitiji vhele hi ndlela yaleyo va yi veka tani voko hey vurhon'wani na vutlhari swi va nga swi siyi ndzhaku ni ri hi ndlela yaleyo mo ni tekana la vona mi le moyina
2: minjhani
1: hi pfukile minjhani na
2: hi pfukile mani
1: Ba
2: va ku fikele ndhaku va tange kona va ri hava n'wana vona total
1: yebo
2: okay se sweswona va decide ku ya tshama na n'wana wa ndzisana na vona
1: leswi va nga endla swona a va boti wa voho makweni wa voho a va va tekini voho ba mukhulu la vona va ta tshama na vona ku va ta kota ku va va va hlayisa ngami ya vona yi ta kota ku va hi rhizelarizidzela mukapu na swin'wana na swin'wana kwalaha kaya va ta kota ku va vona va ri kusuhani va suka le xitandini xa vona se loko va ri hala xitandini xa vona a va va kholeliwa hi vana lava va nga va dyondzisa xikolo vana va boti wa voho na vana va sesi wa voho va dyondzise hi voho papa lava xikolo se luya wun'wana nkulu kumba luwa a tirheni a cincacana kwalaha kaya ghenini xikolo dyondzini famba hi timovha sweswiwani hi mhaka ya voho se a va kholela nkarhi lowuya se sweswi va ngu va tshama hansi na yena va vulavula na yena ndhaka loko va tshihle ku mhaka kwala moyini ka vhuki ra ku hundza se va ngu swi pfunini hi ku lowo wa jaha sweswiwani i teke xiboho xa ku yehe na ndyangu wa yehe va tshama le ka boti mukhulu leyi va nga humi xitandi va tshama le ka papakhulu wa voho va va hlayisa va va lavela mitirhi se va ngu va khensa swinene eka n'wina vayingiseri lava mi nga kota ku pfuna eka nhlokomhaka leyiwani ya vhiki leri nga hundza se va ngu va va na nkingha liya ya ku a va swi tivi ku xana ku nga va ku ri makungu ya kahle ka boti kumbexana ku na leswi a nga swi pulana kumbe papa boti va ta hlayiseka kumbe ka njhani ke kambe ke mara va ri va khensini ka lava va nga pfuna hi ndlela yeleyo se va ngu leswin'wanyana leswi va nga swi tiviwi ku a na vhele munhu mbilu ya munhu mi nge yi tivi
2: ya ni le ku mutini hayi va nga chavi sweswi nga hleketa i hlekete kahle ngopfu heti na ku na xin'wana a nga hleketa xi huma ndzeleni xambiri mi nga rivali kumbe na vo mukhalabye wona hi woxe ku na teni yo karhi leyi va pfunetaka hi laphaka ya ndyangu lowu sweswi va nga swin'we na vona nakambe va lava va vana va vona va nga chaveni hlekete kahle ngopfu ku na xin'wana xi le tlhele kahleketa hambiloko va sungula tirha leswaku ri peni na yi kuma kunyana sweswi to va yi kuma peni yo karhi ra yi kuma kusuka bava lavaya swi ni ndlanga yi kumi peni xana siyangkhava kun'wana ani ti chumu nga chavini
1: ani lexi xi endlaku i ku veri a va nga zwani loko a va kuma va tshame andutini a nga lolowu loko ku ri ha munhu a fika va teka wolxiya va pakala mun'wini a ku va fanele va tlhelela xitandini xa vona a la ku bala hi moya
2: nga chava u hlekete kahle ngana hi swi vona swa ku ri kahlekahle a ku pfuni nchumu ka tlhela swiendlaku swona ane va tlhela tlhela hleketela ku bava vatswari va hina va rhandzana va ri nchumu wun'we sona mina ni a zama ku tlherisa miehleketo liya na moya loko va ri na vona vatswari va va khomani kahle ngo karhi ka khaleni na mina ni a khoma papa lava ni tshama kahle na vona a nga va nga chavi nchumu a va na problem na vona a nga hleketa ni huma ndzeleni laha ku hava va nga chavi
1: allright no ni khesa swinene
2: thank you
1: hlayisekani right hi ndlela yeleyo va ku a ikhonomi nga chavi nchumu a ku na lexi a nga ta xi endla hi le ku se mihleketo ya yena yi tshamisekile hi ndlela yoleyo.

0860875942 hi talk channel gang wena mi bona jani makale wana nere ba karba gai kana ba kensa kat makale tanta kuno ek buti koti kwa karanchi chakambe ke kengale bangana ne ku abasti hi ku abason dango abasti kuno anga warna sungwana mhlekete yena inga ba yirna sungwana landze ka hloka he kumbe chane kumbe ku swi tshamise ku yini la vutongin bya yena ku aniko munhu wa ncica vhela swi nga handle ka swiswona a va ka a ri kahle kambe ke ku ri na mhaka leyi a nga yi hleketa kuno u fanele a yi endla a karhi a tshama na vona kwele hi ku ya sweswi i ri tiva hlayisi teka nsati wa yehe na papakhulu wa yena va tshama kule muti na papakhulu wa yena hi ndlela leyi se va ngo hey radi kesa swinene ku va mi kota ku pfuna ku a za kota ku twisisa timhaka ta kuno i mutswari wa yena na yena avo ivike va ku hayi khona va lava ku tiva ku xana ke ku pfumela ka yehe boti loyi ku nga va ku ri ka ntiyiso kumbexana ku nga va na swin'wana a nga swi pulana xana ke ka nomboro 060 8875942.

Alright, so come again, blah blah blah. You, Magalinga, Humalela, so come again, got a figure in a Honsa, Lia, Yakurno, Akona Papa, Nerilaba, Abatrakas, Lunguin, Barna Satobo, and Felentele, Lavangabia, and Satobona, Loba, Barqua, Terin, Tanakinabona, Batuculela, Alintro in Bagai, Confamba, Mia, Wisa, Eskangabana, Guava, Famba, Iva, Controgona, Vava, Wisa, Magatagno, Saint Nasva, Jova, John, Asurco, Felentele, Batibiela. Eba nikati malmunta bo hindelele se loko se wa fikina la kanya abare avansa te bara bangwana abangana kate kwa kwa nwana ba kate kwa nwana vele ndelele kambe ke ndengwa bona ba akini kahle ji kambe ke swi fikela se banga akote ku ku tendela chumu la boto bo makweni wa bo wa xinuna langa hela avateka nire a tsamana bona le ku yena sati na bana ba majave le ndlela le na umuntu kambe ke bathele ba ndat magaleta kuno lokusa ba teke ma tsamale loku bo banga ri kona la kaya papa va sel la kaya ba ri bo shikumshan kuna le xitsongo ta mfana xaxa nonyana anga lolo ku fika loka va kumanani afika va teka aya ba veka mungwini lei hi wheelchair na ba pusha ba veka le mungwini ku icon la ni tshiki ni bela ya moya waka naswona kasi kokwalaka yini misuka le muti na n'wina mi ta mi ta tshama haleni na hi la ku bela hi moya haleni flag tlhelela le muti wa n'we hi ndlela yeleyo a byela lava va nga n'wi dyondzisa xikolo hi mali ya vona hi ku hala ka boto ya papa ye a swi tsandza ku ri hama nchumu se papakhulu va swi pfunile ku a yi khoni ku tshi ku vona vamakwenu wa mina va nga dyondzi ku ve hi ku va kahle le xikolweni hi ndlela yeleyo kaberanga lab no vona hindlela yele kambe ke ba vuye wa tsamana yena ku vamakweni aba zamini ku lona yena switsanda kambe ke ba vuye wa tsamana yena va tsori ba yena na the family inkwai ka yo xika ngona makweni we langa hela xitiso ku hey kasi ke why men o manner nation abu ya lainini a ti jela ku no aba jela ku hay ntateka setwa mina ne fanta kana papa kholu ya kwele muti no papa kholu ya tsama kona nda balevela mitiri se bango hay kona loko swi tetane na ku nga va ku ri mihleketo ya kahle ka he bot leyiwani kumbe xani ka njhani ke va lava ku tiva sweswo ku va khensa ku khensa ku va radio yi va yi karhi yi pfunini ku va yi azancica mihleketo a vuya ka switwiso ku no i papa khulu wa yehe i papa yena yena hi ndlela yeleyo wa ha ri wa kwala kaya se kambe ke va nqinga leya ya ku ri no a va swi tivi ku a nga va pulani swin'wanyana laha nhlokweni ya yehe kumbexani ka njhani ke se va nga va lava ku tiva sweswo ka n'wina kambe ke leswiya swin'wana va ri va khesa swinene ku va kote ku va va alina mihleketo ya boti hi ndlela yeleyo 060 8875 942 na yini ka baba na yini vhele leswi nga na xona.

eku khensa kabo kabatswar ba na na ba makwen wa e boti kuno esko din ku banchi cha kota ku tisa te ka papa khulu a tsamara wona ku lesta din sha bo ndlela le abala bala mtir eku yenu ti trala ka se a u chichi na kwa la ka e chichi ni aka akini a shava shava de mova shava na ba tswar ba yena ka mbeke siswan tekes bo sha kuno a tsamana papa khulu ba anga wa tusisi lesta din sha bona na sa twa yena abala bala mtir bango emakungu ya kahle ku mbishana kuna leswa nga swiplana na hlokweni hi kambe ke vangara vari ku khensa kuva radio kota kuva yiva ku swivulavuliwa la moyeni kuva a za kota kuva a cinca mihleketo ya yena a swi vula hi ndlela yeleyo heyi va ri hi vulavula sweswi i tshama ku le xitandleni xa papa khulu na papa khula ni ri

0: itakamengiselela mle moyeni
1: DJ Mrex
0: ahe
1: mfukile
0: he mfukile mjani nguye
1: na na mfukile mna ningako ava tshami na yena mara ava xiyaxiya
0: oh va taphela
1: ey
0: hi mhaka yini
1: swi nga endleka buti a ya tshama ni mutini wa vona leyi ku ri ku va mamisa titiho
0: njhani na
1: a lava ndhawu liya ya vohala muti wa vona
0: oh swa humelela sweswo
1: ey swa humelela
0: se ndhawu a nga yi kuma njhani hi ku maphepha ma vitana papa

0: Azi nchumu sweswo a ni ma ta ma veka ndzeni ka yindlu va nge tshami va ma khomini i ta ma secha a ma kuma teka ya cincisa
1: Leswi la ku
0: kumbe
1: a ma ku yini
0: kumbe a ni ku kumbe a va dlaya
1: hi vona
0: va kota ku sala a ri yexe layani a ngo va a va rhandza u va tshembela
1: se leswi vulaka ku e le ku phutsheni le ka vatswari va yena na vamakoni va yena na family hinkwayo
0: hi swo sweswo endlela ku na loko ku tshika ku humelele swin'wana kumbe mukhalabye va hundza misaveni va nga swi hleketeleli ku hi yena a nga endla swona
1: se why a nga cincanga va tshika kwalani ma tshama kwalani yena a ya tshamaleni a swi nga ta endla swona
0: a swi nga ta endla vani vinyima muti va kona a tshama mutini wa vona sweswi i ndzinga ku wa va rhandza a xisetela lavan'wanyana ku va ku hayi loyi wa va rhandza papa mukhulu wa yena kasi ku na pulani leyi a nga yi endla mi nga kuma ku u va tsakisini ka ti-insurance to karhi
1: ka ti-insurance a nga va twisisi phela ku sunguleni a nga lavi no va vona lava van'wana va zama ku vulavula na yena va ku hayi khona tshika papakhulu ka ha ri papa wa hina na hina manje a hanyi kahle na vona a nga lavi no twa kambe ke sweswi hikuva va tshame hasi na yena na radio yi pfunini hela yi nga pfuna hi ko a ni cinca ku hayi khona ni ta va teka ni ta na yi tshama na vona kule na nsati wa mina ni ta va lavela na mutirhi loyi a nga ta va tlhogomela
0: marhambilwini yena a nga cincangi i le ka rhengo ra ku fambisa mukhalabya munhu yaloye
1: hi vona
0: i ndlela ku va nga n'wi hleketeleli loko se swi khuka swi humelelini va nga musiya u cincini wa va rhandza a yena kasi yena i le tipulaneni ta yena swi nga endleka sweswo mi kumaka u va tsarise ka diinshurense byin'wana bya dimali lebyikulu i la kuma ndlela ku va tshama na vona a ta va kumela kusuhana
1: yane
0: kutani loko o ndla kha a va komba ku va va zonda un'wana na un'wana i ta hleketelela yena ni swisasa a pretende nga ku va va rhandza i ta va ndlela swilo hinkwaswo byela va na tikombisa mara siku rin'we ntsena va ti vonela nkoho mi ku vona daki
1: kesa swinene ku vona daki
0: danke
1: alright mxota dakaro vhele ndlela leyo ku kona wa dakaro 060-875-9428 kuxana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani black yena ka siku ra namuntlha ni ri

0: Nambona Mashoka, Nambona Uncle Life, Nambona Lloyd, Nambona Donkey CA CK, Nambona Neri, Saki Nambona, Second Flame Nere, RCJ Nambona, Master V Nambona Kuala Nere. Alright, this is a Makahelia and Bango Haikona by Cancer, Kuba Radio Kotokwa Garifuna, Kuba Botulua Angalav, no one of Pokuluaye, Suswan Angatekas Bosha Gurno, and the Galoxi Avakufuneva Combelfuno Kalaka Radio, Kuba Tamena, and Guelesi, a bank said Banga Vajalaso, a Babla Blanayan, Bango Haikona by Tatoko Cancer, one. Akwazi a twisisa some second techno epapakhulu wa yena a va teka a ya tshama na vona kwele xitandini xa voho tanihileswi vona va ri han'wana a tshama na vona kwele na nsati wa yena a va lavela vatirhi mutirhi hi ndlela yeleyo kambe ke va ngo va na ku chavanyana leswaku no a va swi tivi ku ku nga ku ri mihleketo ya yena yinene kumbexani a nga va ri makungwini ya yena yo endla swin'wana sweswi a nga swi hlekete kwa nhlokweni ya yena haki leswi va nga swi tiviki kambe ke leswo tala leswi va ri va khesa ku va ni yaza a kote ku va ncica emiehleketo hi mhaka ya ya kwala ka radio na wayingiseri hi ndlela yoyaleyo hi khesa swinene na hina hi ndlela yaleyo kambe ke hi lava ku twa sweswo ku xana ka n'wina mi vonisa ku yini i mihleketo ya kahle leyi nga ndlewa hi boti kumbexani na makungu na hi Uncle Life minjhani Me forgive me. And look at me, and look at me.
1: He forgive me. Push along me. No, no, I'm just here, Minjani.
0: He forgive me.
1: Hey.
0: And temper me, me twin so come back.
1: Akuna network ya kahle.
0: Oh, amtwanga chum vele.
1: Loko makanza ngilwa enda ni kumi.
0: Oh, ai vova ku khiseni ka kuva ai tini vikile ringa hela mavo. So bele ku khiseni nanwana hiku bodivi ya kota ku ncica ka leswi a hanya xona na papa khulu wa yehe. Anga lavuno wa vona papa khulu lava vanga lovela insati va ri hava nwana. Lava nga ngudunsa xikolo va dunsa na makoni wa yehe va dunsa na nwana. Siswa vo xikolo so ye hello nkulu loyi one anga donda xikolo loyi anga xavana ti mova pfushana le ka boka papa ntsongo ka makunu wa papa la a siswa anga pfumela ku va ya tshama na vo papa khulu wa anga switwisisi kahle kahle se vango ba khensa ku ivi a switwisisa ndaka loko siswa vulavuluwini na makunu wa yena va tshamela yena va tswara wa yena se a switwisisa ku haiko ka hari papa mina na bona va lavona hi ndlela yele se vango va khensini ka sweswo kambe ke va na nkingha leyi ya ku a va swi tivi ku i ku ncinca ka straight kumbe i na swin'wana a nga na swona laha nhlokweni leswi nga swi pulana na ku va za a swi twisisa ku swantswa ni ya tshama kwaleni na nsati wa mi ni ta lava mitirho a kota ku pfuna papakhulu hi ndlela yeleyo so va lava ku tiva sweswo ku xaneke ku nga va ku ri a bota ncinci ku cinca kumbexani kanjhani hi ku a nga lavi no wa vona loko a kuma va tshamini va nga ri kona vatswari va yena kumbexani vamakwenu va papa lavona a nga loloku va teka hi wheelchair va veka kwe mun'wini a ku hayiko tlhelelani le xitandini xa n'wina xi kahle musi na n'wina mi na timali ta n'wina na laha hi lakisa la hi bela hi moya a ri va ku vo va nga n'wi dyondzisa xikolo
1: hana mi mi twa kahle moya lowo biha a wu ngheni ka yena se wu humile
0: Mayelo we anisi
1: se una ku amkela ka leswi se swinga hi xisona
0: u
1: humile malobi
0: ya
1: hikuva ni nge phela ka rhumwana malobi ya wa swi kota ku nghena ka munhu wu tirha yena no pfumela ku sweswo se xikwembu xi le ku tirheni hi yena munhu yaloye a ko khesiwa xikwembu
0: se xikwembu xi tirhile
1: tirhini loko swi ze swi va endlela yaleyo ku nga vi na ku kanakana ka ku hanga cincangi wu cincile
0: okay
1: hi ku loko vo hanga cincangi moya lowu wo biha wu ta tlhe wu vuya wu ta n'wi athaka a va nge u cincile va hanya leswi na yena swi nga ta n'wi tsakisa
0: okay vanga vena ku hleketelela ku inga nga va chichini kumbe njani
1: ende nge swiporofeti zwe Ikumunyu wa mbilu yena nga na leswi a swi tivaka ku ri hi swona hi swihi ta a u yimela ku hi ripota nandzu loko wu fikini loko u nge se fika nandzu hi nga hi nga swi koti ku vula ku manimani u te u ta endla yini
0: a ni sweswi phela sweswi se hi vulavulaku
1: nandzu loko
0: sweswi i tshama kweli
1: Ka papa holo
0: na papa holo na satwa yena na mutiri.
1: Mana. Seka hlani nge a kulaveka ku aya tshama. So loko tshameni, swi vula ku loko ku nga vonangi ku cinca ka swin'wana kumbe ku nga ri na ku xisana hi ku phela swin'wana hi leswiya swo tisiwa hi ku xisana hi ri vambirhi mina na nsati hi nga tshika hi byeletelana swo ka swi nga ri swona. Ende loko hi ze hi fika hi byeletana na swo ka swi nga ri swona swi ya hi swi sungula na hi ku ka mavulavulelo ya ku vulavuliwa swihi swo karhi kumbe hikuva swi tele mani swi nga endlaka munhu a cinca wun'wani miehleketo ya ku se a hanya byin'wana vutomi like sweswo okay ni ya Joni va salisi sweswo ivi lava majamalume va sala va kha va vitana munhu un'wana a nghena ivi papa holo va kha va swi vona swi nga vanga ku ri se papa holo va vekiwa ku hi nga ku a va right ku ni ta kota ku va susa ku va nga ha voni mahungu lama hi swin'wana swa swoho sweswo

0: a hundza misaveni. So iyo mhaka mavabyi lama ma nga va khoma boti makwenu wa vona lontsongo wa xinuna a za a va teka a tshama na vona le kaya mara vana se a va va dyondzisini xikolo.
1: A va dyondzisi vana va vona va lava va a nga tshama na vona sweswi.
0: Ya yena ye loyi a nga va twisisi a va n'wi
1: dyondzisi
0: va rhange yena va n'wi dyondzisa xikolo a tirha ncica ka vona a xavela timovha xavela na vatswari va yena mara lava nga va dyondzisa xikolo va nga n'wi dyondzisa a nga lavi no va vona.
1: Loko u fuya sola tsema ndleve se swi vula ku mapfalo ma vuyini manjheni ma fikini hi xitalo ni la ta mi byela ku munhu wo pfuna ku na rivengo rin'wana ri va ku ri ri kona ri develop-aku andzhaku ka loko a pfunile a heta ma swi ta loko u nga pfuna vanhu u va pfuna u heta ku nga va xaka ku nga va munghana ku nga va yini leswi munhu loko u ze u n'wi pfuna once a za a swi vona ku se u pfuniwe swi fikile a swi lavaka kona mi ta kuma ku ri na rizondo rin'wana ende u tlhela xava na va tichomi ku timbenga va vona nga ku nhweni mi nga endla swa rhongo ku ve yena u palapala leswiya swa ku nga ku yena a nga pfuniwangi hi munhu i vanhu va ti-toxic ya lava vo nga ku a va pfuniwangi hi munhu vo lo tipfuna vona ku fikelela lava nga kona.
0: Leswi vulaka ku
1: ni nga pfumela ku
0: leswi vulaka ku va nga vi na ku kanakana
1: for sweswi va nga vi na ku kanakana a va pfumeli ku va le ku tshameni na yena laha swi nga ta jika kona swi vula ku ri hi leswi khale na khale a swi ta swi tshamisa swona loko vo ka va nga pfumeli va miyela va kanakana swi fikelela na le tindzeleni ta yena ku hele ya papa holo yena nga ku ya kanakana yi ri a yi tshembi ku yinini ivi i ku byeletelaniwa ku nghena moya wun'wana se swi ku ri ku vona ku hemba xikarhi phela ku na mahungu man'wana loko munhu a suka na wona loko ma fika ma kumise ma hembi ngopfu ende ma kwatisa wun'wana.
0: Okay kesi ni hekele mo ni ta tlhela ni vuya ka n'wina mo ni teka lava mingiseri la
1: thank you
0: alright kesa swinene ta tlhela ni vuya ka n'wina ma swi tiva ku yi tirhisa ku yini 060-85942 mo ni teka lava ni moyini la ahi mo tlakisanyana rito a ni mi twi kahle ya mfukeni minjhani n'wini mfukeni
2: ndzi va ku mhaka leyi hi xoku a na lava ha kumaku hi leyi a yi nghene vhikieni nga hela ne
0: meswo sweswo
2: ni vona hombe papa va nga n'wi tshembi ngopfu liyani hi loko a londa swin'wana kumbe swa makheleni kumbe a va xavele swin'wana swa hlamarisa hi i tela i va khunguvanyise ngopfu hi sweswo hayi
0: so a ni lexi a xi laveka a ku ri ntwanana xikarhini ka vona na yena so va ri andzhaku loko se ku vulavuliwini mi va pfunini va tlhela va tshama na yena hi ku ya hi leswi vayingiseri a va tala va vula swona va i kota ku twisisa ku swantswo a teka a va teka a teka nsati wa yena a vulavula mitirhi va tshama swin'we leswi swa swi hi vulavulaka va kwelehi va khesini ka sweswo ku va mi kote ku va mi pfuna ku fikela kwalano se va ngo so sweswi va lava ku ku tiva ku xana ke ku nga ku na mihleketo yin'wana a nga na yona boti kumbexani ka njhani na
2: na tibumela kwalano na tsandzeka ku a hlula
0: i mani lawa right hi ndlela yeleyo va ku hayi kona ni tsandzeka ku a hlula

060 0005942 xana ke boti makunga ya kahle kumbe xana xikohonga xiplana eka makali one ya ku ya tshama na papa khulu wa ye hele na ngami yakwe xikangwe na mitirike Ego atinga zwana atinga zwana atinga zwana anga valavi no vabona kuve ku vona vanga ngu dunsana xikolo ndlela le sikambe ke bara ikona ivi anchi chalwa botlo iwan asungula tmakata kuno teka satwa ina na na papa khulu ba kule xitane xa papa khulu le la bla kavanga ko kule xitane xa papa khulu le La papa police swanga sai sega sebango icon hinga tivi ku kumbe xani botilo yona xingawa xirikona nga xiplana hlokweni ya yena ke kamba xani kumbe heko ku tshisa ka kona tani ri ku vavula vanwanani vako icon loko se xikwembu xi tirini moelo wo biye wo mini ka ye vako na nwana vanwanani mo makweni wa ye kumbe xani papa ye ndlela le mo xani wa tsoro va ye Evari mi nga vina ku kana kana heku loko mi kana kana eku anga chichanga swi nga tshika swi vuya futhi hi yena

kuri loko xikwembu xi ku hono xi kuma ku hayi khona a xi voni nandzu na wun'we hayi khona xo katekisa helaku kulu mani mati wa xiendlaku double sika matama sumra kahle kusaka album mina yi tshwa leyi nga thiwa kahle nxi album ya kona yi nga thiwa kahle ku hayi khona va ri yini swo xi nga tsaliwa kwala mikokala ngopfu na n'wina hi ba e vana swi vula kahle mara kusuka ka yena a swi kamakamba ku ri hayi khona vo muhanyo ndlela yaleyo ni ri

Abara amon paselelum bulablelum mus godweni mintai ni ha lokos ko mus dekili si dekili ta fle ta jami o inui matwana Bare kas angu nyu kaloi onde otra queen katikas Ano wo bati ba wa parili se wo so sa mori so hui Sende njani Ongo ati mana magomo na se ramani leshi

kati bo ha lu kundleka yini bo kahle kahle ela shimi etela ntsa e bo hani kuthe wa so biya singwana singwana siya ka hani iso wa kahle kahle alright etse go beka kahle yo ya le black ayo ka sekolo mo tla sokuno no balak tiba kahle kahle kunga go ruku tsha ka body kore ka ntiso kwa kuru va tshitshini ndlela hele yena vangani vangenile va komiseti makete kuri no va nga vizi va no kanakana ni vangani va ku haikhona kambe ke a va vi va tshama hi ku rhula kambe va vana tihlu ra vunhon'wana hi ndlela yaleyo va xiyaxiya swinene hi ku heyi munhu phelani leswi nga ndzeni ka mbele hi nge swi tivi nga mi cinamisela matini munhu mi tingara swinene kasi ho.

Hayi amongu ngumela ngumela bya cheka cheka kahle kahle kuna lexi nga chucha emfula ndamba ikhukhulanga swiswanwe mungu hayi kona swa thamseki Kesas nurse bra kahle kusaka asikaba kamukusaka alba mena intshe intshe nga thiwa kahle vashirekili niri ndirosimu tsavula kahle risimu nga thiwa kahle hayi kona vomuhanyi Hari ku bleni mina ngwana hle ko makale ya vanga vango icon batta to khensa ka ngwana vang sarvasti cha jisa rafem e ka sikuna motla sokuno e hle ko makale ya irko ka fikler nga hunda lava komsa ku makata kuno wa switi really e le shebeng sir vanga pfuna kambe ke vo bona ku kana kana ko a va swi tivika hle swa straight kuno anga va chiche ku chicha lo wa boti kumbe xane xiko xinga kona nga xiplanaki anga wa ri makungwini kumbe xana kanjani kambe ke van'wani va kombisa timhaka ta kuno va nga zi vona kanakana hi ku loko va kanakana swi nga ha tlhela moya lowa wo biha wu vuya ka yena hi ndlela yoyaleyo va ri ya va fanele va qaphela hi ndlela yaleyo va xiyaxiya hi vurhon'wana byin'wana byikulu swinene mara ke a va tshame ku rhula ni ri

Alright, loko mina ikona na ihuma endlela leyo Erickson family da hlangana futhi ka sokule ramzuko kana konoko talimbilweni mingiswa mina mingeni bona ku kungakho na vanwana laba vanga vanga ihumela halaka Facebook ya mina ni yamrex the DJ yamrex the DJ endlela leyo na ku bona ku kahle kahle ngakho na bola vanga bako vanga bar kona laba vanga rumela kuno aba yingisela bar kwini na eka siku ra namuntlha na ku twa ku vona ku i va mani lava a va ri na hina hi ndlela yaleyo tanikele ni ta vona karhi ka hi va hlaya hi twa ku xaneke hi na vona va ta tshamiseka ku lunga vhele va swi tiva ku a yi kona na vona hi na vona hi ndlela yo yaleyo kwala ka nongonoko lowu wa ta le mbilwini. Tamti mneza vele kongo magatele ka awaralia malunga na awaralia ya kume mbiri nje hindela leyo kwa la karidi yangu na ashiranza wengsiro mina haikona iluko armina nduru yuma hindela leyo kambike nilakta suka nivani karini kumba kumbila ba abarna hina laka Facebook ya mine lawan bakure shungeniru kwa la kama lawan bakure shungeniru kwa la kama shamba zama zama evoko amihlangane na hosi ya radio evoko swin'we ni kesi na niri vofunanani tshawuba kesa swinene niri lava ni va ku hina n'wina muhaxi wa mina wa quality ni lomba kwala ka jim kala lume Amos Chauke ni kesi lamhlengwe voko hi swin'we niri kwala ka ndindani hi ntirho ka ya ku ri la ka mahlati exika xa le ndleleni kheswo swinene ni ri lava vanhu va ku swin'we ni ri kwala bolwini a ri tarimbini ni khesina ni ri swin'we ni ri kwala xifundzeni xa Gauteng ka hi le ka xihoko erobini solimongwe xithwayimbi ni khesa swinene ni ri lava vanhu va ku swin'we ni ri kwala ka makoxa etintswalo mhana khomanani stolen kheswo swinene ni ri hlayisekani swinene tintswalo mhana khomanani stole hlayisekani kwala mi nga koa hi ndlela yaleyo mi nge ni chekana hala ka page leriya ra xitiji ni vona ku nga va ku ri na vamani hi ndlela yo yaleyo ana vhele vayingiseri va tele vhele laniwani va koho vhele vayingiseri va mi na ku vamani lavona hi tsundzukani Henry va ku hi swin'we Thomas Mdun'wazi exivambo ku hi swin'we ni ri kwala ka muswani byirobo ni khesa swinene lavona swi kaxa le ndleleni va ku hi swin'we ni ri kwala ka ndindani khesini lavana va vonini vafunzi restaurant kumela va ku hi swin'we ni ri kwala egwenani ya thamini ka jamaica street lavana akisani mulondzoboti sambo va ku hi swin'we ni ri kwala ejilongo mulondzoboti hi voho ni khesa swinene tavelia kube tabelia kumbe vaku hi swin'we ni ri kwala eka mapapila ni khesa swinene lavana engeta baloyi va ku swin'we ni ri kwala gear section f hleketa mhlongo va ku hava hi swin'we ni ri kwala vuhehli la web chavalala va ku swin'we ni ri kwala ka swikokwani chavalala Oscar Jombo va ku hi swin'we ni ri kwala ka swikokwani ncina mfanyana va ku hi swin'we ni ri kwala ka swikokwana voho maceke khesana va ku hi swin'we ni ri ka mulamula amajapa road emahananzima ni khesina emahananzima lavana hi tsakani maneguda va ku wu bva chivulani rirote ni khesa swinene lavana va ku va ta lunga fandiguyo va ku hi swin'we ni ri kwala ka mavalani la khesa swinene ni ri patuchezo master munyayi va ku swin'we ni ri kwala akuvi ka ganama lavana va ku xivitu livasi va ku a swin'we ni ri kwala swin'we muhaxi ni ri kwala ka mavalani ni khesini colors mhlave va ku hi swin'we hina n'wina until hi ndlela leyo i colors mhlave lavana lava den heavy va ku swin'we ni ri kwala ka nkuru ya sifasoke i the black cow den mahlawuli laha la nkonolweni la ni khesa swinene ni ri hlayisekani kwala konolweni bishop victor maluleke va ku a hi ri swin'we ni ri giani section f
na Dr. Maluleke and Kesile ner bago Bishop Rini Rasipi bago isungenere kwala Azimaole Pairi lamwan Kobza waka Gaza bago isungenere kwala nere Pulukwani Zone 6 kesini saisekan kwala Pulukwana ner lamwan bago Frank Josh bago bana hina na bona neri bako on air bako haiko bana hina li gaumu tsinzi bako vama nini bako re roten kesa sunena neri vangisirwa mina fonala vena neri elekse minu famili ndelele King Tonga minate yungu tseno kwa kawaralia ya kumembiri fonala vena.